0: We are 90.9 FM. This is the Philippines First and Asia's First Health Radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pay sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabos City. Working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
7: We were high, we were so high. Ako si Herilyn Cabadlab taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag og kaayohan sa kuha kay sa tinod lang bag-o ra gyud ko naka-recover ng lading gikan nabughat na kanang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo nga hugma gyud nga murag wala nagdalag na akong panit ba kanarang Power 10 may gisigihan ako og inom
8: karon okay na imong paminaw ma
7: oo nang lading dili lang pud kay ako lang nagamit ana akong bana pati akong inahan kay Ashay Goiter mao po na iyang gimintin ron hinggamay na hinay-hinay iyang liog. Salamat kayo ng lading.
9: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
10: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! At Tugstugan! Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM, DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
11: Oh no!
10: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.

0: Your info music station 96.1 Internet Radio Panabo City, annual by Cat's Eye. At oras may gala alas 8 na. Ayon, welcome sa itong programang Hatap Radio Hits Morning Edition. Kapan yung DJ, DJ Papa Kebs, ang nagsasabing bahala gulay kung mabasa na ay korta. Ayan, so kamusta man? Adlaong Biyernes may gala, it's already August 7, 2026. Ayan, so thanks God it's a Friday. Basta Friday may gala, automatic na na. Kabalo na ko, magubog-hubog na na. Yes, good morning sa mga tigmaminaw sa 96.1 Infinite Radio o gamadunggan sa ta sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi, Bukinon. Ayan, so good morning kay dito naan. Ayan, so kamusta mga adlaw Biyernes mga igala na dagko na mga isi di ang uban kay automatic pag out sa trabaho unya automatic asam at to. Aga mga igala, ayan, so amusta to ang mga weather diha mga igala kay dito sa Panabo City, marag init kayo. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminod labi diha sa to ang transmitter side diha sa Mawab Davao de Oro. Ayan, so good morning kay niyo tanan. Aga sa itong mga tigpaminod dira sa Kibawi, Bukinon. Ayan, so good morning kaninyo tanan. So kamustang weather diha mga higala, wa bagalangi or nagpakita si Haring Adlaw. Ayan, namin ginam mo duty jod basta Friday niya init pa jud kayo. Ako kay ngisi sa mga trabahante. Ay, ay sa mga gusto mo text, ayan, so pwede mo text sa itong hotline number sa 0912-175-1291 and 0912-175-1291. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw karon labi na diha sa itong mga lagyong dapit diha sa Talaingod. Ayan, so good morning ini tanan. Sa itong mga tigpaminaw diri sa Santo Tomas, Kapalong, o diri sa Tagum City, mga igala, o some parts sa Davao Oriental and Davao de Oro. Good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa mga kamunisipyuhan diha sa Bukidnon. Ayan, so good morning kayo tanan. Ayan, so pamahon mo may gala para iwas pasmo o iwas labad sa ulo. At ang oras may gala, alas 8:10 na. Kaling oras hatod ka ninyo sa Vital C.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usakay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR 940. Basta vitamin C, Vital C na ta!

0: Ayan, so available na to ang Vital C, mga higala, sa mga piling ng mga butika o grasun. Mga higala available diri sa atong istasyon. Kaya to ang Vital C, mga higala, kaya dyan talaga yun sa tuang tiyan. Sa pag-inom, mga higala, o gamit kayo sa veggie capsule, mga higala, o gasuporta niya sa inyo ang daily wellness. Ayan, sa mga naay permintil akaw diha, mga higala. Ayan, so gamit na mo ga Vital C, kaya to ang nagaprotekta sa kalawasan, mga higala. Kaya siyempre, kita mga alipin ng pera. So, kailangan na ito ga vitamins, mga higala. Kaya ang lawas radyo ang puhunan. Ayan, so, sa mga nangita o Vital C drink hapon. Ayan, so, soon pa, mga higala. So, wala pa'y available dress sa situation. O, basig ma-provitan ta by next week, girl, or next week. Ayan, so, sa mga nangita o ga Vital C. O, sa mga nangita po doon ito ang... EXL, mga higala, available diri sa atong station ang mga produkto sa EXL, mga higala. Oga, good morning to mga tigpaminaw diri sa palingki, mga higala. Ya, sa public market. Ayan, so good morning kanita rin. Magkasa to ang mga driver karon na gangisi kay Friday na saan. Ayan, so good morning kanita rin. Magkasa to ang mga tigpaminaw diri sa bake shop. Ayan, so good morning kang auntie diri sa Rose. Og sa Marata Eatery, ayan, so good morning kanyang tanan.
1: Good morning!
0: Og diha sa Dance Cafe, ayan, so kabalo ko na ay nag-birthday dira.
1: Ayaw!
0: Ayan, so na ay nag-birthday karon, ayan, so asa man ta, ma'am.
1: Ayaw!
0: Andam na si Kevin, ma'am. Andam na si Papa Kebs, ma'am. Mag-suot na nag-sapatos ron.
1: Ayaw!
0: Ayan, last muna ko sa gusto mo text. Ayan, so text naman sa itong hotline number 0912-175-1291. O sa to ang mga tigpaminakor, mga higala. So karon ang free check-up and consultation with Ma'am Geraldine sa CMD, mga higala. So ugma, wala siya. So karon ang iyang schedule, mga higala. So pwede mo matodres sa itong istasyon para magpa-free check-up and free consultation. Ayan. So, sa mga wala katuod, Papa Kebs, asa po, Papa Kebs?
1: Ayaw!
0: Kasi mapariha mi dati, Papa Kebs, na ingunin mo na abot sa Seawall.
1: Ayaw!
0: Ayan, so layo kay Seawall, mga higala. Narami sa Bongka Wall Street, Barangay Santo Niño. Ayan, so kilid lang sa PCN, mga higala. Ayan, so sa second floor, sa A Square Building, pawala, mga higala. Yeah, nadiri ang doorbell sa gawas. Or doorbell lang mo, mga higala, or i-open na lang kay naman si Ma'am Geraldine. So automatic na siya.
1: Ayaw!
0: Pero wala check up, so ginalock dyan na muna siya. Ayan, so good morning sa itong mga tig paminaw diha sa Island Garden City of Samal. Ayan, so good morning kayo tanan.
1: Good morning!
0: Diha sa Malagamot, Panakan. Ayan, so kan kayo na diha, taga uli na ako, magproblema ko kung mag-ulan kay diha ang baha.
1: Ayaw!
0: Ayan, so magdala biya kong i-ring unya. Ayan, so good luck to me.
1: Ayan,
0: unta, dili mag-ulan unya. Ayan, so dito sa to ang papremyo sa EXL, mga higala. Ayan, so sa mga nangita og EXL, available dito ang EXL products. O sa to ang mga tigpaminaw karon. Ayan, so nataya papremyo sa EXL. Anyo ang himuon lang, mga higala, kaya buy any EXL products worth 200 or more. Ayan, so sa mga to ang mga tigpaminaw diha. So, palit lang mo nga, worth 200 or more. Every 200 ninyo purchase sa product, may gala kay Nana Moy, one raffle entry. Ayan, sa to ang mga tigpaminaw ko ron, na kung abot ng 600, 1,000, 2,000, ayan, so each 200 pesos worth of product, Nana Moy, one raffle entry, may gala. So, ibutang lang ninyo sa envelope ang proof of payment, mga higala. Example, katong isa kapad na capsule, 3 black coffee sachet, or 7 EXL coffee mix 17N1 sachet, mga higala. So, ibutan ninyo sa envelope worth 200 lang, ha. So, kung 1,000 na, sayang kayo. Wala nga, every 200 purchase ninyo, mga higala. So, ibutan nito ang proof of purchase, mga higala, or proof of payment. Ayan, so, ibutan ninyo sa envelope sad ato ang inyohang full name, full address, and complete na contact number, mga higala. Ayan. So, dili siya pwede na nickname lang, si Ganggang, si Maymay. So, dapat na full name, mga higala. Nya, i-drop ninyong entry sa mga dool ninyo na mga drop box location. Ayan. So, dili station, mga higala. So, natay drop box sa EXL. O, mga partner radio station in your area. Ayan. So, kung namoy mga product niya or ready ninyo mga envelope, mga entries, mga higala, so visit mo dito sa tong station para maghulog o mga entry niyo, mga higala. So important reminders lang ha, pag dili kompleto inyong name, address or contact number, automatic disqualify mga higala. Ayun, so mo nang ibutang jud ato ang full name, complete address and contact number. Ayun. So sa address, dili siya pwede na Barangay Santol. Dapat butangan nimo ga asa na munisipyo, asa na barangay, ug asa na lugar. Ayun. So dili siya butang kay Barangay kay Mito. So asa man ang Barangay kay Mito, daghan mag Barangay kay Mito. Ayan, so dito sa tuang topic for today sa adlawng awareness mga igala. Ayan, sa so, excited tapos si Papa Kebs kay Day of Ayan, so dito sa tuang texter. Ayan, so ito asan yung pabasahan ng texter niya. Ayan, kang Sir Jojo Tampos. Ayan, so grito niya ang mga kaubanan sa Ratsada, Toda, tricycle driver sa Panabo City mga igala. Ang mga Pagsaan family, De La Cruz Madera family, Tobias Bato, Rapas family, Vidal family, og happy birthday. Advance happy birthday kang Jonathan. Ayan, S. Tampos, karong August 9 ang nag-reach si Jojo Tampos. Ayan, so good morning, og advance happy birthday kang Jonathan S. Tampos. Ayan, so wala man si Papa Kebs na ay. Saya nga sa Litson. Ayan, so good morning sa itong mga tigpam na karoon sa itong mga Toda tricycle driver diha sa Ratsada. Ayan, sa mga Toda Madra. Ayan, so good morning kanyang tanan. Ayan, so namahaw na mo guys. Ayan, so mga kasagaran mangod sa mga nasa Toda. Ayan, so chill-chill lang, mga pe or magtabi-tabi. Ayan, so lahat lag pasahero. Ayan, so good morning kanyo diha.
1: Good morning.
0: Ayan, so asan niya? Open mo diha, boss, kay... Well, apil ko sa membro. Asa na ilahang rota pa? Carmen siguro to Panabo siguro? I don't know. Pero macho dito nga, Panabo siguro Carmen. Ayan, so dito sa tuwang topic for today. Ayan, sa tuwang topic for today, may gala na... Siyempre, dali ramang kain na tuwang topic for today. Ayan, sa tuwang topic for today. Ayan, so unsa nga butang ang pirmi ni mo maingon na ay sa sunod na lang na or ay sa sunod na lang. Ayan, so sumunod ka sa mga naminaw sa 96.1 na Infinite Radio, sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Ayan, so unsa na butang ang pirmi ni mo maingon na sa sunod na lang. Ayan, so sa tuwang mga tigpaminaw diha. So Papa Kev, sa sunod na lang kung mamalit og brief.
1: Ay. Ayaw!
0: Kay giuna pa na ko ang motor.
1: Ayaw!
0: Ayan, so pwede sa mga igala, no? Ayan, so sinyo mga igala, ayan, so unsa na butang ang pirmi ni mo maingon na sa sunod na lang. Ayan, so siguro na siguro mga ginauna na mga necessary na mga palitunon mo nang makaingon ta na ay sa sunod na lang na oy ay sa sunod na lang na sweldo or unsa ba.
1: Ayaw!
0: Sinyo mga igala, unsa nga butang ang pirmi ni mo maingon na sa sunod na lang. Ayan, so text lang mo sa tong hotline number sa 0912-175-1291 and 0912-175-1291. Okay, good morning sa itong mga tig pumunaw diha sa gasoline station. Ayan, kalimot to, asa to.
1: Ayan!
0: Ayan, so padulong rataw sa San Vicente ata, padulong Panabu Wharf. Ayan, so good morning ganito na.
1: Good morning!
0: Sa itong mga tig pumunaw diha sa Palengke and Dres Ibanez. Ayan, diha sa barbecue. Ayan, so good morning kayo tanan.
1: Good
0: sa tawang mga tingin mo diha sa nagabaligya o itilog mga higala. Ayan, so good morning kayo tanan.
1: Good morning!
0: At ang araw sa mga higala, alas 8:20 na. Sa pagbalik na to ang basahon na to ang nag-text sa to ang topic for today na unsa ang butang. Unsa nga butang ang per minimum maingon nga sa sunod na lang. Ayan, so mga tags sa koga, unang awit mga higala. Gikan kang Alex Warren. Ordinary. Ayan, so ordinary dyan, no?
1: Ayan!
0: Kailangan ordinary sa tanang butang. Dila sa top radio hits sa morning edition. Kapanin yung DJ, DJ Papa Kevs. I'll be right back.

0: Introducing Kay's Fragrances. Para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugkaog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapinta. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase, dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod nga pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
5: Ako si Maria Teresa Iglier, 49 anyos, nagapuyo sa Sarangani Province. Sa Mega Pure Capsule nga akong nasawayan, sukad nga ako nakainom inini, dali na po makabawas sa sulod sa tulog ka adlaw. Paspas ang akong pagbawas 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ako makatulog ninyo sukad ako nag-take o Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni ini, testingin ninyo, sinati ninyo ang akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
6: Helen Kaoba Laurenti, sir. Nagagulay di Polog City. Kung ang gibati nga sakit, kapag na-diagnose ko nga colon cancer, C3, mag-kulap na ko at to. Kulap, dahil mag-lisod ko CR. Pero gidala-dala na gid na ko, sir. Nalipay ko, magpasalamat po ko, sir, na nakagamit ko sa inyo na Power 10. Siya, maskin tulog pa lang ko naka-inom sa Power 10. Nanggawas gid ang mga kuan dautang na naka-stack. Munang dakuti kong pasalamat gid, sir. Kanan mga naminaw karon sa inyong programa, sulay lang gid sila. Wa gid day imposible. Nigaan gid akong lawas, sir.
4: Mister, kulang ba ang imong performance kay Mrs.?
7: o di kaha misis, kulang ang imong performance kay mister.
3: Sulayi ang TerraMax Herbal Capsule.
8: TerraMax Herbal Capsule.
3: Ang pinakakusgan o pinaka-epektibong adult supplement capsule for men and women. Ang TerraMax Herbal Capsule, adunay sagol nga maca root, horny goat weed, cinnamon, ginseng, tongkat ali, ginger, ginkgo biloba, ug saw palmetto. Kung asa da kong tabang, aron ayuhon ang may erectile dysfunction ug prostate cancer.
8: TerraMax Herbal Capsule.
9: TerraMax Herbal Capsule.
3: Diri na ta sa orihinal. Kung asa, siguradong Terra to the max. Mapalit sa mga butika.
10: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! At Tugstuga! Tugstuga! Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM! DJ Papa Kebs! Papa Kebs! Simpatikong romantiko! Wow! Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
11: Oh, no!
10: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one, number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
12: Atong oras mahigala alas 8:36 na og kaning programa hatod kaninyo sa Vital C mahigala kay gati ato ang Vital C gentle kini sa tuong tiyan og made from veggie capsule og ga support sa inyong daily wellness ayon so, sa mga mogamit og Vital C healthy habit can make a difference. Okay, kaning oras sa hatod kaninyo sa Nong Lading ayon sa so, available ang mga produkto ni Nong Lading mahigala og sa mga duol ninyo na mga butika. Sa mga nangita og sabon ayan sa available ato ang Kutis Mistisa nataya carrot papaya soap and glutathione na available diri sa atong station og sa mga pharmacy mahigala ayan diri sa Davao del Norte og available po diha sa Kibawi Bukidnon ayan so sa mga nangita og sabon mahigala na hamis ang pamanit ayon labi na gana ay mga ating mahigala mga oily skin mga katul-katul sa lawas mahigala ayan so gamit na mo gato ang Kutis Mistisa whatever na wala mo kato kung asa to ang station diha sa Bukidnon so nara diha sa Prok 1A Barangay East Kibawi sa Rita Building ayan so na diha sa second floor door 1 ayan so manoktok lang mo diha kay Nadia, si Sir Kelvin, and si Sir Paeng. Ayan. So, mag-kwan sa inyo, mag-tagad sa inyo, may gala. Ayan. So, kung mag-request mo o kape, ayan. So, maghatag na sila kape diha. Ayan. So, good morning kang Sir Paeng and si Sir Kelvin.
13: Good morning!
12: So, ito ang mga tigpaminaw dito sa Panabo City and Davao del Norte mga gala available sa mga duol ninyo ng mga butika o available po diri sa atong istasyon o sa mga nangita o pahumot mga higala ayan so ayan so available ato ang case fragrances o diha po sa kibahoy mga higala ayan sa so, mga gustong humot stay humot gamit ang mga case fragrances kay available sa pambabae and panlalaki ayan so, sa mga dili pansinong siyong crush diha labi nang magpa-impress ka. Ayan, kung nakay crush sa school niya, gusto ko magpa-impress. Ayan, nagyagis niya ang atubangan niya. Dala pa humot okay sa fragrances. Ayan. For sure, lingion yung ka. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw karon. Kinigyapan niyo yung DJ Matagbutang, si DJ Papa Kebs, ang nagsasabing bahala gulay kung mabasta na ay kwarta. Ayan, so dirito sa to ang topic for today. Ayan, so ang topic for today na unsa nga butang ang per minimum maingon nga sa sunod na lang. Ayan, so text naman sa itong hotline number sa 0912-175-1291.

0: Ayan, so good morning dahil sa itong mga tigpaminaw diha sa Karwasyan, Isikoy. Diha sa subdivision sa Diho, ayon Davao City. Ayan, so good morning kanyang yung tunan.
1: Good morning!
0: Ayan, diha sa mga Donato family, sa mga Ulang family, sa mga Karwash boy diha. Ayan, so good morning kanyang yung tunan.
1: Good morning!
0: So, good morning sa itong mga tigpaminaw sa mga Limosnero family o sa mga Kahigas family. Ayan. Good morning sa inyo hang tanan diha.
1: Good morning!
0: At diha, nagpaminaw dira sa mga men and uniform. Ayun, so pagbantay-bantay mo may gala. Lakaw taon mo may gala na kompleto inyo hang papeles mga gala, na mo'y helmet, na mo'y mga lisensya, o pag-amping sa kadalanan mga gala. Kaya nagsagunsun ang mga disgrasya sa kadalanan mga gala, labi na ang mga motorsiklo mga gala. Mga nang proper distance yun mga gala. Nandiyan mo yung proper break distance mga higala. So, bawal mga muti. Dapat dili jud ka mag-focus sa imuhang kalinya lang. So, focus ka imuhang mata sa layo mga higala para iwas aberya. So, ayotan mo dool anang mga dagkong truck mga higala kay lisod ka ayo mga higala. So, naiuban mga blind spot diha. Tapos uban pod na dili ka mabantayan na nari ka sila ang kilid mo. Nang wakman mo nagdali or daghag mga dagkong sakyanan jud, mo dyan ang malikihan mga higala. So dito rin mo padagan sa outer lane. Ayan mo sa inner lane mga higala para iwas mapisat.
1: Good morning!
0: Ayan, sa mga sa outer lane nandiyan mo mga higala. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Matina, Pangi. Ayan, sa mga Lukagbo family. Ayan, so good morning kaninyong tanan.
1: Good morning!
0: Ayan, so ato na rin pambasahon na ito ang topic for today na unsa nga butang ang per minimum maingon nga sa sunod na lang. Ayan, sa so, mga papakeb, sa sunod na lang papakeb.
1: Ayan!
0: Pag may dirong manungga na papakeb, sa sunod na lang ang utang ha.
1: Ayan!
0: Ayan, so dirita kang texter 3646. Good morning si mga DJ Papa Kebs. Kanang naa kay giplanong nga unta kani or kana makabot na nako, mapalit na nako or mahatag na nako, pero kung naa kwarta kulang pa jud sa everyday needs sa akong mga anak DJ. So magsige na lang kog ingon sa sunod na lang. Kaya dili pa makaya sa budget. Sunod na lang kung makakwarta. Common sad sa utang, pwede sunod na lang. Tama dyan ang may gala, no? Kung ipit yung ka sa kwarta dyan, kanang sample, ibog kay ka sa isa kabutang. Sample, kanang pantalon na mahalon na gusto kayo ni mo. Ayan, pero katong sa kamahal sa pantalon, mingo na lang ka na, ay, kulang mo misa kung pangkaon, pangadlaw-adlaw sa kuang mga anak. So, parang sa basic siguro mingo na, ay, sa sunod na lang, pag mag-sale siguro ni. Kwa na lang, pag, pag Christmas season.
1: Ayan!
0: Ayan, sang uban mga mga higala, karon pagka Christmas diha pa magbulto-bulto og palit. Kay diha ang mga sale, mga half price na mga gamit. Ayan, so sa mga mahal lang kayo na ang kwan, no? Mangga na.
1: Ayan.
0: Ayan, so gikan kang texter 9503. Na ko'y nakita na gamit or pagkaon niya wala pa ko'y kwarta DJ. Anaon na ko ang self na sa sunod na lang mag-ipon sa ko. Ayun. Ayun dyan ang mahigala na. Kung dili pa makaya ninyo palit, ayun, so ipunan dyan mahigala. Namag-iuban gad na siyempre, namag-iuban tayo mga ibog kayo sa mga gamit. Ayun. So, mo nang i-apply dyan na sa inyo ang self na kung ibog kayo sa kagamit, muna-una sa ninyo sa 1 to 2 weeks. Pag maabot na ka na time na kailangan ni mo or dili dyan, na ni mo paliton mga higala. Pero maabot mong gudin mo sa kwan gud ang simuhang self mong gud ang adrenaline and ka-excite mong gud ni mo na gusto ni mo palit, paliton ni mo mismo. Pero dili ni mo kailangan. O dili niya essential na taga-adlaw gamito ni mo. Manang, syempre, okay, pabod sa tuwa kayo, maibog mo nyo tayo sa kabutang. Manang, madyo ng kasagaran si Papa Kels magpaabot sa 1 week to 2 weeks kung tanaw na ko kung kailangan ba dyan na ako.
1: Ayan!
0: Ayan, so diri kang texter 0543. Good morning sa mga Papa Kels. Si Emily Diaini ng Tagum City. Good morning day sa kuang kuya Kuya Janjan o si Auntie Noyme na naminaw si Moha Papa Kebs diri sa balay. And so good morning kang Auntie Noyme. Ayan, so good morning tanan.
1: Good morning!
0: Siya ang Kuya Janjan. Ano siya, katong atong budget kulang kayo DJ. O ganatay plano na gusto na ko mapalit. dili jud nato matuman kay miingon man ta sa sunod na langkod. Uy, huwag na jud tay sakto sa budget puhon. Ayan. Mao jud na may galano, sakto jud na. Kung wala jud, ayan na lang ipili. Ayan. Uban, ah, sige, utang na lang to. Eh. Kay natay palit don jud na kuni kay ibog ka ayo. Ayan. Amor si Papa Ken. Ayan. Eh syempre kay gusto man jud nimo jud essential man sa kuha ayo so mapalit jud ako balang magkautang-utang. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa ako ang mga igsoon diha sa Davao City. Ayan, kang Kuya Janjan and kang LM na puros panggabi ilalahang trabaho. Ayan, mga virtual assistant and call center agent. O sa kuang manghod, ayan, ka-graduate lang sa college. Ayan, so good morning si Moha Jendry. Ayan, sa so, mag-call center po di siguro. Ayan! Kapag-kabs rin na lahi, kina sa radyo. Ayan! At aras mga gala, alas 8.45 na. Ayan, sa pagbalik na mga gala, ito ang basahon ang nag-text sa tuwang topic for today. Ayan, so napaday nag-text di. Ayan, so ayan, so ato ang basahon kang Fatima. Ayan, morning Papa Kebs, para na ako ang butang nga maingon ako na sunod na lang kay cellphone. Kay wala pa man ko'y kwarta nga ikapalit o bago na cellphone. O nga, nakaingon ko nga sa sunod na lang tingali ko makapalit. Kung og cellphone ko, makakwarta ko. Ayan, shoutout lang ko kang sa kuang palalab na si Christina Ponce. Ayan, so siyempre mga igala, makwanta ba ka ng maibog ta sa mga social media. Kaya nagabagsak sale na sa mga phone, labi nag mga iPhones mga igala. Ayan, so siyempre kay ato ang mga iPhones mga igala, social media friendly dyan na sila. So matingala mo sa uban, magpost sila sa social media, grabe ka clear ang ilahang My Day or Reels tungkol kay iPhone ilahang kuan mga higala ang ilahang gigamit na camera or phone mga higala mo nang lahi ilang sensor sa camera, pero sa Android matingala ka ma-blur siya. Ayan, sa mga kasagaran ng uban na iPhone na lang sila. Sa mga sunod na lang tamang iPhone, uy, kay mahal kayo. Ayan! Lugay kay mubaba ang value sa iPhone, mga igala. Kayo. Sulit man po, pero dali na malubat. Ayan! Ayan, pero sa Android, okay man, decent man nila ang mga ipanghatag ng mga specifications. Ayan! Pero, kana lagi, kasagaran main manggod, mga igala. Kay number one, ang ginapangita nila, ang how they upload sila hanga Reels lang My Day, sila hanga TikTok, mag Brazilian dance sila diha. At ako rin gala, alas 8.46 na. Ayan, so ito ang pagbalik at ito ang pangbasahon na ito ang topic for today. Ayan, so mahatag sa koga awit mga higala gikan kang Lady Gaga ay kay Olivia Dean na lang ni. Ayan, so Man I Need Drill Stop Radio Hits, so Morning Edition, kapag niyo DJ Papa Kels. I'll be right back.

Your info music station 96.1 Infinite Radio Panabo City. Man I Need by Olivia Dean. Tigay mo gipaminaw sa 96.1 Infinite Radio o madunggan sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Ayan, so ito na yung last pang basahon. Ito ang topic for today. Ayan, sa dugikan kang text her 4355. Papakebs na mo yung vital CD ha. Papakebs kay Mutray ko. Ayan, so sa ito ang texter mga igala. Ayan, so wala pa yung available dre sa atong station. Ayan, so soon mga igala, mag-announce lang si Papakebs kung na natin available na vital CD. Ayan, so dre kang... last na nag-text, ayan, makaingon ko sa akong sarili DJ na sa sunod na lang yun kay importante ang mga needs sa bata. Sunod na lang ako ang self kanang makaluag-luag. Si Mary Rose ni Papa Kebs ng Santo Tomas. Ayan, so good morning sa to ang mga tigpaminaw diha sa Santo Tomas. Good morning! Ayan, so Papa Kebs, unsang nga butang nga pirminum ingon nga sa sunod na lang. Ayan, so sa kuha mga igala, personally mga igala, ay sa sunod na lang na, ay kanang gusto mo ko na ko jud na mag-travel out of the country. Pero dili pa na ko mahimo tungod kay syempre kailangan man tag mga pocket money ana og mga sa trabaho diri sa Pilipinas mga higala. Ngayon ko ay sa sunod na lang oi, pero wish jud na ko mga higala na maka-travel jud ma bisag makabakasyon og bali one week dito sa asa may mga gwapong bakasyonan. Ayan, sunod na lang, uy. Kaya last year pa yung ko gusto mag out of the country, mga higala. Isod mo kayo, mo ko'y kauban sa... Ay, sunod na lang, uy. Pag nakay kauban. Ayan, sa gusto ko mo adto o kwan, mga higala. Or Hong Kong or sa Vietnam, mga higala. Ayan, so buhon na siguro pag nakay kauban. Or kana po mga butang po, mga higala, kung... sample ka ng dre sa mga parts sa motor. Di man makaya kay mahal man. Ay, sasunod na lang na ay. Ayan, mga igala, katulang about sa mga motor or sa kwan or sa out of the country. Ayan, so, kamerang life, mga igala, kailangan na to enjoy. Hindi na pwede magpa-stress kay wala na tayo buhok ani sa ulo. Ayan, so salamat isa na sa ito ang mga ating paminaw sa 96.1 Infinite Radio sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. So ayaw mo kalimut mga igala ha. Ang musunod yung programa ang Yesterday's Once More with Kristen Dero. Ayan, so natingala mo gabi si Kristen Dero ang Naga Night Express. Ayan, so pag wala si DJ Trixie, si Kristen Dero, kung wala si Kristen Dero, si DJ Arian. Ayan, so magpuli-puli na lang na silang tulo. Kaya syempre, mga love song mo na, so kailangan siya mutingog mahigala kayo. Sa una lang ito ang mga listener na ganahan maminaw og love song. Ayan, so lami nag tagagabi, tapat ihang misis. Nya nagamit pa jud og Teramax. Ayan, so available ato ang Teramax mga igala diri sa atong station og diri sa Kibawi. Ayan, so ato ang mga produkto sa JK's Marketing, ato ang Mega Pure Herbal Coffee and Mega Pure Herbal Capsule. Ayan. Labi nag Teramax paggabi paguli ni Mr. Luya Tumarday ga Teramax. Okay kay gabi. Ayan, so salamat isa lang sa itong mga tigpaminaw karon sa itong mga kaubanan diri sa radyo. Sa itong kaubanan reporter all the way from Surigao, mga igala. Ito ang Mother Network sa SGTIT. Ayan, good morning kang Attorney Ulysses Salabaw. Sa itong diri sa itong station, mga igala, sa Kibawi. Ayan, so thank you very much sa inyo, ha. Ayan, so next week na po ito mag-uban-uban. Same time, same station. So ayun, yalisuan nyo ang radyo ha, kay si Kristen Dero. Minawon na to ang kanang kapalaran. Ayan, so pwede nyo magkwanya. So ito ang mga tigpaminaw ha. So dito mo mag-text o niya kay nga Kristen Dero. So dili mo sa hotline na to mag-text. Kaya kahapon na ay duha nag-text. Ayan, so dito mo kang Kristen Dero niya kay maghatag siya og hotline dito. Ayan, so thank you kay Sanan sa mga naminaw karon. Ayan, so salamat kay Sanan. So happy Friday to everyone. Ayan, so maghatag sa koga huling awit gikan kang Lady Gaga and Bruno Mars.
entitled Die With A Smile, nila sa Top Radio Hits sa Morning Edition. Kaupanin yung DJ, DJ Papa Kebs, ang nagsasabing bahalag walay gugma, basta na ay kwarta. Bye-bye, God bless, and I love you all.

0: problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
5: high and we were slow. Introducing Kay's Fragrances, para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your

0: your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usa kay mo ingon ta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
3: Sa Edwavi Pharmacy, sa Damulo, Hilaya Pharmacy, sa Malapag, Carmen Cotabato, sa Hamura Pharmacy, sa Kadingilan, sa DXRK Radio Kabarkada, sa Maramag, Kuanto Pharmacy, mapalit usab sa Sibihan sa Light FM, Barangay East Kibawi, Kibawi, Bukidnon.
4: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang vitamina sa bata, sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3 and E, folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles, taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata, ug ang corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids, makapagana, makapahait sa memorya ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
0: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence kind of feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out decent asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
0: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
6: Hayag nga pamanit og lig-on nga panglawas, batasana mo inom og Mega C Plus Sodium Ascorbate adlaw-adlaw.
7: Kasagaran nga ginahandom sa mga kalalakihan ang aktibong sex life. Apan, unsaon man kung apektado kini tungod sa kakapoy sa trabaho o baka hadala sa panginderon.
8: Well, worry no more.
7: Kay, ani ana ang Muscle Man nga mutabang kanimo. Muscle Man Capsule, your sexual performance enhancer. Inom lang og usa ka kapsula, 30 minutos un ang labing-labing. Hinumdumi usab nga ang adunay saktong exercise ug healthy diet is also good for your sexual health. Inom og Muscle Man Capsule, 100% guaranteed customer satisfaction. Mapalit sa mga butika.
9: Reminishing the past, yesterday once more.
10: Did I dream that we dance forever?
9: The music is simply amazing. Yesterday once more. Listen. Yesterday once more. Go back. Cherish the moments as you listen to the songs. Philippines. Yesterday, once more. Yesterday, once more.
11: Someone who understands me, knows me inside out.
9: Yesterday, once more. I have

0: It is now 18 minutes after 9 ng morning and there you have a sentence from Westlife mga higala, ang kanhing banda ni Christine Dero sa una. There's a song entitled Miss You. Miss You.
1: Abiga ko
0: daw. Anyway, sa magandang morning, mga higala. And of course, back on your radio na nag-iisang tindero ng inyong radyo, ang tinderong walang tindahan at ang tinderong hindi nagpapautang. Kasi nga naman, walang ang tindahan, mo pa'y mangutang.
1: Abiga ko daw.
0: Chris Tindero mga higala, alam sa programang Yesterday Once More. In this beautiful cloudy. Cloudy. In this beautiful cloudy Friday morning mga higala. Pizza City sa bulan sa Agosto ning tuig 2026 mga suking timbaminaw. And sa tanang nagsaulog silang adlaw na tawhan. Happy, happy, happy birthday to you!
2: Happy birthday!
0: Sana ay ma-invite nyo ako! Yes, once again, magigala ha. Welcome to the show. Ang programang Yesterday Once More. And I'll be yours all the way until 11 ng morning. Igumanuban si Chris Tindero sa inyong magigala alang sa pag-play sa inyong mga paboritong musika. Katubitaw nga love song sa una mga higala nga nakapatandog yun sa imong kasing-kasing. Katubitaw yung nakapatandog sa imong kasing-kasing na himong musika nga na himong nakapa-in love sa imong kaniya do. O mga musika po mga higala nga nakapa-heartbreak sa imo sa una. Alright. O diba, nga na mag-inamagigala, balos-balos lang mo. Na yung mga music mga higala nga makapa-inlove sa imo. Diba? Napo yung mga music sa una, napo yung mga music mga higala nga mahimo nga nakakawan po sa imo, no? Nakapa-heartbroken po sa imo.

Ay, by the way, mga sugid ni paminaw ha, alang sa kasayuran sa tanan mga higala, announcement ni ha di sa Panabo City mga sugid ni paminaw. Nga karong adlaw mga higala, ipahigayo ng free consultation sa CMD mga higala with Ma'am Geraldine kay wala sila ugma mga sugid ni paminaw. So, attention sa tanan taga Panabo City, mga higala, no? Nakaroon pagkahigayunon. Ang free consultation, mga higala, sa CMD. Okay, with Ma'am Geraldine. Kayo umapuhon, mga higala, wala sila. Okay, so, gi-advance na lang nila, mga higala, no? E nagi kakulian yun siguro, mga higala, nga di gimbalikayan. Okay, good morning and hi na lang dayha kang Ma'am Geraldine diha. O sa tanan nilang mga kwan ano, sa tanan nilang mga patient na magpa-konsulta diha o nanadya karon mga higala. O sa tanan wala pa kahibalo. Okay, once again, karon ang karon ipahigayon mga higala ang free consultation sa CMD with Ma'am Geraldine mga higala ha. Okay, nahimutang sila mga higala. Diyan sa may Panabo City mga higala ha. Okay, diyan sa may second floor, A Square Building mga higala, Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, Davao del Norte. Ay, live data mga dungog po na ha. Mga suking paminaw, pinagi diyan sa may 96.1 Infinite Radio sa 90.9 na Light FM, Panabo City. Okay, and of course, dungog po na kayo diri mga higala sa itong panukaran. Diri sa itong ipanukaran mga higala sa 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. And by the way, sa ngalan sa kinatibukang pwersa ni atong asbihanan, sa ngalan sa itong General Manager Ma'am Rosemary Amit Bulfa, sa ngalan sab sa itong kugihan o mainabtikon nga Operation Manager Sir Engineer Wolfie Oreo. Okay, nga na karon diri sa itong sabihanan mga higala, mulibot na buni karon. Ay lagi ka nang ano, in demand kini sa mga higala, no? Kauban na po dahil sa iyang mga sidekick mga higala. Si Idol Lloyd o si Idol Jungjung. Uy, may nga magpamina po dahil ha, di Idol Bonifacio. Diyan sa siyudad sa Panabo. Oh. Ay, Carmen, Manila, ganang gano'n. Sa Carmen, Manila, Idol Bonifacio, no? Alam, may nga, gano'n, may nga morning na lang, ha? O, good morning po dahil sa akong sparring partner dere sa Pikas Lawak Mahigala. Dere sa 94.3 Light FM Kibawi. Mayong morning kang Tatay Paeng. Ang sparring kanunay ni Chris Tendero mga higala. Dere sa itong technical room. Diyan po dahil sa Panabo City, may buntag po dahil hakang Sir Kevin, ang banggiitang IT sa Infinite Oga Light FM mga higala. Anyway, 25 minutos na nakalabay sa alas 9 antak na sa sayong kabuntagon. And the time check was being brought to us by Hagunoy Lenement Oil mga higala. Alang nga itong mga kaigalaan na ito, mga langga na ito, no? Nga matagkaroon og unya, gabation og pagpanakit sa ilang kalawasan mga higala. Tungod sa kabugnaw sa panahon, hanginon gayda sa bukid mga higala. Higit malikayan nga panuhuton. Diba? Atakihon sa ilang arthritis mga higala. Ilabi na bitog hilig kay kagkaon bitog bagaon mga higala nga rich in purine bitaw. Nga once matigom sa imong lawas mga higala, mamahimo na nang uric acid mga higala ug mao nay hinungdan no sa pag tukar sa tong mga arthritis. Mga anong mga sa atong mga mana DJ. Siyempre, o, gatukar po ba ya akong gawin akong tilo sa'yo, mga higala?
May gani mga higala ha. Kay na permintoy sa akong kiliran mga higala. Kini nga Hakunoy Liniment Oil mga higala no. So tagkaroon og gunya mga higala kung gahaplasa no. So far mga higala, kawala pampun sa mga suking tigpaminaw no. Kawala gyud sa magiting kaabag ni Crisendero mga higala sa basta sa panahon nga mo tukar ning akong arthritis mga higala kay grabe ka ngulngol gyud kayo. Diba? Mayo pa di mga higala no, alang atong mga kalangga na to nga mga buntis, mga mabdos mga higala. Wala na inyong pampawala sa panuhot mga higala ha. Safe kayo ng gamiton ng atong Hagunoy Liniment Oil mga suking tigpaminaw. And anyway, sa tanang ng utana, kung asa mapalit ang atong Hagunoy Liniment Oil, dere sa Kibawi, Bukidnon mga higala, inyong mapalit sa atong gasbihanan, dere sa 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon, ganay mutang dere sa may Barangay East. Dere mismo sa Rieta Dumaog Building, second floor, door number 1 mga higala. Kung inyong inyong mga bantay mga higala, sirado nga pultahan. Ayaw baya mo kaulaw gasaka mga higala ha, o pag panuktok lang dahin mo. Anda mintawan kay si Crisendero o si Tatay Paig mga higala nga muabi-abi kaninyo. Anyway, diya sa may Panabo City mga higala, inyong mapalit ang atong Hagunoy Liniment Oil. Diya sa may 96.1 Infinite Radio o sa 90.9 Light FM Panabo City. Again, imutang sila diya sa may second floor, A Square Building, Bungkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Na may doorbell dyan mga higala. Tuplukan lang doorbell ha. Abtike na siya Sir Kevin o si Ma'am Rose dyan mga higala nga muabli o nga muabi-abi kaninyo. Mutubag sa inyo mga pungutana mahitungod sa mga produkto nga gusto ninyong paliton nga available diha no. 28 minutos na nakalabay sa alas 9 ang tank na sa kabuntagon. Sa itong pagbalik mga igala, itong pagkabasaon na itong mga kapalaran. Karong adlawa, kapalaran katuan, dili, apan, paminaw na lang, arunta, madali. Alright, and anyway, for the meantime, I'm gonna give you a song coming from a rock star. Another song, itang mahal pa rin kita. Anang sa mga kigala na itong di pa nakapag-move on. Crisendero here, alang sa programang Yesterday Once More.

Bir Pedai. Hello, hey, 33 minutos na nakalabay sa alas 9 antak na sa Kabuntagon, mga higala. Alright, then kaubalik ka po nito si Chris Sendero alam sa programang Yesterday Once More. And by the way, alam sa tanang mga kaigalaan na gustong mukha, no? Gusto nga mo-appeal ng atong panag-uban. Mo-appeal, good. Wala, mahimo ninyo nga isa ng mga requested song ninyo, mga higala, mga greetings, mga panimbaya, mga higala sa inyong mga friendships, sa inyong mga loved one, katubi daw inyong mga crush. Ay kabalaka, katong nga mag-reach silang crush, no? Ay kabalaka ha, kay dili ko magsaba. Dili ko magsaba, promise. Wala, pwede yung masend mga higala inyong mga text messages sa itong temporary nga text line sa 0927-958-0601. Okay, once again, 0927-958-0601. Bawa na itong text line, ha? Na pwede niyong masendan mga higala o Gcash. Pwede niyo masendan mga higala sa inyong mga text greetings, sa inyong mga requested songs, mga dedications sa inyong mga loved one. Katubi taong dili ninyo masulti mga higala, harap-harapan. Pwede na kong basahon sa kahanginan mga higala, ha? Once again, 0927-958-0601, mang temporaring number at text line ni Chris Sendero, mga higala. I would like to say hi and good morning, mga higala. Sa tanan na itong mga kapwa na kong mga tendero-tendera nga nakatune in right now sa ilang nagadiya mga tindahan nga gipang bandayan. Nanapod lagi dahil ng karatula bitaw rin diyan na walay utang ugma ra. kada ugma, kada adlaw kita balik-balik pagigala masilan, wag yun na kuha ng karatula na walay utang ugma ra ay.

Pero way, mga higala ha, dili sa ta maka-entertain o kuan mga higala. Kining tawag mga higala, no? Dili pa ta maka-entertain o live greetings mga higala. Kaya wala pa ni na suksukan, rikuan, no? Kining kanang kuan mga higala, kahimaanan para ipansak sa cellphone mga higala, din mo kuan din sa tong kuan sa tong console mga higala, no? So basin sa sunod pagbalik ni Engineer Wolfie Oreo mga higala, di makuanan niya para magbanta, no? Para live ta mag ketki at sa kangina ketkeat restorya dai. Anyway, 37 minutos na nakalabay sa alas 9 ang takna sa Kabuntago. No, garong takna mga higala, niya na ang atong mga kapalaran karong adlawa.

0: Higa na, kumusta, bagutro? Aniya na po ang segment. Nga mo basa sa inyong kapalaran karong adlawa? Kapalaran katuuhan dili apan paminaw na lang aron ta madali. Ang segment na naguluhang ang akong kapalaran karong adlaw.
1: Asus, nangilad na pod ka.
0: Anyway, before ang tanan mga higala, kumusta ang sana ito itong mga kaslinganan dere sa itong kasibiyanan mga higala, no? Dere sa Reta Dumaog compound mga higala. Okay, may nga pagpaminaw na ihani Busto Perda sa may Reta Vulcanizing Shop. Nabananong sabi siya ang kinakusgang anak na si Jean Claude. Urban kang Jeremy la hinayon just may sampagar. Ay, good morning po dahil kang Nanay Carmencita o kang Tatay Ruhilio Rita. Labi na po kang Boss Gerson na busy kay nagtahal sa iyang kauban karong may gala. Ingon man sa iyang pinalang kapikas, no? Kang Boss Pupong bod. Ang bagiitang mekaniko diri sa barangay is mga higala. Luya deng lawas, Boss Pupong. Okay, may nga magpaminaw po doon. Good morning po dahil sa iyang pinalanggang asawa ni Boss Pongski. At isang maligayang pakikinig nga pala kay Boss Engineer Kinit Confessor. At sa kanyang poging driver.
1: Asus! Nangilad na po ito.
0: Kay ano, kay Boss Marvin Ilivado. Well, before na ito, pagkasugdan ang pagbasa mga higala. At ito ipahibalo sa tananhang kininga segment mga higala sa itong programang Yesterday Once More. Ang segment ka ang akong kapalaran karong adlawa. Ipaluyan kini sa may tingwag kabubuton sa Hagunoy Alignment Oil mga higala. Atong gibati o pagbarakit silang kalawasan mga higala, mga pamaul, mga panuhot mga higala, butod sa tiyan, gisakitan o tiyan, sakit sa kalutahan mga higala, atong dunay rayuma, arthritis mga higala, haplasi ka na sa itong Hagunoy Alignment Oil. Sa Hagunoy Alignment Oil, huwag tang ang agui. Okay, kalimot po mga higala ha, nga kining segment, kipaluyan kini sa JK sa marketing mga higala. Ang tigama sa Mega Pure Food Supplement Capsule o Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Sabi palayuhan kini sa Kaysa Fragrances mga higala. Alang sa mga kahigalaan na to nga nangita o perfume nga mula hutay gyud ang kahumot mga higala. Gamit na kamo sa Kaysa Fragrances mga higala. Anyway, daghang mga kwan mga higala, daghang mga fragrances ang inyong mapilian ani mga higala. Napunta yung tester dire mga suking tigpaminaw para dili gid mo magmahay sa perfume na inyong mapili. Magalang sa mga kalalakinan nga medyo minus na mo ismiring hoy sa ilang mga partner. Ala, gamit na ka mo sa itong Muscle Man Food Supplement for Men. And a Muscle Man Strong Coffee Mix mga higala. Para always good, ismiring hoy. Diba? Ayog pasagdi mga higala ha, nga magdugay pagkanaang inyong problema sa inyong partner. Dibita nga wala na kay oras mga higala sa mga ingon-anak nga butang. Gamit na mo sa itong Muscleman Food Supplement for Men o Muscleman Strong Coffee Mix, mga higala. Ayan sa mga higala na ito, nga gustong muhamis, muputi ang ilang mga pamanit. Anihan natong kutis mistisa glutathione with collagen soap blended with milk and honey, mga higala. And naabod natong kutis mistisa carrot papaya soap, mga suking digpaminaw. MLA8 malunggay with luyang dilaw. Food supplement capsule, mga higala. Mamahimo niyong kaabag sa inadlaw-adlaw niyong gimbulo hatun. Well, airway, ang atong mga produkto, mga higala, inyong mapalit dere sa lungsod sa Kibawi, mga suking dipaminaw. Dere sa atong Sibihanan sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Nanaymutang dere sa may barangay East, sa Rieta Dumaog Building, second floor, door number 1. Panuktok lang mo, mga higala, ha? Saka, panuktok sa door number 1. Ay lang ginmog kaulo, mga higala. Mainabi-abihon kay me, promise. And also, that's my Panabo City, mga higala. Mapalit ninyo ang maong mga produkto. Lakip na ninyo mapalit, mga higala, ang produkto sa nung lading, mga higala, no? Diyan sa may 96.1 Infinite Radio o 90.9 Light FM, Panabo City. Naimutan sila dyan mismo sa may second floor, A Square Building, Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Well, pagkasugdan na nato, mga higala, pagbasa sa ito, mga kapalaran, karong adlaw, nining adlawang Biyernes, Pizza City sa bulan sa Agosto ning tuig 2026. Alang sa nagsaulog silang adlaw natawhan karong adlaw. Ang bisan unsang kadaot o problema nga moabot kanimo, temporaryo lamang. Kini ang mensahe alang sa imong adlawng natawhan. Diba? Ang bisan unsa daw ang kadaot o problema nga moabot kanimo, mga higala, temporaryo lamang. Diba? Mulabay lang na, mga higala, no? So, imong ang ibuhato na, mga higala, is magmaligun yung ka always, diba? Ampo sa labawang makagagahong mga suking dipaminaw nga ikaw tabangan nga imong kayahon ang unsamang klaseng problema nga moabot sa imong kinabuhi, di ba? O karon diri kita sa Aris, mga higala, alang sa mga nilalang ang ipagkatawan niya itong Marso 21 nga doon na sa Abril 19. Nga butang nga kanunay ni mong gihuna-huna matuman karon. Ang tanang plano nga imong gihimo sa miaging tuig, anam-anam na nga mahimong kamatuuran. Swerte ang kolor ara alang karong adlaw, mga higala. Is color pula. Moving on, dire kita karon sa Taurus, mga suking tigpaminaw. Alang sa mga nilalang nga gipakatawon ni atong Abril 20 ngadto na sa Mayo 20. Human sa kalisdanan. Dali radi mong mapatuman ang imong mga plano. Lihok dayon aron mabawi ang panahon nga nawala. Swerte nga color alang kanimo, Taurus, karong adlaw, is color burgundy. Mga ito mga higala, no? Human daw sa mga kalisdanan, mga higala, dali ra daw nimong mapatuman ang imong mga plano. Lihok na yun aron mabawi di mo ang mga panahon nga nawala o na wala ni mo na kwan bitaw. Wala ni mo na tayo kang opportunity bitaw. Diba? Moto ha, Taurus? Karon dire kita sa Gemini. Ala kini sa mga kaigsuuna, no? Kaigsuuna. Alang kini sa atong mga kahigalaan, no? Nga gipakatawa di atong Mayo 21, nga ito na sa Hunyo 20, mga higala. Gihasul ka sa dili pagkahimutang. Ayaw kini tuguti nga mahimo kining hilabihang kalaay. Kay bisan mawad-an ka sa imong kalmado nga panghuna-huna. Kay basin di ay, kay basin mawad-an ka sa imong kalmado nga panghuna-huna. Ug sa imong bintaha sa estratehiya. Suwerte nga kolor karong adlawa. Is color puti. Gasol daw ka mga higala ning panahon na sa iwong dili pagkahimutang. Ayaw tuguti nga mahimo kining hilabiang kalaay. E basin mawad-an ka sa imong kalmado nga panghuna-huna o sa imong bintaha sa estratehiya. Bitaw nga daghan kag kanagwan mga higala kanang dili ka mahimutang ba? Siyempre kanang dili ka mahimutang nga mga higala daghan kag daghan bitaw sa imong huna-huna. Uy, okay ba ka ito akong gibuhat ba? Murag kuan gigawa ito ba? Murag diskumpiado gigawa ito ba? Di ba mga higala bitaw na mga eksena mga higala? Diba? Ang guwana na mga higala, ang kalabasan na mga higala, inibitaw nga, mawadaan ka karangguan ba? Kining kalmado nga panghuna-huna. O imo bitaw nga, guwan bitaw, kining bintaha bitaw sa strategy ni mo mga higala, sa imong trabaho, diba? Mawala sa karangguan, mawadaan ka na bitaw. So, ayaw kita tuguti mga higala ha, na mahitabo na. Karoon din kita sa cancer mga suging di pa binaw. Alang kini sa mga nilalang ang ipakatawa ni atong Hunyo 21 nga ito na sa Hulyo 22. Padayon sa pagbaton sa pailob. Sa pagkatinuod, daghan ka ng mga kalisdanan na nalampusan. Busa siguradong malampusan. Usab ni mo kining kasamtangang hagit sa kapalaran. Swerte nga kolor alang kanimo cancer. Is color green. Pagbaton daw ga pailob mga higala. Di ba? Kaysa pagkatinuod lang daw, daghan ka ng mga kalisdanan ang nalampusan. Busa siguradong malampusan o sabi mo kining kasamtangang hagit sa kapalaran na imong nasinati o masinati karun. Karun, dire kita sa Leo. Sa mga nilalang, gibagatawa di atong Hulyo 23, nga ito na sa Agosto 22, mga higala. dunay buot ipabuhat kanimo ang labaw makagagahom. Ang padayon sa pagtabang sa uban. Bisan pa man og gibati na ka og kakapoy ni ini mga higala. Nagbantay kanimo ang kahitasan. Sa makausap pa, ang ganti kanimo mas dako pa og mas dagaya pa kaysa panalangin nga imong nadawat kaniadto. Swerte nga color alang kanimo karong adlaw, Leo, is color yellow. Mga itong mga igala, no? Doon ay buot na ipabuhat kanimo ang labawang makagagahong mga igala. Ang pagpadayon sa pagtabang sa uban, bisan pa man daw gibati nimo nga gikapoy nakaniini. Nagbantay daw sa imo ang kahitasan mga igala. Sa makausap pa, ang ganti kanimo mas dako pa o mas dagaya pa kaysa mga panalangin na imong nadawat kaniadto. Mga higala, no, once makatabang bitaw ta mga higala, dili man nato gina-expect mga higala ang kwan bitaw, ang balos bitaw mga higala. Pero ang kwan bitaw, ang kahitasan bitaw gin mag kwan mga higala, ang muhatag yung paagi mga suking digpaminaw, no, na mas kananguan pa dublihon, triplihon, or kananguan pa ikaw patun pa mga higala. Ang tabang na imong nahatag sa uban, di ba? Busa, ayaw yung kanaguan mga higala, no? Samtang kaya ni mo mutabang mga higala, tabang yun, di ba? Parihan ako mga higala, oh. Tabangi kayo ko, be.
1: Ayos! Nangilad na po ka! Natiga ko, no?
0: Amin na bininyo ka na ko, no? Riyan ako mga higala, oh. Tabang ko. Oh, riyan ako mga higala, oh. Tabangi ko, be.
1: Oh. Asus! Nangilad na po ka!
0: Oh, karoon mga higala, dire kita sa Virgo, sa kaparihan ni Cristendero mga higala na Virgo. Virgo means a virgin. A virgin pa si Cristendero.
1: Asus! Nangilad na
0: po ka! Lagi!
1: Atika ko
0: lo! Alang sa mga nilalang, ang ibang katawan niya doon, Agosto 23, ganto na sa September 22, mga suking tig paminaw!

Iining panahuna, swerteng color alang kanato mga Virgo, is color purple. Higala si Quintay City, minutos na nakalabay sa alas 9 ang tag na sa kabuntagon mga suking tigpaminaw. Og magatong unang bulyada sa atong mga kapalaran karong adlawa. Standby mga higala ha, sa sumpay mga higala. Huwag ay kalimot baya mga suging dupaminaw ha. Nga kini nga segment mga higala, gipaluyuhan kini sa mga tingwa kabubuton sa Hagunoy Liniment Oil. Alang sa mga kaigalaan nato, labi na gyud sa mga kuan na hamtong ng edad mga higala no. Itong mga idaran na ba? Itong mga edad idaran na mga higala. Nga always sa kanagwan mga higala batio og pagmanakit lang likod. Di ba? Adunay pamaol mga higala. Doon ay panuhot na gabation, puturan sa tiyan. Labi na gyud sa panahon sa ating tugnaw mga higala, nga mo yamar gyud ang ano, mo yamar gyud ang arthritis. Alahablasi ka na mga higala ha, sa itong Hagunoy Liniment Oil mga higala. O gatong Hagunoy Liniment Oil available kay na ha, diri pa lamang na mapalit sa itong Sibihanan sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon mga higala. Ganimutang diri sa may Barangay East Rieta Dumaog Building, second floor door number 1 mga higala. Panuktok lang gin mo ha, ayigin mo kaulo mga higala. And diya sa Panabo City mga higala, yung mapalit diya sa may 96.1 Infinite Radio sa 90.9 Light FM Panabo City. May mutang sila diya sa may second floor A Square Building, Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Makikitain ninyo diya mga higala si Sir Kevin o si Ma'am Rose mga suking paminaw. And sa tanan taga Panabo mga higala, kaliwot ha, na karon ipahigayon mga suking tigpaminaw ang ilang ang free consultation sa CMD with Ma'am Geraldine. Kay wala sila ugma mga higala. Kaya usually every Saturday magini sila no. Every Saturday magini sila mga higala magpahigayon og free consultation. Pero wala man sila ugma, so karon nila pagabuhaton ng free consultation dyan sa Panabo City mga higala. Sa tanong mga user sa CMD mga higala no, ato lang mo ha. Oras, aduna kita eksakto ng alas 10 ang takna sa kabuntagon mga higala. And for the meantime, I'm gonna give you a song coming from Ilias mga higala. Dili si Ilias na katongga na. Dili si Ilias na Sabak Daddy B. How do bagay mo kanagan? How do bagay mo sayo si Idol Lloyd ani mga higala? Hapit na ni bansagan si Idol Lloyd o Ilias ng Panabo City. Ay, may ang pagbiyahe na yan ni Idol Lloyd o ni Engineer Wolfie Orio. Oban mo nila mga higala si Idol Jungski. The return of the comeback. Alright. Okay, once again, coming from Ilias mga higala. Third song entitled More Than I Need You Now. More Than Words Can Say. And of course, all right here sa inyong paboritong radio station. Dari sa Kibawi Bukidnon mga higala, kami ang 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Og diya sa Panabo City, madungog ko ninyo sa 96.1 Infinite Radio.

0: Pero kay, it is now 14 minutes after 10 ng morning. And there you have it, something from Journey. Their song entitled The Foolish Heart. Anyway, bagay gala, bago yung radio na nag-isang tindero ng inyong radyo, ang tinderong walang tindahan at ang tinderong hindi nagpapautang kasi nga naman, walang ang tindahan mo pa yung mangutang.
1: Atos, nang ilad na po siya.
0: May potanga ko, be. Anyway, magigala, welcome sa ikaduang stress sa itong paraguban, magigala. Sa programang Yesterday Once More. And yes, I'll be yours all the way until 11 ng morning, no? Anyway, I'd like to say hi and good morning sa tanan natong mga kahigalaan nga nagka-busy karong takna ang mga higala. Ilabi na gid sa tanang mga kwa, no? Sa mga office workers karon mga higala. Katubitong nagapas yun mga higala nga ilang mahuman ang kinahanglan nila nga humanon karong adlawa. Katong dili na bitaw good nila gusto moabot pag Monday na po ng ilang ipang trabaho karon. Di ba? Hala, good morning mga higala ha. Mapa government or kanagana, kining private offices na mga higala. Malipayong pagpaminaw kaninyo og mayong buntag kaninyong tanan niya mga higala ha. Anyway, usa ka malipayong pagpaminaw. Good morning po dahil sa tanan natong mga kahigalaan ka mga langga diya sa IF surplusan mga higala. Alright, and anyway, sa tanan natong mga suging pagpaminaw nga nangita o Japan surplus na mga gabtangan mga higala, no? Na garantisadong pulido o nindot pa kayo mga higala. Karami ito nga ingon nila mga higala, use but not abuse. Diba? Especially mga higala, kaningkuhan pag yun siya. Made in Japan pag yun siya mga higala. So, garantisado yung kailang gipambaligya mga higala diya, no? Mga pulido yung kina mga higala. Okay, anak kanila mga higala ang nagkadiyang mga kaptangan na pangbalay mga higala, mga kuan, mga gamit pang opisina, pang eskwelahan, mga suking digpaminaw, mga maleta, napo ilang mga maleta dyan, no? Alang atong gustong mo abroad. Oh, dagan kailang maleta dyan mga higala ha, pero wala kwarta ha. Ala, ito alang ninyo mga higala, ang IF surplusan. Okay, yan nga, nimutang dyan sa may Prokdos, Barangay East. Okay, padulong sa natulungan nga dalan mga higala. Good morning po dahi sa ilang mga patiso, yung mga patisay na mga sakop dyan. Ha? Anyway, good morning po dahi kang sir, kang ma'am, at sa tanan-tanan mga higala, silang mga customers dyan na mga patisoy ug patisay gapon kay mga higala nga naglibog taon nung sa ilang guwan ilang paliton kay lagi daghan kay mga nindot kay daado daghan nga mapilian mga higala and pun-pun wasin makasurita diya mga suking paminaw. Mamalit pud mi gagamit na mo diri sa among sibihanan. Diba may nga pagpaminaw ha sa management diyan sa may IF surplusan. And anyways, sa tanan pong mga naminaw nga ron, nga nangita og safety, limpyong mainom nga tubig imnonon mga higala. Mineral water mga suking di paminaw. Okay, ato alang ninyo ang JC Water Refilling Station mga higala nga nahimutang. Dari sa may Barangay Labuagon nga Kibawi Bukidnon, unahan sa Petron Gas Station mga higala. Okay, nga gipanagiya ni Mrs. Carlosa Camillo. Okay, and good morning po na yan. Silang refiller niya, mga higala. Hanggang si Angelo. Naginawad ko nga, okay, kaya nga kabuntagon niya ni Murdo. Okay, pati isoy nga po kaya ni si Angelo, mga higala. And sa tanapag sa tanang mga baw-baw drivers nga naglibot-libot karon sa lungsod sa Kibawi, mga higala. Nangitag pasayro o sa kamalipayong paminaw, pagpaminaw o maayong buntag ganiyong tanan diha. Naginaot ko nga naa sa Kapiskay, naamo sa Kapiskay sa iyong panglawas, well, maniho sa inyong baobao, mga higala. Kaya tao na maorgan niya itong puhunan, no? Ang atong lawas, mga higala. Ano na may inyong ibang bating mga pamaol, mga sakit sa kalutahan, mga higala. Pagpanakit sa inyong arthritis, ano na mo'y rayuma? Ibuturan ba mo sa inyong tiyan? Doon na ba may mga panuhot, mga higala? Lahaplasi ka na sa itong Hagunoy Liniment Oil, mga suking tigpaminaw, ha? Okay, ang Hagunoy Liniment Oil, mga higala. Okay, doon ay kombinasyon sa bugnaw, kainit, mga higala, no? Na ma-feel yun mo, mga higala, na manutsot yun sa imong panit, mga higala, di ba? Sigurado mga katanggal yun sa imong mga panuhot, sa imong butod sa imong tiyan, mga higala. So sa atong wala pa ka sulay, mga higala, kay sulayin na ninyo, no, ang paggamit sa atong Hagunoy Liniment Oil. Kay sa Hagunoy Liniment Oil, huwag tang ang agoy. 20 minutos na nakalabay sa alas 10 ang takna sa kabuntagon oras. Atod ka nato sa maitingwa kabuhuton sa Mega Pure Herbal Capsule, mga higala. O gatong Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Aga Mega Pure Products, mga higala, ha? Kaya pahibalo na ko sa inyo nga maayo kini alang sa mga kaigalaan nato. Nga doon ay high blood, diabetes, UTI, insomnia, mayuma, kining constipation, mga higala, problema sa kidney o sa kasing-kasing, pero kanang broken-hearted lang na problema sa kasing-kasing, mga higala, dili na kaya makakuanan sa Mega Pure, ha? Ito, katong ipangbiyaan sa uyab. O, di na kaya tabalan sa Mega Pure, mga higala, ha? Ito nga doon ay mga gibati nga sakit sa kasing-kasing, di ba? Na need yun na katapan. Need yun sa tambal, mga higala. Kaya doon ay migraine, dysmenorrhea, ulcer, cancer. Okay, huwag kaning pamamanhid, mga higala. Kinibitaw nga numbness, mga higala. Na imong mabati usahay. Kaya mainis yan, mga higala, ha? Og baglisod kag ihi, aduna ba kay guiter, tumor, problema sa prostate, mga higala, psoriasis, hepatitis, og pagsakit sa imong likod, aduna kay rayuma o gout, mga higala, tumara na kini atong Mega Pure Herbal Capsule o atong Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, mga higala. Okay, atong kuan, mga higala, atong Mega Pure Coffee Mix 12-in-1. Wala niya kanakuan mga no sugar added ni mga higala, ha? Ay mong kalimot, ha? Nga. So, wala ni problema kung dunay diabetes ang muinuman ng atong Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, mga suking tigpaminaw. Ay puro herbal yun ni ang mga sangkap ni ini. Anyway, kaning programa gipalihat kini sa mga tingwa kabubuton sa case of fragrances, mga suking ipaminaw. Alang sa mga kaigalaan na to na gustong muhumot sa panimhot sa ilang mga crush, ilang mga loved one. No, no, kaning maka-inlove yan, nagsamot, mga higala, ay kaning bitong humot bito kayta sa kananguan. Humot kay ta kauban sa tong kan bitaw sa atong mga hinigugma. If there's any.
1: Atus, nangilad na po ka.
0: 'Di ba? Humot kay ning case of fragrances, mga higala, 'di ba? Makakuan gid siya, maka in love gid sa sambot, mga higala, promise. And dagag mga choices na mga fragrances na imong mapilian ani, mga higala, ha? So ay kabalaka kaya dili mo siguro magkapariya pod sa uban, oy. Di ba? Uy, basin ka nang ano, basin na generic ra kay ang humuta na DJ, basin ka nang kuan ra gamay ra ga choices ka nang ano. Dagat gani ga choices mga igala, so ayo gid magkabalaka ha. Palalaki ug pababae ni siya mga suging digpaminaw. Then, anyway, sa inyong pagpalitihan ni mga igala para makapili mo gagawin, para makapili mo sakto mga suking digpaminaw, ituyo sa kaysa fragrances mga higala ha, nga doon na ginway masimutan nga tester mga higala para inyo yung makakuan bitaw, inyo yung makakuan sa inyong huna-huna bitaw kung unsa gid na humot ang inyong gusto. Gusto ba mong humot pang batanon? Humot pang VIP mga higala? Wala na sa case fragrances na mga humot mga higala, no? Mahumot ko ganing kananguan mga higala. Mahumot ko ganing batanon na kananguan. Kining pang-chicks tirada. Di ba? Okay, kaning ang katoga kay sa fragrances mga igala, inspired ni sa mga suging pipaminaw sa mga international perfume brands mga igala. Kabalo naman siguro mo sa to ng mga brand, di ba? So, kanagawa na inspired ni atong fragrances sa kay sa fragrance mga igala sa mga international perfume brand. And sa tanan nato mga kaigsunan, mga kaigalaan, nga mga kalalakinan na menos na nga muarangkada sila mga partners. Ayaw ka na masagdi mga igala nga magdugay pa na nga problema. Kay basin unyag, ang imong kakulagon sa mong partner, dito na niya pangitaon sa uban. At gamitin na ka na mga suking paminaw ha sa itong Muscle Man Food Supplement for Men o sa itong Muscle Man Strong Coffee Mix para always good ng ismiringhoy. Ito ba nag-ismiringhoy gito ha? Always good nga ni mga ikala o. Parang kanagawan bitaw, parang spring bitaw mga igala nga kung tandugon bitaw, tulid gapon mo. Tandugon bitaw ni magpaubos pa ka mo, tulid bitaw na yun. Gamitan lang itong Muscle Man Food Supplement for Men o itong Muscle Man Strong Coffee Mix mga higala ha. And also pero also mga higala, di po na itong Kutis Mistisa Glutathione with Collagen So blended with milk and honey mga higala. Ang atong Kutis Mistisa Carrot Papaya Soap. Alang sa mga kikilaan na itong gustong mubuti, muhamis ang kutis. Tapitaw nga muparihay lang kutis mga higala sa ilang kakakita ang mga idols sa K-pop dramas mga higala, no? Huwag nang patumbik-tumpik pa mga suking digpaminaw. Kaya gamit na sa itong Kutis Mistisa Soap. Okay, epektibo po ni mga higala alang sa mga kaigalaan na itong medyo gakaulo silang naong mga higala kaya daghan kay pimples. Diba? Basin mauna ni, mauna yun ni mga higala. Dili basin ha. Dili basin, mauna yun ni ang tubag sa imong problema. Sa imong pimples mga igala, no? Gamit na sa itong Kutis Mistisa Glutathione with Collagen Soap o itong Kutis Mistisa Carrot Papaya Soap. Kuan po ni mga higala ha? Epektibo po ni mga suking tigpaminaw alang itong dunay mga skin allergies. Gamitan na kini mga higala. Og sa tanan nato mga kaigalaan nga nangita og kaabag sa inadlaw-adlaw nilang gimbulhaton mga higala, gamita kining MLA na malunggay with luyang dilaw food supplement capsule mga higala ha. Baka na mga higala ang nakadiyang mga produkto nga gina-endorse ning atong gasbihanan mga suking dipaminaw. And mga produkto nga mga epektibo gyud mga higala. Diba? Mag-endorse naman lang tag kanang kuan produkto mga higala. Okay, gina-sure po na mo diri na katong mga produkto nga dunay gyud ka alibyo nga mahatag sa mga users mga higala. Maulian, dili alibyo, maulian gyud sila mga higala ha. Mo nang tumungbod sa atong atong sibihanan mga higala no. Dili lang bitaw nag kuan bisag unsa nang produkto ang kanang-kuan mga higala pero walay epekto bitaw. Oh, sama po daning kuan mga higala oh makaingon pud may mga higala ang sama po ning madungog ninyo matag alauna. Ngadto na sa alas 3 alas 4 nga programa maghigala sa nunglading mga suking dipaminaw. Di ba? Makaingon pud mi na kanaguan kaning produkto nila mga higala mga epektibo gyud kini. Okay, sa inyong madungog mga higala sa mga testimonya nga dili binayran, di ba? Mga kinasing-kasing ni na mga testimonya mga higala ang inyong madungog sa nga nagtestimony sa nunglading products mga higala. Anyway, ang nunglading products gikuana na sa ilang produkto sama sa Growmate mga higala no. And clay gel coffee mix mga higala o gani apo dilang Viscomac eye drop. Viscomac eye drops mga higala o gang Power 10 herbal capsule. Sa Panabo City mga higala, inyo nang mapalit ha. Ang atong mga produkto, lakip na ang produkto sa nunglading mga higala. Alright, diya sa atong gasbihanan sa 96.1 Infinite Radio o sa 90.9 Light FM, Panabo City mga higala. Kanimutang sa second floor, A Square Building, Bungkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, Davao del Norte mga higala. And right, pagitaan lang ninyo mga suking dipaminaw si Sir Kevin o di ba ka si Ma'am Rose mga higala. Alang sa dugang pangutana mahitungod sa mga produkto nga akong na-mention mga suking tigpaminaw. And anyway, ang mga produkto po na akong na-mention mga higala except sa nung lading products kaya di pa man available karon sa itong sibihanan. Okay, mapalit ninyo mga suking tigpaminaw dari sa Kibawi, Bukidnon. Sa itong sibihanan sa 94.3 Light FM, Kibawi, mga higala. Ganimutang dari sa may barangay East, Rieta, Dumaog, Building. Second floor, door number 1, mga higala. Kung kita ninyo na sirado, ay mo kaulaw, saka mo, mga higala, ni panuktok dahin mo, ha? Panuktok dahin mo, mga higala. Ay lagi mo kaulaw. Okay, kaya niya sa sulod ang inyo mga gwapong DJs.
1: Adus! Nangilap na put ka! Abiga mo!
0: Diba? Anyway, 32 minutos na nakalabay sa alas 10 ang taak na sa kabundagon mga higala. Garon na niya ng pagpadayon sa itong mga kapalaran karong karong adlawa.

0: 33 minutos na nakalabay sa alas 10 ang tank na sa Gabuntagon, mga higala. O sa itong pagpadayon, dere na kita karon sa Libra. Alang kini sa mga nilalang, ang ipagkatao ni atong September 23, nga itong nasa Agosto, October 22. Karun nga adlaw. Ang pagtugot nga ang imong mga pagbati, emosyon, ug gugma maoy mugiya. Kanimo nga kalit mo nga kalit nga magdala og swerte. So alang sa mga Libra, mga higala, karon daw nga adlaw ang pagtugot nga ang imong mga pagbati, emosyon ug gugma mugiya kanimo. Kalit kining magdala kanimo og swerte. Swerte nga color alang kanimo karong adlaw, Libra, is color pink. Moving on, mga suking tigpaminaw, dire kita karon sa Scorpio. Alang sa mga nilalang, ang gibagatawan niya itong October 23, nga ito na sa November 21. Buhi-i! So may buhian, mga higala, ha? Ang kasuko. Og paghambin og kasagmuyo batok sa imong kaugalingong pamilya og mga paryente. Kaysa higayon nga buhaton nimo kini, bati kag kahupay. Ug kung wala kanay bugat nga gidala, musunod ang nagkalain-laing matang sa maayong kapalaran sa imong kinabuhi. Tumangigala, ha? Ang mga buot ipaabot sa imong kapalaran karong adlaw, Scorpio, buhi-i daw ang kasuko og paghambin, og paghambin og kasagmuyo batok sa imong kagalingong pamilya og mga paryente. Padaplin to, mga higala, ilabay to nga mga kasuko. Diba, kalimti to. Kay kung sa higayon daw nga imo daw kining buhaton, mubati kag kahupay. Bitaw nga guan, bitaw mga higala, kining gaan kay imong guan ba, gaan kay bitaw imong loob. Diba magkakanta, ang gaan gaan ng feeling, ang gaan gaan ng loob ko sa'yo. Diba nindot kina nga paminaw, mga higala, kinibitaw nga wala kay gikuan bitaw, kinibitaw nga wala kay gikimkim. Nasama ng loob. Especially sa imong kaugalingong pamilya o paryente, di ba? O kung wala ka na daw ibug at nga gidala, musunod ang nagkalain-laing matang sa maayong kapalaran sa imong kinabuhi. Swerte ni mong color alang kanimo karong adlawa, Scorpio, is color beige. dere kita sa Sagittarius mga higala. Alang kini sa mga nilalang. Nga gipataw niya tong Nobyembre 22 nga doon na sa Disyembre 21. Ligon ka. Apan mas mo ligon ka pa kung imong i-combine ang imong mga abilidad inubanan sa paghapla sa Hagunoy Liniment Oil. O diba? Asa ka na mga higala, no? Ligon na lagi daw ka. Apan mas muligon ba daw ka mga higala kung imong i-combine ang imong mga abilidad o ang Hagunoy Liniment Oil, di ba? Ligon ba yan ang ganang ano? Ganang wala tayo batiyon bitog pagpanakit sa itong kalawasan, di ba? Ganang bitog, inig matanin mo sa pagkabuntag mga higala, nindot kay mong pagmata ba? Kay kondisyon na po kayo mong lawas. Ligon na po kayo mong lawas, di ba? Sumaho ito mga igala ha, ay kalimot ha sa paggamit sa itong Hagunoy Liniment Oil. Para wag tanggyod ang agoy. Lucky color alang ganimo Sagittarius is color blue. Karon diri kita sa Capricorn mga higala. Alang kini sa mga nilalang gibagataw ni atong Disyembre 22 ngadto na sa Enero 19 mga higala. Ug matud pa sa tung bulang kristal. Pakigbatok. Ang kinabuhi di ining kalibutan na usa ka giyera. Na ang mga taong dili gustong makigbagbatok sa hagit sa kinabuhi mahilakip sa mga taong mapildihon. Pagigagwan daw mga higala, pagigaway, pagigbatok daw kaya ang kinabuhi niining kalibutan na nasama sa usa ka giyera mga higala. Nga ang mga taong dili gustong makigbatok sa hagit sa kapalaran sa kinabuhi niya ay mahilakip sa mga taong mapildihon o sa imong pagsulong sa pagigbatok sa giyera mga higala. Di ba kinahanglan magitanag shield mga higala, no? Di ba mga higala, himo ang taming mga higala ha? Ang atong JK sa marketing products mga higala, tigama sa Mega Pure Food Supplement Capsule o Mega Pure Herbal Coffee Mix sa 12-in-1 mga higala, no? Ano mga higala, di ba? Kung magigkuan ka mga higala, makigbatok ka mga higala, sa kanagaya, kumu-appeal ka sa gera sa hangit sa kinabuhi mga higala, syempre, kinahanglan ni mong ligo ni mong panglawas, di ba? Di ba mga higala, sakto ko, sakto? Di ba, sakto yung siya, Krisendero mga higala, oy. Di ba, kaning matubang ta sa mga hagit sa kapalaran mga higala, dapat, preparado ta og wala tag ipambating mga sakit-sakit sa itong panglawas. So, watasana na mga higala, ha? Ang pagtumar sa itong Mega Pure Food Supplement Capsule, mga higala, o itong Mega Pure Herbal Coffee Mix sa 12-in-1, mga higala. Kaya kini, mga higala, ang mga sangkap ni ini, ano na kini, grape seed, purple corn, o malunggay. Doon na po ni Guyabano, mga higala, agariko sa mushroom, mangustin, ginseng, turmeric o barley mga higala nga siguradong makatabang sa imo mga suking tigpaminaw nga magmadaugon sa gera sa hagit sa kapalaran. Sigway. Anyway, lucky color alang sa itong Capricorn mga higala, no? Is a color black. Samot pag-gamitan, pag-inaan niyo aplasan, pag-inaan niyo hagunoy linimintoil mga higala. Diba, pang-external mga higala ba? Dili ka magkamamo bitaw sa gera na imong sa gubangon mga higala. Muho sa gubang ka sa gera nga wala kay panuhot nga kananguhan bitaw nga bation. Walay pagpamutod sa imong tiyan na imong bation mga higala. Arthritis o rayuma. Diba kumbaga mga higala na kuhan bitaw yun ka? Kining na general overhaul yung kaba. Na nagigitake na Mega Pura products na paging kagihaplas nga hagunoy yung liniment oil. Diba? Anak ba na? Pariha kung sasakyanan mga higala. Alang magkaragwan ang makina lang permintay ang atong kung ano, diba? Ang atong i-maintain mga higala. I-maintain po na itong body, diba? So haplasi na ka na ha sa hagunoy liniment oil mga higala. Karon moving on mga higala, dire kita karon sa Aquarius. Alang sa mga nila lang ang gipagkatao ni atong Enero 20 ngadto na sa Pebrero 18 mga higala. Kalipay ug maayong balita ang nagpaabot kanimo. Adunay maayong kapalaran nga nagpaabot kanimo sa gawas imong panimalayo, gawas dayon. Busa, higayon na kini aron mugawas og maglingaw-lingaw. All right mga higala, syempre, lingaw-lingaw kita karon. Play day ba ya? Play day. Tinglupa na po sa wakwak ron mga higala. Pero karong kuan mga higala, alang na to sa mga ano, mga gawas nun ba? Katong mga kuan mga higala, katong mga minyo na mga higala, nanukad na po ni sila, kahikahig na po ni sila mga higala, kaya muuli na. Kaya ilang partner, naghulat na sila mga higala. Uy! Smeringhoy na po niyo niya, oh. Kung saan mo pag-ismeringhoy, ano mga higala, kung kapoy perminti mong lawas, di ba? Kini nga huna-huna lang bito'y daga, kuhan sa imo, gahi sa imo mga higala. Kaya niguli na iniwag, ikapoy na ka. Di ba? Ikapoy na ka, biyahe pag yun ka. Uli ni mo, sila sa Gonzalo pagpanguhit ni Mrs. mga higala. Nagkatulugan, nihagok pag yun. Mga higala, no? Alang sa extra na kusog mga higala. Gamit na ka mo sa itong Muscleman Food Supplement for Men. Pag itong Muscleman Strong Coffee Mix mga higala. Diba? Sa kinika food supplement mga higala sa kalalakinan. Para muhatag ka rinyo o gadugang kusog na mamahimong makapalipay sa inyong mga partner. Frank Cristindero, mga igala, kanagwa, no? Dagag kusog, partner ay wala.
1: Ano? Nangilad na po. Amiga ko daw.
0: Di ba? Wa nabitin sa kusog, pero partner wala.
1: Asus! Nangila sa purwa!
0: Anyway, swerteng color, mga higala, alang sa Aquarius, is color violet, mga higala. Karoon, dere kita sa Pisces, mga suking tigpaminaw. Ang pinaka-last, but not the least, mga higala, no? Alang sa mga nilalang nga gibkataon ni atong Pebrero 19 ngadto na sa Marso 20, mga higala. Oy, may nga pagpaminaw rin ha kang lulo jojo, mga higala, diyan sa may Panabo City. Okay, inubanan sa yung pinalanggang kapikas. Mayong pagpaminaw ha kang lulo jojo. Og sa tananga sa tanang kaigsuna ni Sir Wolfie kay diyan sa may San Vicente. Okay, kang bossing Luloy, Louie. Ang bossing nga rin niya, mga higala. O sa pinalanggang inahan ni Sir Wolfie sa Orio family. O sa kamalipayong pagpaminaw, good morning kaniyong tanan diya ha, sa San Vicente. Maghapit na rin fiesta diya, ano? Parang nakahisgot man to si nanay na hapit na daw ang fiesta diyan sa San Vicente, mga higala. Anyway, ang kanaguan, hapit na pong fiesta sa siyudad sa Valencia, mga higala. Ang bit sa 20 City o 28. Ako rin ito ka Valencia, siguro mga higala nga walay mapamistahan. Pero bintaha ba yan ang kwan daw, mga higala? Hindi bitaw nga mamista bitaw daw kasi sa kalugar. Hindi nga mamista daw kasi sa isa kalugar, mga higala. Nga isa ragid kabalay ibong nga pamistahan. Bintaha daw kayo na kasi sa dagan bitaw kay kagkailaw niya. Silingan na, mga silingan na bitaw yun. Kay kung nga dagan daw kagkailaw, mga higala, pag-action daw ni mga sulod sa kanagawan, pag-action ni mga sulod na sa panimalay nga imuntang na kanan, sus, nakitaan ka sa silingan. Uy, bay! Ayun na, bay! Dito na, palita, tata! Dito na! Wala pa kakakaon na dagit na ka sa imong amigo. Kay fiesta man lagi, agipalingkod sa imong amigo, na busy na po ni mong amigo. Nakita na bugkas sa imong isa ka amigo. Nakita na bugkas imong isa ka amigo. Gidala na bugkas sa ila. O gidala na bugkas sa ila. Wala pag yun ka na huga, wala pag yun ka naka, wala pag ka nakakaon, mga igala. Nakita na bugkas sa imong laing amigo na po. Hangtod ang naguan, hangtod mga higala, ang kalabasan mga higala, napas mo na ginun ka. Kasi ikaguyuron sa mga kaila ba? Wala pa kayo ka nakakaon, giguyo na po ka. O, oh, gani po nung disadvantage po daw sa kanagawan, mga higala, isa rin mong mapamistahan. Kanya, sakto rin ito, kayo mong kwarta, ito nga, pamiliti lang. Samot nga, wala na may communication na itong taong imong pamistahan. Ang imo lang na ibalan, mga higala, kung asa dapit ang ilang balay. Yan, sa diyan nga, pag-adto ni imo dito, sus daw bigay na malihin naman din na sila. O to, huwag kayo makanaan. Nagutom naman kayo ka. Siyempre, ito nagkarinder yung magigala. Makuan mo pong kag-order magigala kayo lagi. Imong kwarta, pamiliti rag yun. Pili-pili na nangyong ganito. Miss, ang pila ng layuyang baka, miss? Tagsitinta, sir ba na, sir? Kung sabaw lang, miss. Ay, wala, sir. Libre lang sabaw, sir. Bilang serve sa inyong kanon. Cancer tag 20 at 15 ang serve, sir. Kung dukot, miss. Ay, sir, kanagwan na. Dukot, libre ra ng dukot, sir. Eh. Ah, sige, be. Hatagi kong kanagwan. Duha ka serve na dukot, miss. Duha ka serve na dukot, miss. Pagkahuman ay kaon, bitaw ang igala. Sa kabalo na siya na libre na ito yung gikaon mga igala. Ang utahan na po yun, bitaw. Ah, miss, pila ako tanan, miss. Ang kabayad ay na tubag din ang kabantay, bitaw. Ay, sir. Dili, sir, kani bitaw ang display, bitaw, dere sa mong karinderya, sir. Karon kaning mga humba, ganing kwan, sir. Mga apritada, kaning adubo. Kay piyesta man karon sir, libre ra ni siya tanan, sir. Salbahis mo na tindera, no? Wala nang po siya nagsaba mga igala nga libre dito de ay. Pero kating mamistahay mo na ito, nag-atik-atik bang go no? Mutahan na pilay presyo sa serve sa kananguan sa lauyang ka baka. Oh, na siya. Sa kamo mga higala, oh, kamo mga higala, ay ginwag pamisa na alanganin kayo, ha? Basin mo uli mo mga higala, gatang sa dalan bitaw, ga-thumbs up ang... Ga-thumbs up ang... kuhan ba? Ga-thumbs up bitaw ang kamot bitaw. Mang-hitch. Anyway, moving on, mga higala, dire kita karon sa Pisces. Okay, alang sa mga nilalagag, yung mga tao ni Ato Pebrero, 19, at doon na sa Marso 20, mga higala. Kung ang isa katao, dili kayo busy, angay niyang pahimuslan ang higayon sa paglantaw balik sa iyang kagahapon. Pinaagi sa pagbalik lantaw o pagtulid sa mga sayup kaniadto. Siguradong magmalampuson siya. Suwerte nga kolor. Alang kanimo Pisces karong adlawa is color peach. Anyway, mga katong magigala itong mga kapalaran karong adlawa, kapalaran katuan dili apan paminaw na lang aron ta madali. Para 56 minutos na nakalabay sa alas 10 ang takna sa kabuntagon mga higala. O gaay kalimot mga higala ha, nga itong produkto mga higala sa Hagunoy Liniment Oil, sa ang produkto sa JK's Marketing mga higala, ang tigamasa Mega Pure Food Supplement Capsule o ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. O gatong nga produkto sa case fragrances, ingon man atong Muscle Man Food Supplement for Men o Muscle Man Strong Coffee Mix, Kutis Mistisa Soap, mga higala.

0: friendly kay me, promise.
1: Abiga ko daw.
0: Pero wait, dyan sa may Panabo City, mga ikala, inyong mapalit ang atong mga produkto. Pinagi dyan sa may 96.1 Infinite Radio sa 90.9 Light FM, Panabo City. Kanimutang dyan sa may second floor, A Square Building, Bukawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, Davao del Norte. Okay, iniksaka ninyo mga higala sa, iniksaka ninyo sa second floor. Okay, adari mo, sa walang bahin mga higala. Raga, door number 2 man siguro na sila, no? Gikan diri sa kanang kuan, no? Gikan diri sa pagka sulod bitaw nimo sa kuan, diri sa walang bayan mga igala. Okay, door number 2. Makakita ka diag ito mga doorbell mga igala, tuplo ka lang. Abtike na mo abli si kanang kuan si Sir Kevin diag, di ba ka si Ma'am Rose mga igala. Diyan mo pangutana kung about sa mga produkto nga among gi-endorse dire sa mong simbahanan. Anyway, wala kita ikong oras mga sugid ni paminaw sa ngalan na lang sa kinatibukang pwersa ng atong simbahanan sa 94.3 ang Light FM, ingon man sa 96.1 Infinite Radio sa 90.9 Light FM, Panabo City mga higala. Sa ngalan sa itong General Manager, Ma'am Rose Marie Amit Bulfa. Sa ngalan sa itong Operation Manager, nga nakabisi na po karong takna ang mga higala, Engineer Sir Wolfie Orio. Kaoban niya karon si Idol Lloyd o si Idol Jungjung. Kaobanan po nato sa Bicas Lawakya sa Panabo City, si Kevin, Sir Kevin. Ang itong magigitang IT mga higala diyan sa Panabo City. And also, ka-sparring partner na ako sa Pikas Lawak. Tatay Paing mga higala, kininalamang inyong DJ sa kanginan. Uban-uban gamunta og mapuhon mga higala sa susamang programa, susamang oras. Of course, sa programang Yesterday Once More. So this has been your DJ once again, Chris Tendero, saying goodbye for now. And thanks a lot sa pagpaminaw always, mga higala, ha? At bye-bye, and I love ya. Mwah.
2: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Ani ana gyud ang programang muhatag og paglaom og kasulbaran og kaayuhan sa tanang nag-anto sa inyong mga sakit o balatian og labi na miadtong galibog og unsay itambal. Asa magpatambal og nawad-an na og paglaom sa kaayuhan. Paminawi ang Health Guardians Program.
4: Health Guardians Program.
3: Uban sa atong sikat og nailhan nga mutabang kanato, bisan og wala tay kwarta, ang programang 66 Educational Program, mga sex secret, protection, and its natural medication, ginamit ang sumala sa Republic Act 8423, better known as traditional and alternative health laws of the Philippines. Ania ang atong humanitarian doctor, isa sa mga banggiitang alternative medicine doctor, doctor in naturopathy, master in public health, certified alternative physical therapy, acupuncturist, certified European iridologist, European sclerologist, the most outstanding doctor in humanities, president in IPPA, kun International Iridology Association, ug kasamtangang director sa World Council Awards. Muabi-abi sa tanan ninyong pangutana. I-text ang inyong edad, gender, unsa ang inyong sakit, ug i-send sa 0519-0793.

0: paki-discuss Sir Bern anong mga kanang benefits na makuha natin sa mangga, lalo na ngayon umpisa na may mga mangga. May mangga na natag 25 pesos ang kilo, may 30 pesos ang kilo. So may mga mangga na medyo mumurahin na ngayon. Okay?
1: Medyo panahon na ng mangga ngayon, no?
0: Oo, sige. Paki-discuss kung anong mga goodness na makuha natin kung tayo ay kakain ng mangga.
1: Actually, mga igsuon, no? Maano natin yung mangga ngayon kung panahon na. Yung mga ripe o yung mga hinog na mangga, no? Pasensya na mo, kaya ako'y Tagalog talaga, no? Gikan pa ako sa Manila. So, ang ano natin, yung mangga na hinog, kung 213 grams yung bigat niya, eh marami palang nutrition siyan. Marami siyang mga minerals tsaka mga vitamins na makukuha. At isa na dito ang vitamin C na napakataas kayo. Meron siya almost 131% na vitamin C.
0: Siya ilang pirasong mangga?
1: Sa almost 5 kabuok na mangga na ang gramo niya is 213 grams, no? So sa 5 kapirasong mangga makakuha ka ng 131% na vitamin C. Imagine po 'yon na ganun kataas lang, ha? Sa mangga pa 'yan. At ang isa ring mataas niya is vitamin A, na meron siyang 102%, no? So, kung makita natin dito, itong dalawa ka vitamin, ito ang mahalaga sa ating body. Ang vitamin A is para sa mata, at ang vitamin C is para sa ating immune system. Na sa pang-adlaw-adlaw na atay mga ginahimo, no? Kinihanglan ng immune system, na malakas ang immune system natin. Aside from that, meron din po tayong mga protina na mga maliliit na porsyento, calcium, iron. So makita natin yung iron na kailangan din sa blood natin. Meron siyang 9% na iron, no? Meron din siyang mga vitamin B. Isa na rin yung vitamin B1 na thiamine. Meron siyang 13%. Riboflavin, meron siyang 17%. Ang riboflavin, mga igsuon, is vitamin B2. And also niacin na 8%. Ito yung vitamin B3. So habang kinakain natin itong mangga, marami siyang vitamina na makukuha. Kaya kailangan din ng mga bata ito para sa kanilang immune system. So para maiwasan ang sakit, kailangan nating kumain ng mangga araw-araw. Lalo na ngayong panahon na mura-mura pa ang mangga, no? Dok, magkano nga ba mabili ang mangga ngayon?
0: Okay, so ang kilo karong mangga, mga binangga, doon ay 25, doon ay 30 ang kilo. So, doon na po ay 50 ang kilo. So, depende sa klase. O niya, mangga, mga pinangga, be sure nga fully ripe ang ato makaon. Ayaw na nyo ihabit ka na mukha og hilaw nga mangga, isaw-saw tohudo, isaw-saw suka, isaw-saw asin, ha? Kay grabe na siya, kuan acidic na siya, muacid na siya pagabot sa tiyan. So, kung mga babae, isa ni sa mga ko sa gitag na itong dysmenorrhea. Okay? So, kaya iwasan kumain, ha? Kay wala, acid lang maihatag sa lawas, dili alkaline. Pero kung fully life, alkaline. Kaya lang, ang uban po, kung daghang king mangga, pwede mo lang i-shake, Sir Bern. Kaya lang, pag nakashake, wag lagyan ng gatas. Huwag na lagyan ng asukal. Balay pure, ano na siya, pure mangga. Lagyan lang ng tubig din, kunting ice. No? So, yun ang gagawin niya, no? Then, mga pinangga, kay kung butangan, maguni mo siyag sugar mo acid. Pag ibutangan, pag yun mo siyag milk, samot na nga mo acid, then muko siyag fermentation. Okay? Then, mucus-forming food ang kitawag na tug milk. So, mana mga pinangga, natutigbamin, ala, plain mangga, niya, nga nung inyo pa mang i-blender kaunon, kaya lang ang masama na practice natin sa mangga, nga good ang iyang nutrition. Ang problema kung i-mix ni mo siya sa vegetable, magiging acid na naman. Okay, so kumukaon mong mangga, kanang at plain mangga or plain fruits, kaunon ni mo sa isa ka meal time. So, ay butan na to evening meal. No? So sa evening meal, panahon sa supper na to, mga pinangga, light meal lang ta dapat. Okay, labi na itong gusto magpa-slim, dapat light meal. So, i-stop na ito ng atong bad habit nga sira gana. Nga pag-end sa itong meal, mangita tag fruits. Half nga slice mangga, isa bakabok mangga kaunon, humanta mukaon, kana pinangga bad practice kay magproduce na siya acidity sa atong tiyan. Okay? So alang po niya itong bibilangan na minaw na to about katong nangutan na about pinya. So ang pinya mga pinangga hinumdumi nga doon na siya ay mga nindot nga mga benefits mga pinangga sa gitawag na to o kanang ang pinya doon na siya ay nindot nga benefits ha. So katong kay kuan pud karon kanang ting pinya na pud sa bangkirohan. Or maraming pinya ngayon galing sa Cotabato. Kahapon sa umaga na malingki ko na itag city ang kilo mga pinangga. Nya tama-tama na pud ang yang kadaggo alani a. Ang pinya mga pinangga nganong makahatag siya kayuhan kay kuan ni siya kanang tawag na to ani mga pinangga na siya gitawag na tog active contents. Una-una na siya gitawag na tog until mintic. Unsa ibot pasabot aning until mintic? I-destroy niya or i-kill niya ang mga germs. No, mag-scoot kag germs na bacteria, na parasites, di ba? Na ay gitawag na tog virus. So, mga pinangga, pero tindaghan na, muna'y pat yun sa pinya. Unya na siya gitawag na tog vermicide. Unya na po siya mga pinanggay diuretic. But pasabot anin juritik makaihi yung ka. So kato mga tao din na naglisod ng ihi, na yung mga problema sa ilang kidney. So ayaw kalimot, mag-inom yun mo o pinya juice. Okay? Kinindot nga juritik din na siya apparent. But pasabot anin, mild purgative. So pag nakakaong kag pinya, nakainom kag pinya, makalibang yung ka regular. Okay, ang regular nga bowel movement sa tao, remember, is 2 to 3 times a day. Malibang gani ka once a day lang, but pasabot, constipated ka. Okay, so muna mga pinangga ha. O niya matod pa na si anti-scorbutic, meaning, kung magsigi kang inumog pinya, no, lalo na kay dentist yung asawa mo. So ito yung mga problem sa ngipin din, no, scorbutic. Mm. No, kung siya kanang iskurbi, kana magdugo ang ano, magdugo ang ilahang lagos mga pinangga, pero katong mga tigdugo ilang lagos, kunting toothbrush dugo na. Mm. No? No, kalips to lips kunti dugo na. Oh, makapagsabi yung iba, no. Wow, ang ganda sa bunga nga mo. Kunting lips to lips, ma-virginan. No, ma-virginan pinangga, ha? Okay, so, pero pag nakay pinya, dili to magdugo siya. Kay mucosa ra ba na siya bad breath? Di ba? Then, mga pinangga na siya diapuritic. Ang gitawag na, but pasabot aning diapuritic, kanabitong, mupa-increase o perspiration. So, yung mga taong mahina magpawis, kaya maraming sakit. So, sige, okay, inom ng pinya, maganda pa lang, kunting kuan pa lang, mag-exert ka ng effort, maglakad ka lang, papawisan ka na. Okay? So, kay kuan pinangga, nindot ha, nagapa-increase og perspiration ang gitawag na itong pinya. Then, naasya itawag na itong pinanggang refrigerant. So, oh, maganda, malamig pala sa katawan, lalo na kung tag-init, ang imong imerinda pinangga, pinya, kung naging mag-refreshment na. Okay, so mga pinangga, nindot siya para sa digestive system. O niya, na siya ay gitag na tog kanang istiptik mga pinangga. But pasabot aning istiptik, kanang i-check niya mga pinangga ang gitawag na to o bleeding. But pasabot niya, i-arrest niya. Kung labi na to mga babae nga, grabe makableeding. Mga pinangga, nakay samad, nga grabe makableeding. Kung inuman ni Mugdugas pinya mga pinangga mo stop dai siya. Then naa siya gitawag na tog iminagog. But pasabot aning iminagog mga pinangga i-regulate ang menstruation sa mga babae. Okay? Unsay pamaagi mga pinangga extract nato ang juice sa pinya. Okay, so ang pamaagi mga pangga pwede nato siya maggurun, pwede nato siya i-blender. No, ang pinya, so ang ginahimo namo sa pinya, i-ginabrush namo ang pinya. Pag brush nimo sa pinya, slice to nimo. Pag slice mga pinangga, imura na siyang slice ang yang unod. Ibilin ang panit. Then yung panit, pinipiga pa yon. Oh, lumalabas pa yung katas, yung juice. Mainom mo, di ba? Okay. Nya mga pinangga, kung gusto po niyo sa pinya nga banggurun ipuga, then pag napiga mo na nun, lalabas na ang juice mga pinangga. Pag hilaw nga pinya, hilaw-hilaw yung maribalan. Mga pinangga abinimo mo to ang mild purgative. Pag ininom ng bata, napupurga sila. So amo na manggawas gyud inyo mga tukbi, mga kigwa, mga pinangga, manggawas ya. Yeah. Okay? Then nakanindot sa pinya pagka nang kuanday pod mga pinangga, pagka tong hilaw-hilaw nga pinya gawas nga makapagawas og mga bitog di kigwa, mo arrest siya og kanang gitawag hemorrhage. Ah, buta almorana sigin dugo. Mohundang. Babae nga grabe ang ilang dugo ay muundang mga pinangga ha. Then powerful gud siya mo tanggal og mga worms, okay? Unya mga pinangga mo promote siya good menstruation sa babae. So kanus-an ninyo inumon mga babae 1 week before ang menstruation. No? Sige na mo ginumuhurot na mog 3 glasses nga pinya, then kung fully ripe ang inyo na pud nga pinya. So para sa babae mas nindot kung kanang dili fully ripe ang i-juice. Pero kung gusto niyo pinangga ang fully ripe, nindot makapabalik og memory. Kato mga ulyanin din na nga mahilig og withdrawal bitaw. Yung kanilang ano ba, yung kanilang family planning ang ginagamit na withdrawal. Ay mga pinangga, kawawa ang babae. Ang mangyari malimutin. So, pero pasalamat mo kay Atay Pinya, kay kung inyong i-juice ang pinya, sige niyong inumon mga pinangga, makapabalik og memory. Okay? So, manay mo on mga pinangga. Okay, so memory lagi mga pinangga. Okay, then kwan siya, tawag na to ani mga pinangga. Kwan, mupatay gid siyag mga parasites ha. Nya katong dunay mga gonorrhea, labi na gyud og tungod sa gonorrhea naglisod og ehe. Halapin niya Diyos gyud ang inyong inuman. Okay? O niya ang pinya mga pinaga na kanindo traban ni ini kay pineapple man ang English name ni ini, no? O niya, ang iyang botanical name or scientific name, gitawag na itong Ananas comosus. Okay? Ananas comosus mga pinanga ang iyang scientific name. Then, abin ninyo na kanindot kay mu-cleanse man sa itong skin, pwede ni mong himuong pang-skinol ang pinya. Okay? So, pwede po nimo pinangga, i-apply nimo direct sa imong face ang pinya, makapanindot siya sa imong kutis. Okay? Unya, kuhan ro ba ang pinya katong iyang pulp bitaw? Hindi mo maksayahan kay pwede nimo gamiton kung magkulada ka og sanina. Kanabang iladlad ba nimo, ibabad nimo ang pinya sa mga puti nga sanina, makapaputi siya. Okay na siya natural acid. Mura na siya kuan niya, mura na siya Clorox dok. Amura Clorox mga pinangga mo tanggal pud og mansa. Ah, oh, di ba? So walay aksaya sa imong pinya mga pinangga. Okay? Unya katong mga bagag na wong, unya dunay mga kubal sa kamot, tung hilaw-hilaw nga pinya ibaid nimo sa imong kamot. Okay mga pinangga, mo mawala ang mga kalyo, mga kubal. Okay, so ana mga pinangga ka simple. Ang kaayuhan sa gitawag nato og pinya.
2: Daghan ka na ba og sakit nga giantos? Unya imo lang gidala-dala. Ug bisan diin ka na nagpatambal, ug nahurot na lang ang imong kwarta, nagkaprenda-prenda ka na simong kaldangan apan wa pagihapon ka na ayo. Paminawa ang serbisyo publiko ni Dr. Geoffrey Lagit. Siya na ilhan nga banggiitang herbalist og trainer sa mga alternative medicine practitioner. Ug sa kinasing-kasing, mutudlog mutabang kanato pinaagi sa iyang programa dini sa radio. Siya ang kasamtangang presidente sa grupo sa International Iridologist Practitioner Association. Siya usabang din sa tanang DMAM, Conductor of Ministry in Alternative Medicine sa Open Seminary, California. Usa siya sa mga doktor sa naturopathy o ilado nga humanitarian doctor. Pusa at Angi, ang iyang programa, Batag Adlaw. Paborito noon, sikat, hangtod karon.
3: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Unsa tuy pangalan gani ni mo?
5: Helen Rivera.
4: Taga-asa ni?
5: Marita, Davao, Chile.
4: Kasa unsa kang nahibalo diri sa clinic? Unsa tuy gibati ni mo pag-ari ni mo?
5: Akong tiyan, atinero, bawas ko, pagkaluman,
4: Agi ultrasound gid ka to. Nga naa kay gallbladder stone.
5: Di subject for endoscopy na
4: unta. Unsa may mong gibati dayad to?
5: Gibati ato kay anang mugaw. nagtibuok.
4: Ah, tibuok-tibuok. Murag tais kan din ang imong libang. Kunya, unsa pa? Yan,
5: lutid na.
4: Ah, makakaon pagkagdaghan na to, dili na.
5: Dara ka kutsara.
4: Ah, muna to yung batiyon ha, makakaon siya duha ka kutsara. Mupuno na yan tiyan, magluted na. No, sulod sa upat kadlaw niya. Kumusta to yung mong pag-cleansing? Kaya wala na ba to yung kaon?
5: Pandok. Nakaon siya ba to?
4: Oatmeal ra.
5: Oatmeal, lugaw.
4: Ah, lugaw ng oatmeal. Ah, niya, ang imong juices ato no, kada 30 minutes?
5: Straight.
4: Oh, wala ka maglisod?
5: Wala na. Wala na. Wala na. Pusog, pero wala ko na kuwan kayo. Da, na, pagdaob na.
4: Ah, dara na. Okay. Mo na ni ang mga nanggawas, oh. Oh, mo na niyang first day. No? O niya, pagka second day na po, oh, gatapok na, nanay mga green. Oh, kare, mo ganing klaro kayong galstone ng green mga pinangga, no? Mo na niyang mga galstone, ha, nga nanggawas. Huwag na humani siya sulod sa upat ka adlaw. Okay, so mo na karo, nani siya dress clinic. No? Pag-check na to sa machine, ang nahitabo, negative na ang iyahang gitawag o galstone. No, niya, kumusta imong gibati? Wala na tong mag-bluted-bluted. Unsa imong ikaingon?
5: Ako kaingon nga na ibang batik karon diha. Sulayan niyo si Dr. Lagif. Kita ninyo sa Jesa is Matina, diya mo manao. At nung wala masayod.
4: Niya mo sakay sila Matina Pangi.
5: Matina Pangi. Kapag mo sa jeep or sikan. Mas tinga kung anak ng sultid yun.
4: Oh.
5: Asa mo nagdapit sa Davao City.
4: Oh, kayo imo pong paopiran 150,000 won. No, anya og di ta ka ginawa ang ICU ani 30 mil ang adlaw. Whereas ko mag cleansing mo kay Doc Lagi 24,000. Ya magamping na karos mga mantikaon ha. Oh, mga taba nga mga pagkaon. Kung kaya nang mag vegetarian para pareha na ta. No, nga vegetarian na atong pagkaon.
0: So, mga pinangga ani karon ng atong usa nga nagmalampuson. Sa una grabe na ni kamalampuson. So, si Priana Albert Asares, no, taga Banay-Banay. Naro gyud ni sila ning kilid sa elementary school. Nay, mas grabe man to imong gibati yun sa una. Ya, pila na gito katuig sa una gyud nga kamang-kamang na kaya di naman kalakaw, lisod ginawa, tungod gyapon sa bato sa abdo, taas ang creatinine, grabe ang iyang uric. Kamuti mong sugar ato, nisaka po bato sa una? Taas to kaayo, no? Pinangga ang Diyas Ginoo.
5: Ay, isa po na.
0: Pinangga ang Diyas Ginoo. So, gigamit las Doc Lagit nga, ma-restore ang iyang panglawas niya. So, na-clear na si nanay ni Baskog na ni. Grabe na ni Mutsatsat.
6: Grabe mo lakaw na.
0: Oo. Unya, nay, gikan atong 2012, kaning karon nga hitabo, unsa to imong gibati kani?
5: Dagan man to, hupong to primero, murag
0: ang hupong. Ang
5: anak-anak.
0: Tungod sa uric o sa kriya.
5: Niya, bago din, mo trebo lang. Kanungot na siguro ni maana naman ko.
0: Oo.
5: Basit kanungot na ni. Nagpil na po, nili kayo, pero gala na siguro sa sarawalo.
0: Na ultrasound ba ito? Wala.
5: Wala
0: na.
5: Wala na. Na doktor na yung ito, kaya na emergency tip. Atake niyan po ko sa pneumonia.
0: Ah, ginumonia na po. Naglison na po ginawa.
5: Oo.
0: Oo.
5: Ikuan ko nila, i-admit dito. Kundi dito kay akong kapagadura na higin. Nagipapirma ko sa doktor. O, pirma ko, doktor.
0: Ah, giwiber, weber.
5: Oo, oh, weber ko nila nga. Kuan. After ato, sige sila, ngal-ngal kong anak nga. Pag-doktor lagi, ma, magpa-admin pagkakadawa ko'y kwarta ni mama. Uy, maanak nga. Niya, matong, nadala-dala na yun po kay, nasuko naman. Matong, sige, admit na lang ko. Ngayon sa regional
0: director. Ah, regional, sa Tagong yun mismo.
5: Sa Tagong yun. Niya, pag-abot dito, dextrose, oxygen, niya. Katitir ko, doktor.
0: Ano katitir, juga?
5: Ihubong mo na nang, akong tutoy, pwedeng mag-ata na dyan kayo sa in. Grabe.
0: Niya, way magtutoy.
6: Actually,
0: recommended yun siya for dialysis. Hindi ko dito
5: siya mo kuan.
6: Dialysis na yun.
5: Niya, sa pitakadlaw, nakagawas ko sa regional. Niya, di ipag yung tutali dito siya na ayaw niya. Ingo itong isa ka-doktor nga. Pagawas niya lang ka, ma'am, kay arang di ka matak daw sa mga sakit. Kaya kadaadlaw, dok, daghan. Eh, mga sakit ko nang dalagi.
0: O, lagi.
5: Niya, kung Diyos kong daw, mas mayo ganit. Kailangan na ko ni magtambal. Ang inayawan ako kung gihapon nila pag pagpauli na. Niya, dito ko.
0: Awag gihapon ka ito kalakaw?
5: Wala pa kay dag ko pa man ako. Isang na sa bawas ng daghan ka ay yung hindi. Naman itong ingong nalay ko na ni Dok, minti nilang ko sa tambal. Naman itong tapos sila ulit. Niya mga 1 week, kung na-okay-okay, naapamanggib di man. Mapil man dun ni mo nga naapagyod kay mahikap-hikap ko na ko ang tanang gilin ako naapagyod itong mga hukong. Matong, nagtumar ko og pila ko tumaran. Itong primerong palit nagtambal dahil itong usumil. Kundi na ni maayo kay imbis na muling ko, mapil na ko nga maluya ko sa akong mga duwin to baga na. Muro ko pamigil.
0: Siyempre kayo mo baba namang calcium o potassium.
5: Alay ko naunsa naman eh. Nabdan ko niya, ikatulo na to na kung tumar. Nagdungoy naman ako, naunsa man ka ma. Kung nagtumar ako sa sintitik mo na eh. Alay, di na dyan kahihang ana ma. O daw, hindaklit ako na naam. Balik na lang ko doktor lagit. Marag ito akong na ditik sa kong ano. At to na lang dyan ko sa doktor lagit. Ani kay, di dyan ko ani mo, maluyag ko as ina na. Manta makarijik sa doktor nga sintitik. Pero na feel gid na ko maluya gid
0: tong mismo no, basko og maluya.
5: Oh, maluya ko dok di na kuno maka marog. Ano ato man tanalit ko dito bi ko nakakuha og bato sa una. Nya daghan mas daghan to kay sa ni karon.
0: Sugi ka na tong pag cleansing nimo ni basko og magka.
5: Oh, pag ko na to.
0: Oh, unya niabot ta butong time na wa ka makainom.
5: Oh, ni balik ito. Ang grabe dok di nagjud man sa pagino. Tres kino pag mo kita sa ko.
0: Oh, pero nagbalik na po kag-vegetarian na eh.
5: Mag-vegetarian naging siguro ano eh, kung magkataon man ganit. Pero nag-maintain po kung tanang sibin-sibin. Una eh, kung himong tubig.
0: Oo, pantubig na. So, muna mga pinangga, no? Ang hitabo kang nanay. So, nay, padayon na karon sa imuhang cleansing. Gitawag lag-healthy lifestyle. Sige, nay, isa mo ikaw hag sa ubang mga masakit po.
5: Oo, akong ikahawa kung para na to nga watay mga kwarta magpadukok ta sa mga sintitik og ilang na ipag emergency recovery. Pero kung forever na gini ani nga na ay gibati na to nya di madala jud og doktor magita tagway kang doktor lagi ta ko na ayo dire.
3: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicine and Wellness Center. Basin ka muna lang wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
7: Kay Doc Lagit kasangga mo ang langit.
0: Okay, so mga pinangga, padayon tanga doon sa unahan. Ha? Kaning gitawag na itong istay ba mga pinangga? No, ang istay mga pinangga, kanabitang murag pimples nga nagatubo sa imong eyelids. O, sa imong mata ba? O, sahay makainguhala na may buwinggit. No, unya mga pinangga, doon nagipoy ka ng murag bugas. No, inigtan o si mong eyelids pinangga, tinga ka sambol man. Naay murag bugas pinangga or pimples nga nagtubo sa imong mata. Kwa na siya ka ng infection. Infection na siya mga pinangga ha. So, muna'y makita ni mo pinangga nga gamay nga bugas nga nagdevelop sa imong eyelids. So, ang cause din na pinangga, kaya ang istayday, isa usakunong ka na siya ka bacterial infection. So, ang gitawag mga nato ka ng oil gland, mga pinangga na himo nga infected. So, doon na si inflammation sa maong tissue, doon na sa eyelid sa gitawag na ito kababayinan. Usahay manggun po, kana manggun ginabutang silang matagot na maskara, no, naga-makeup mga pinangga, naga-eyebrow. So, ang iyan na mga pinangga nga dili maayon ni Anna, masalod sa imong mata, moto siya mo cause o infection. Unya mo nang mutubo ang mga stay. Okay. Oh, kanang mga ginagamit na itong eye cosmetics mga pinangga. Okay, unya. Kuan para ba? Ma-develop na siya pinangga mga 2 to 3 months sa sige ni mong gamit. Dito pa mo develop ang bakterya niya. Dito pa po siya mutubo.
8: Nasubukan niyo na ba? Ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng isang minutong general check-up. Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula, ikaw mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
3: Inumanan sa atong mga resident doctors, ang Doc Lagit Clinic abli adlang Domingo hangtod Biyernes.
9: Ania ang tanang Doc Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic. Ug atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
10: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matang lugar ug atangi usab ang matang special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matang clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, naamay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, matag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Usa mga higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
11: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
3: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Okay, sa tanan mo mga pinangga ng mga televiewers niyang Osaka Batanon nga nagmalampuson sa iyang gallbladder stone cleansing. Sir, ano sa ito'y pangalan ni mo?
13: Rapi Giraniel.
12: Rapi?
13: Rapi Giraniel.
12: Giraniel. Ilay edad mo, sir?
13: 6 years old.
12: Aga-asa man?
13: Sa Mungkayo.
12: Ah, Mungkayo. No, laylayo. Kaning, ano sa maulitaw pa? Uminyo na? Pilapil bata. Upat. May ganyan. Basta guwapang asawa. Lira. So, sir, kaning... Anong nakaibalo maka sa clinic ni Doc Lagit?
13: Tungod sa kauban sa akong asawa.
12: Kauban sa imong asawa. No? So, kuan ni siya kaning gi-refer lang ni siya sa kauban siyang asawa. Imong asawa, wapakan hidre.
13: Kanina.
12: Nakatumiagi, tumuti naguban sa imong ha. Okay, sir, kanang kung saan mo itong gibati ni mo, sir?
13: Maglugos ko ginawa at sa mulakaw kung mga ilan ang kadistansya, maghangat na.
12: Okay, una, ang iyong findings na kay heart failure, unya, napot siya hypertension nga grade 2, no, nga general check mo po siya dere, nakita nga, usa nga ni contribute sa iyang, iyang paglisod o ginawa, iyang gallbladder stone, no? So, moto nga, cleansing ni Doc, ilang ka-hospital mo na yan?
13: Duhar.
12: Ah, nakaagi na sa duha ka hospital niya. Lisod ka ginawa to.
13: Greater din.
12: Greater na ka-regional. Oo. Nakapuyo ka-regional, wala pa.
13: Aga. Wanda ka, tulo.
12: Tulo ka adlaw, no? Nya, kumusta? Nawa ang punga dito?
13: Nawa mo ng punga, pero abitan na mga 2 weeks, balik na
12: po. Balik na po, okay. So sir, pag anim na ni Modre, nag-gallbladder stone man ka, ano sa man to, pila ka oras nga nagawas ang bato?
13: First day.
12: Tama to nga 24 hours?
13: Pagka-ugma gito.
12: Pagka-ugma, ni-epekto rin, nakita dahil yung nagawas.
13: Malas na yung
12: dito. Dagandaghan gitong iyahang bato. Harap mo cellphone, kaya kung i-appeal sa video. Ilibang niya. So, mao ni ang iyahang agatong first day. So, mao ni ang iyahang first day, mga pangga. Then, sunod, ikaduhang adlaw. Okay, mauna po ni ikaduhang adlaw. Hapit pareha sa first day. Ikatulog adlaw. So, ikatulong adlaw niya, mauna siya, mga pangga. Ikaupat ka adlaw. Okay, mauna ni ang ikaupat niya ka adlaw, no? So, mo ito mga pangga, nga daghan yun ang nanggawas kang sir. So, hinaot sir nga, padayon ka nga mag-ambing, no? Nga, nakaya ra? Nga, wamit ikaw ang kaon ra?
13: Nakaya ra man to. Nakaya na ko kaysa sa hospital. Wadi ka, di mo yung kapakanon. Wadi ka on rin. Sorry. Ano yun, may juice. Okay na lang.
12: Okay naman kay juice kada 30 minutes. Di pagkagutumon, inom na po.
13: 7-7.
12: Oo. So, kada 30 minutes yung inom mga pinanggal niya. 24 hours mo to nang gawas na yung iyahang gallbladder stone. Upat ka adlaw na hurot. Wala ka maluya?
13: Ay, actually, kung kang kuhan, gutom, pero...
12: May action na gutom.
13: 4 days na kakawan naman.
12: Okay. So, yung sa'yo mong ikaingon, ikapanawagan sa ubang pong mga tao nga na sakit nga heart failure, high blood, labi na may gallstone.
13: Ako lang ikaingon sa inyo, hana. Ito yung dang kuhan nito, lagi. Why? Why do you say ka ng kwan? O mismo, kinoodod ako din yung nagkwan.
12: Nakapamatood.
13: Pamatood na kuha yun ang gallstone without operation.
12: Nakaroon, niloog na yung ginawa.
13: Salamat kayo.
12: Sige ha. Okay. Eh, kuando ba ka ng... Kung makabalik ka next week, i-check na ko siya good through. Kay kung na'y mabilin, dinareviewan mo. So, mo ito mga pinangga. Sir Sublion, ano sa ito'y pangalan, sir?
13: Happy Jiranier.
12: Okay, taga-asa?
13: Mungkayo Dabao de Oro.
12: Mungkayo Dabao de Oro. Okay, so, mo ito mga pinangga ang nagmalampuson sa iyang medication. Glory to God.
14: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
15: So ang himuon, magundang ka o gamit o kanang cosmetics. Okay? So muna ibuhaton mga pinangga ha, then mag-slice kag sibuyas bumbay, iatubang si mong mata para ikaw ay maghilak-hilak, magluha-luha. So muna ibuhaton ni mo mga pinangga, kung doon na kayo stay, hala, buhaton ni mo morning and evening. Hantod siya nga magliit, magkuyos. Okay? So, muna ibuhaton yung pinangga, katong nag-antos o istay mga pangga. Okay, so, padayon ta sa atong gitawag o kanang hisgutan na mo to'y katong dunay mga problemas, kamatahan mga pinangga. Okay, so, then ato isgutan karon about aning problema sa mga menstruation sa mga kababayanan. Dunay menstrual disorder, unsa ning gitawag natog amenorrhea, dysmenorrhea, o uban pa. Ang symptoms ng inyong bation ani pinangga, mag-experience mo og depression, then tension mga pinangga, then melancholia. O nya, ang uban po doon ay gitag na tog breast tenderness. Manaon sa man ako, akong tutoy lagi dog ba, pag kana laging coming ang menstruation, kana laging magngulngol, o nya, kan nag-imo siyang hikapon, humok-humok. Yeah. Di ay mga pinangga, ha? So, de, nyo sa hipon, mag-experience ka cramps during menstruation. Bikugan ka ba? Bikugan ka mga pinangga, ha? O nya, mag-experience siya painting, then dunay water retention. Nyo sa hipon, mga pinangga, alam mo raman pugog ni humo, ni hupong. No? O nya, mag-experience po ka rapid heartbeat mga pinangga. Or mag-experience ka kasagarag backache o lumbar ache, lumbar pain. Sa likuran. So, mo ni mga pinangga, ang imo daw bation, unsa kanoy cause ana, gumikan, kasagaran da ba ni mo gawas, kanang first day sa imong menstruation. First day sa menstruation, mga pinangga, mao daw ni ang gitawag na to, o kanang common mga pinangga, gumikan kay ang gita, o doon na po yung mga tao nga, gumikan sa ilang gitawag o irregular cycle sa ilang menstruation. Okay, usually mga pinangga, magresulta ni gumikan kay dunay nutritional deficiency. Okay, para sa tong gisgutan na to ganihan, no? Kulang sila vitamin C. Kailangan pala sige kaginumog pinya, then any citrus family. So mga pinanga, then naigitag na to kanang auto-intoxication ang cause nini. Unsa ni siya pinanga? Constipation. Pag ang babae manggod mag-constipate, then sa pag-aral nyo sa iridology, makita mo dun sa ay mag-prolapse. Dahil sa constipation, dili man mo siging libang, ang transverse pulo natambak ang tae. So, baga kung sa sampayan pa, pag nandun sa gitna ng sampayan yung mga sinasampay na damit, di simpre mag-lower siya.
1: Maglundo sa
15: tupa. Oh, maglundo sa tupa mo yut-yut. Sa Bisaya pa, may os-os imong matres. May os-os. Mag-prolapse sila mga pinanga. So, mani hinungdan sa kanang gitawag na tog mga menstrual problems sa kababayanan kay maipit ang ilang ovary sa gitawag na tog transverse colon mga pinanga. Okay? So, mani mahinungdan, ang uban po nini gumikan sa sige gamit o kanang drugs mga pinanga or any synthetic drugs unya or mga synthetic nga mga vitamins o minerals or kadaghanan ni gumikan sa kakulang o vitamins o kanang minerals. Ang uban po nini gumikan sa stress, no? Mani mga pinanga ang hinungdan unya wrong diet ha. So, mani mga pinanga be sure nga nindot inyong bowel movement para mawala ng panakit sa inyong puson, irregular ang ilang menstruation. Okay? So, una-una mga pinanga, kaning gitawag na itong amenorrhea, meaning day aning amenorrhea, absence or na doon ay suppression sa imong menstruation. Gitawag ba sa Bisaya, pinanggang gilayagan. Nayuban mga pinanga, ladok, walagi ko riglahang karundok. Gol kay kudok bang ano man najerjeran ba dai ka ulagi dok tong Valentine's bantay po mga pag-abot sa Valentine's mga pinanga nya after 1 month pagka March mga pinanga wala ka girigla ala bantay ka din na unsa may akong button dok ay sa kagool pag PT o sa mag pregnancy test sa mga pinanga kay pasigsigig kagool no nya nag experience ra dai sa amenorrhea gilayagan ba. Ang layag mga pinanga, 1 month, 2 months, 3 months, layag na. Pero pag mulampas na 3 months, magsugo na kag 4 months bago ka ginamins, mga pinanga, ang tawag na hormonal imbalance. Okay? So, ang gitawag na itong dysmenorrhea, kanang painful or difficult menstruation. So, mani mga pinanga ha, ang gitawag na itong kuan kanang gitawag mga pinanga og dysmenorrhea, sakit, panahon nga, mag-menstruate mga pinanga or doon na kay bation nga before ang menstruation. Okay, then sunod ani mga pinanga doon na gitag na tog metro radya mga pinanga. So, kuan din siya butpod pasabot ani doon na bleeding between sa imong period. Kana bang mga 15 days bitaw murigla gani ka pinanga. Mudugo gani ka agoy kuan na siya diferensyado gina imong matres. Okay, then doon na gitawag na to kaning kanang oligomenorrhea. Unsa ni siya pinanga? Doon na gitawag na to kanang infrequent or doon ay scantily menstruation. Tingala ka nga.
1: Mayra tong ano.
15: Oh,
1: dugo.
15: Tingala ka pinanga. Unsa man ni dok ang akong regla nga spotting raman? Unya tag 2 days ra pod spotting unya mawa. Mga pinanga kani mo na gitawag na tog oligomenorrhea mga pinanga. Okay, so hinumdumi nga kuan ni siya mga pinanga mo na inyuhang gitawag og bantayan then og magisgot day tag dysmenorrhea mga pinanga dunay primary dysmenorrhea no ang pain mga pinanga magbigin na siya kanang few hours before sa imong menstruation or one set bleeding mga pinanga. Kasagaran ko nun na, mulas ko nun na siya pinanga og 1 to 2 days. Monay bation ni po pinanga, mag-experience ka kanang pain. Unya ang secondary dysmenorrhea pinanga, mag-start siya 2 to 3 days before ang gitawag na tog menstruation pinanga, mag-experience ka kanang abdominal pain. O magsakit ang imong abdomen, unya doon na po'y pain sa imong back, apil ang imong gitawag og legs, ha? 2 to 3 days before menstruation secondary pero 1 to 2 days before dun na kitang natog primary dysmenorrhea. Okay, kana mga pinanga gumikan kay dunay inflammation or doon na gitawag na to kanang uterine malposition, or doon na gitawag na to endometriosis, or doon ay tumor ang mga babae. Noni lang batiyon nga before menstruation, magsakit mga pinangga. Okay, so ang inyong himuon, ayaw kalimte, na 1 week before menstruation, magsige na mo hot sitz bath. Kalimte, ay nage mo sige gamit so kasuka, mga aslom, sausag aslom pinangga, ayaw kay kana makadaot, ha? O niya, dahil mga pinangga ang inyong himuon, ala, sige na kaginom mo pinya juice, citrus, ini citrus. Basta tasog vitamin C, mango shake. So, kana mga pinangga, passion fruit. So, hala, maghilig na mo o kanang juice ni ana. Okay, mga pinangga, adun na ta sa ito ang katapusan ng isugutan karon ang mga signs and manifestations, mga pinangga. Okay, kagahapon atong isugutan, unsaon nyo pag-ilangan, tao good health, pag ang iyang ulo bugnaw, ang tiil init, o niya open bowel siya, kanang regular nga nagalibang. Pero kamo din ang malibang lang kausa sa iskadlaw, ala, dili pa mo, good health, anak, mga pinangga. Okay, ikaduha nga ilahanan, kung doon ay gitag na itong brain congestion. Mga pinangga, okay, mo na inyong ilahanan, kuno, kay ang inyo kunong head area, init ang ulo o niya bugnaw ang iyang kamot. Amo na ilhanan pinanggaha nga barado ginang uto ka. Okay, ang ilhanan na po nyo kung doon na kay intestinal congestion, mga pinangga, init ang imong abdomen o niya bugnaw ang imong tiil. Paminaw ha. So ana mga pinangga, di pa ni mo siya ma-check up, mutugan pa lang siyang gibati. Muna pinangga, doon ay intestinal congestion, mga pinangga. Init ang abdomen, bugnaw ang iyang tiil. Kung doon ay problemas baga, kanang lung trouble or kanang lung problem, mga pinangga, ang iyang batiun, init ang iyang chest area or ang gitawag natog upper portion sa imong back. Tinga ka nga init lagigdughan, init po jag likod, mga pinangga. Onya dayon na siya coincident, mga pinangga, nga cold extremities. Bugnaw pinangga ang lower part sa iyang body. Na tinga ka bugnaw, wag ti iloy bugnaw, makikagpaat, tandayan ka nga makakupos mag-ato. O, mga pinangga, kay di ay doon na siya ay lung problem. Mama ni mga pinangga, no? Labi na doon na nagyoy ka ng gitawag na itong infection or doon ay bakterya nga pneumonia or pulmonia. Aside na init imong pamati pinangga sa chest o sa back area, magpawis. Magpawis, panahon matulog or madaling araw, maligo ka og singot, mga pinangga, ha? Then kung doon na kuno kay gitawag na itong intestine torpidity, pinangga bugnaw kag ilong. Ah, tinga ka nga, ngano gipaningot man imong ilong? Ay bugnaw ilong pinangga, kay doon na siya ay intestine torpidity, mga pinangga. Okay, then kung doon na kuno kay pneumonia or gitawag na itong nervous fever, mga pinangga, ang one side sa imong gitawag o kanang pisngi or aping, bugnaw. Oh, mga pinangga, unya, ang pikas pod init. So, dili kuno pantay. Oh, dapat balance si pinangga, init-init siya. Pero pag hiccup ganin ni mo pinangga, uy hala, ang pikas lagi ni mong naong lagi, bugnaw, ang pikas init. Ilhanan ko no, nga doon na kay nervous fever or pneumonia. Labi nagsabay nga sakit lagi ako likod. Kung saan man akong ubudok, dugay naman kain eh. Oh, unya pinangga, kung doon na kay gitag na itong hectic fever, both sa imong kanang aping pinaga nag-flash. Oh, so nag-flash ha? Unsay batiyon? Magpula-pula. Oh, tinga ka nga, uy, kuyawan ni mo, nga nitibo mong takagdugo, nga naman, nga puwa-puwa, magkagaping. Oh, di mong takakatsilaon. Di ay mga pinangga, na siya ay hectic fever. So, kaya, pag tingin mo pa lang sa tao, may analysis ka na. Lalo na kung hinipo mo yung kanyang pisngi, mga pinangga, mabita ng usay, atong hikapon ninyong aping, kay nga naman, ma-analyze na to pinangga kung unsa ang inyong gibati. So mana pinangga ha ang atong gitawag og signs and manifestation sa gitawag na tug temperature. Okay? So hala pinangga, panghikapan na nang inyo, oh. Kung naay gitawag ni nang lapad-lapad og naong, amo na gingon nga pastilan ning imong naong. isa magyuning kaadlaw nga mahagkan si mong uyab kay moro mag-skektarya ka dako.
7: Alang sa inyong pagsalmot o mga pangutana sa Doc Lagit Servisyo Publiko, text lang
14: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text o smart subscribers.
7: Unsa pa imong gihuwa, text na!
16: Kung haplas nga makapahuyo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, pimples, acne vulgaris, matag-tiki, matag-tuko, apoy-apoy o hubag-hubag nga walay butuhanan, bayook, cyst, goiter, lymphoma, trihuma, arthritis, gout, skin allergies, sakit sa ngipon o uban pa, usa lang ang tambal niini. Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Ang gamhanang haplas, mapalit na sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Mga nanay ug tatay, dilawin na karon ang kalami sa healthy juice powder nga usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Usa kini ka anti-cancer, anti-tumor ug pampawala sa mga hubag-hubag. High in vitamin C plus iron, healthy juice powder. Makawala usab kini og paglibong-libong, anemia, insomnia, lupus, leukemia, paghapos sa kuto-kuto, punga ug luod. Healthy juice powder hinimo gikan sa blomera, gunjay berry, guyabano, barley, cranberry, acai berry at mangosteen. Healthy juice powder perting lamia ug safe sa mga bata. Makatabang sa tanang balatian. Healthy juice powder. Doc Lagit Nature's Wonder Product Healthy Juice Powder. Mabalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
17: Kanya episode 3 mga pinangga sa Gotokola. Nindot po ni siyang panghampol. Nindot po ni panghampol mga pinangga. Imo ni siyang lubkon. Panghampol ni may mga goiter. May mga sisa tutoy. Apil na yung mga rayo. Mag-arthritis. Nindot po ni hampulan mga pangga. Manay nakanindot niya ha. Paghampulan na every 4 hours mga pinangga. Pwede ninyong hampulan sa gitawag na to Goto Cola mga pinangga. Gawas ka naghampul, ilaw po kadakaon pinangga, 5 kadahon sa Goto Cola. Ang lamian ni Murara man isang celery. May pagkalang tulang-tulang nga may, pero grabe mga pinangga. Kung pagtilaw ni mong muana ka, kanang imong gamay ulo mo, to'y hakaw yun po.
16: Ayon sa research, ang Pinoy kapag tumatanda, nagiging makakalimutin. Agapan ito, uminom araw-araw ng Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Inapatalas nito ang ating utak at nilalabanan ang pagiging makakalimutin. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pampatalino at pampatalas ng memorya. Kumpleto rin ito sa vitamins and minerals dahil sa pinaghalong 20 iba't ibang gulay at prutas. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ang bata, normal nga mo experience og ubo, sipon, hutoy ug kalintura. Apan, pwede din mo silang matabangan. Pinaagi sa Perlin Infant Syrup. Dunay sangkap nga tiki-tiki, lagundi, gabon, violeta, mangosteen, guyabano, luya, honey with vitamins and minerals. Mupagana usab kini sa pagkaon. Perlin Infant Syrup. Maayo alang sa mga bata. Basta gani pagana sa pagkaon ug tambal sa ubo ug kalintura sa mga bata, Perlin Infant Syrup. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ania na ang sulbad sa tanang problema sa tunga sa kutuguto, paghilab, paghapdos, pagsakit, pagbuto, kabuhi, ulcer, gastritis o pagpunga-punga. Ania na ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Usa ka Doc Lagit Nature's Wonder Product. Maayo sa gini alang sa pagtanggal sa plema, ubo, pneumonia o apil ang tuberculosis. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Masaligan o epektibo. Ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center duol sa inyong mga lugar. 77 Herbal Tea o pito-pito. Hinimo gikan sa pito ka mailanog herbal medicines wag pasaog ng panahon nga mao ang sibukaw, paragis, tawa-tawa, anis kulantro, cinnamon or kadingag, pandan o iba na ba. Mga ilanog sanggap nga gamit kani antos mga katigulangan o karon ginamit na usab sa atong banggiitang doktor nga si Doc Lagit. 77 Herbal Tea, epektibong tambal alang sa mga nagkanto sa kidney problems o UTI, panghinlo sa kini sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar o uric acid. Ampini ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw og 77 Herbal Tea. 77 Herbal Tea. Ang 77 Herbal Tea mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
15: So mga pinangga ni ni ang mga pinangga gingon diri hello doc na minaw mi karon. Mangutan na lang ko doc ba ang akong mama 57 na siya karon. Nag birthday day siya ron. Ang iyang ulo katol kaayo. Feeling niya daghan og butoy-butoy. Wala man po'y kuto, unsa man ni Doc, mga pinangga, pasigig inom si nanay og limonsito. Then, before siya maligo, kuskuson og limonsito ang iyang ulo. Kuskuson niya og limonsito, ha? Mon lang sana itry mga pinangga. Okay. Hello, Doc. Ask lang unta ko, unsang herbal sa plema? no, nga malapot kaayo. O unya, kuan pudok unya kuan og side gisidok. Na stroke na siya. Agwapo ginigdalo ni mog clinic Pinangga. Tuubon 3 times a day, hot foot bath every night, hot compress ang likod og chest area 3 times a day. Makatabang na po ni siyang ubo og sayang gitawag og kanang stroke mga Pinangga. Okay, so munay kuan ha. Munay imong buhaton Pinangga. Pero kanang nagasidok, sign daw nang mutubo pa. No? Pero 57 naman siya, lahi na nagbot pasabot. Ang buhaton nimo mga Pinangga, mangita kag santan nga pula ang bulak, ang ugat niya na imong lagaon. Ay, na 3 to 5 minutes Pinangga, mag-stop ang gitawag na tugsidok. Okay? So, anak kasimple ha, mga Pinangga na tuntig paminaw. Okay. Hello, Doc. Nagkaon kog bindignet. Wa man ka mangagdalag eh. Nagpaibog ramang kahuman. Nagkaon na pod kog kanon. Busog kayo ko. Sige kog panugab. Kana Pinangga. Kaya ang bindignet acidic. Kaya ang saging manggod pag mahinog, alkaline. Pero pag imong lutoon ang fully ripe nga banana mo acid. So mo na Pinanggag pagtugab mo yung kainig tugab, ba, gracia. Amo yung manasuban. Pagkaon niya, put, disgracia. Gingon diri, unsa may effect aning sige o withdrawal. Dili ba ni makadaot? Maura ba ni among gamit makadaot Pinangga? Ang babae malimutin, malimtanon. Unya madugay, magsige nagkabag ang tiyan. Nga ka nga, unsa maning butudas tiyan, sige na kag inom og nerve tonic, sige na kag inom Pinanggag mais nga coffee og charcoal 77, dugay mawala mga Pinangga. Sige jud kag hot seats bat ana ha. Mata ipilok tapos ning action og hubag, no, ang akong eye bag. Ang paghubag sa eye bag mga Pinangga ilhan na

0: compress. Kay kung magmabugnawan ilang piang pinangga mag-ubog ina. Do kung sa dining na ang plema pero wala may ubo, pinangga mo na ilhan nga naakay ang imong plema na lang sa imong liog. Mo na ilhan nga naakay pneumonia kundi pulmonia. Okay. Ask lang ko unsay tambal nga sige man og kanang hangak. Ah, mga pinangga og sige kang hangak kon sagad kulang og libang. Sumadto kag clinic mag colon cleansing ka didto nya. Panahon maghangak alsahon imong kamot i-shake lang nimo. Labi na gyud ang left sa left hand nimo kay naa man din na dool ang kasing-kasing. Ah, hello doc, si Danny Bulahan ni. No, unsay tambal anang mga tao nga malimtanon mo ni nakawa ang bulahan nimo? Okay, di malas jug ka nga malimtanon. Pinangga hot foot bath yun malimtanon aron sayo makatulog then the only way pinangga nga mag-recover ang imong gitawag og memory matulog tag sayo. Kay building tamba kung magtuon ani mo ang anatomy and physiology, building time sa atong body cells and tissues 8 sa gabi up to midnight, 12 mga pinanggas gabi. Beyond ni Anna, wala na na siya building time. Rest na lang na siya mga pinangga. So matulog ka before ang 12 sa gabi. No? Pero basi alas 12 na po ka matulog, wala na po na siya building time. Pinangga, dapat mga 10 or 11 sa gabi makatulog na ta. Then, mga pinangga, sige ka ginom tubig. Lang ko, unsay tambal para sa ubo. Magkatulan-tutulan mo to pinangga. Pwede ka maglagag 7-7 herbal tea. Butangan ni mo ugloy a pinangga kay kana ikatabang sa imuha.
1: Tuwa na matay kong oras mga pinangga. No, kini na lang si Dr. Lagit magingon ang Diyos magpanalangin.
2: Maayong pagpamina.
3: Dok, kaysa dok. Ay kalagot, lamipod na kay maminaw da.
4: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit doon sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atang iusab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Martes na amay mutang sa Comperensional Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors.
5: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon Region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
7: Ang musunod nga sidya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala ug baruganan niining sibyahanan.
8: Sairon ta! Nagahisgot og mga butang! Ekonomikanhon! Espirituhanon! Politikanhon! Sairon ta! Og, ari ang inyong anchorman, Mr. Kik!

ko na itong tanan. Ano yan sa kita ni itong usaka oras nga ito lumanong sayrunta sa kalan sa itong sibyahanan DXOD Infinite FM 96.1 o madungog sa kita sa Light FM 90.9 sa kalan sa itong station manager Ma'am Rose Bulpa sa kalan ni Engineer

to sa irunta. Og siyempre, mayong oto sa atong halangdong Mayor Jose Joe Relampagos kang Ma'am Juan Relampagos Kapuyan, ang atong Executive Secretary ng Siyudad sa Panabo, kang Konsehal Boss GM Henteles Relampagos o kay Konsehal Bongbor Henteles Relampagos sa lungsod sa Carmen Davao del Norte o kay Sikan District Board Member Attorney Jig Relampagos. Basta Relampagos! Okay kayo! Okay jud kayo mga kabida ang serbisyong Relampagos. Kay atong nakita personally ang atong mga kaigsuunang mga panabuans o mga kaigsuunang kasikbit munisipyo

si Jory Lampagos og mismo sa City, sa opisina sa City Hall ni Mayor Joe. O gali ang sistema nila mga kabida, ilahang bahinon ang atong mga kaigsuunan dito sa pagsalud nimo sa City Hall. Sa left side ang opisina ni Ma'am Joan Relampagos Kapuyan, kay siya man

paspas sa pagkiter sa atong mga kaigsuonan. O inanay lang sistema mga kabida. O nya, aron paspas ba? Aron mahatagan og pagtagad katong musunod na mga kliyente, clients. Matawag niya na, matawag man ito ng clients kay siyempre, pag mabisita ka sa usa ka opisina, i-considered ka na kliyente. So, busa, walay pag-langay-langay, kasi kasuhon ka na dayon ni Ma'am Juan o ni Mayor. O kinsa man ang naadya present, si Ma'am Juan ba o si Mayor ba, so, walay gyoy makawang o walay gyoy pagka-miss transaksyon diha sa City Hall. O maasikaso gyod, maatiman gyod atong mga kaigsunang moduol diha. So inana, kapaspas ang serbisyong relampagos. Aga siyempre mga kaigsuonan, nanggawas na po ang ng mga isyo na diin part man jud kana sa politika. O sa ka mga demolition aspect ba? Mga aspeto sa pag-demolish sa usa ka kandidato pinaagi sa mga fake news o aron na ang mindset sa atong mga kaigsuonan mga Davao nun, particular sa provinces Davao del Norte, gani dito kita sa Island Garden City of Samal, kaya ni sorry kita sa barangay Araw ng Barangay Villarica, Miranda o Glibwak. O dito naka sugamak kita o mga dili maayong mga istorya na diin matod pa dili daw maayo ang relasyon ni board member Attorney Jig Relampagos o Mayor Joe Relampagos o mga Relampagos. Kay kuno, dili kuno tagdon ang desisyon ni Attorney kun board member Jig Relampagos. O matod pa, pag meeting-meeting ra daw si Konsyal Bongbor, Konsyal GM, Ma'am Joan Relampagos, Kapuyan, o si Mayor Joe. Muna'y dako kayong bakak, mga kabida. Dako kayong bakak, kana. Kaya kontrolado ni Mayor, mga kabida, ang pamilyang Relampagos. Ang respeto sa mga anak, o respeto ni Mayor siya mga anak, nagpabilin, why nabawas? Muna'y gingon, mga kabida, intact ang pamilyang Relampagos. Muna'y wala namang gumalabay na isyo good kay human naman ng isyo sa illegal, illegalista. Munang naanapod, himuan na pod o demolisyon sa pamilya kunuhay, pero dili ka na tinuod mga kabida. Kay kagahapon gani atong gihinabi si Mayor Jose Joe Relampagos o matod pa niya. Hingna na sila na ang among pamilya intact. Masabot ang respeto na o ang akong pagdumala nagpabilin ang amahan ng desisyon. O muna mga kabida, akong balikon, ayaw ka mo ugtuo sa mga gipakatag karon ng mga istorya na dili kontrolado ni Mayor Joe ang iyahang mga anak. Di ka na tinuod mga kabida. Bayong unto ka ni mo diha, Mr. Dingdong Berol, all the way from Insular San Luis, Caragdabo Oriental. Salamat kayo sa imong makadunayong pagsunod ni atong programang Sayronta through Facebook Live. O kanimo Mr. Boone Bonifacio Pantuhan, iki Mr. Boone, amping sa imong pagbiyahe, panginabuhi Mr. Boone. Og akong balik mga kabida, karong untang adlawa magsugod ang kiningniang adun na kita'y guest sa Agri. Og naghulat kita, basig ugma pa sila musugod. O ato ka nang gigahinan og 30 minutos aron na mapabuhagay og
atong mapaabot ang tinuod nga impormasyon kabahin sa serbisyo sa mga relampagos diri sa siyudad sa Panabo. Og siguro nagkuhan pa to sila. Kaya hindi ba ya lalim ning first time na mo salang ka on board. Og mayong utopod gani mo da Mrs. Kick, nag-relax gini siya. Og condolence pod sa pamilyang Hilya diha sa may Purok 5 Barangay Tuganay, Lungsod Scarmin, Davao del Norte. Og nadiha ang haya ni Dipunta Robilin Hilya. Ako akining bayaw, mga kabida. Asawa kini sa akong igsuon nga ni Panaw na pod. Ug karon nakita na sila dito sa kahitasan. Condolence, condolence sa pamilyang Hilya. Aga mao ka to mga kabida, kagahapong adlaw ato yung naobserbahan ang panon sa katawhan. Porbida diha pa lang sa ganghaan sa opisina sa may hagdanan sa ubos naglinya ang katawhan nga mosulod sa opisina ni Mayor Jose Joe Relampagos. Og dili lang taga Panabo kadto nagkadiing mga lugar sa kopsa probinsya sa Davao del Norte mga kabida. Og ang tanan nakiter. Nakiter ang tanan mga kabida kay dili gusto si Mayor Joe na adunay dili maatiman og maasikaso ang tanan. Una siya mo kanaog sa iyahang opisina og si Ma'am Joan, bahala nang abtag alauna ang ilahang gusto na makiter, maasikaso, maatiman yun ang tanan na mobisita, musuroy dito sa opisina sa City Hall. Og mo po nasa ilahang panimalay, buntag sayo pa, naan na diha ato makaigsuunan og abtag gabi eh. Huwag ka ng serbisyong way puas, serbisyong dili pinugos, huwag ka ng serbisyong rilampagos. Huwag di hapon si Carmen, tungod sa nahitabong demolisyon sa may Libak, Barangay Tubod, sakop sa Carmen. Huwag ka doon ay mga nagkadaiyang mga reaksyon, panlantaw opinyon atong mga kaigsuunan ni Adto. O gani kagahapon natong nahinabi si Mayor Rosie, si Mayor Leonie Bahagi. Kagahapon adlaw ato siyang gihinabi kabahin sa maong panghitabo nga demolisyon sa Barangay Tubod. Og siyempre iyang isulti kanato nga due process. Ang korte may nag-order, so muna gingon na korte naman na court order. So way mahimo ang mayor. So mo ko na atong hatagan og pagtagad no. Kay diha man gyud dito man gyud basulon ang mayor, kapitan. Pero kung aduna na court order mga kabida, mo na giingon na balaod na ang nagpatuman. So mo na giingon mosunod kita sa balaod kay aduna pa may balaod. Doon na pa may korte nga nagtuman sa iyahang tinuray nga serbisyo. Maayong unto ka ni mo diha, Mr. Jerry De La Cruz. Salamat kayo, Brad, sa imuhang pagsuporta. Matod pa ni Mr. Jerry De La Cruz, Brad, uban mi nila Richie Tupi diri Samal. Oy, amping mo diha, mga kabida. Ako kini mga classmates sa Holy Cross. Nagunsa makani sila sa Samal. Nagunsa man mo diha, mga amigo. Okay, mao ka to, mga kabida, ang pamahayag ni Mayor Leonie Bahagi na wala siya mahimo kay korte naman ang nagdesisyon. So, tama po.
kay korte naman. So musunod kita sa balaod. Oga matod pa niya na due process. Sige, kay balaod ba na? Wa patay mahimo diha. Kay basta na court order. So wa gitay mahimo diha. Ato ginan tumanon mga kabida. Oga di po nato ma-blame ang kapitan ug mayor kay kung ikaw negosyante, nag-invest ka diha. Imo sa sigurong verify yon ang area no kon kuan ba legit ba ang tagiya? No, nganong tukod makadag structure negosyo na ang luna o ang area dili man na titulado. Dili ba nakapangalan sa tao na nag deal sa imuha? So atay mahimo diha kay dili man na legit na tagiya. Dili lehitimo tagiya sa maong luna. So di na to ma-blame lagi ang kapitan o ang mayor. Kay sila pod igo raman na abtan og court order. So mo kana ang pamahayag ni Mayor Leonie Bahagi kagahapon sa atong pagkighinabi kaniya mga kabida. Og diha ta balik lang tawo diha tiud-tiud sa panabo. Ato ta sa lungsod sa Santo Tomas kay hapit ta pod ang ilahang araw karong Agosto 14 adlawng Biyernes kana. Dungan kana sa pagsaulog pod sa araw ng Mawab. Og matag gabi og kada adlaw adunay mga nakahanay na mga programa ang lungsod sa Santo Tomas. Nindot kayo sa Santo Tomas karon sa liderato sa mga dihisika, double D. Og ato tong sundan tong follow up na tong kung ano isyo sa Santo Tomas. Og matod pa diri mga kabida na ang kanadang sige og pandaot kang mayor o kang vice mayor sa liderato sa mga disika na po daw na mga problema. Og as soon as possible abtan po yun daw na og mga subpina o warrant sa mani. Ato lang ning dugang ni atong last week na programa no. Okay, nakabalo naman ta mga kabida og kinsa na isigi og pandaot sa mga dihisika o sa administrasyong dihisika. Og ang iyahang giyawyo pag maayo diha ang kining ni ang kalayo daw sa City Hall ay munisipyo, Municipal Hall. Kahisgot na matag City Hall kay nag soon City pa City Hall, pa City naman kining lungsod Santo Tomas. Muna gibagulbulan sa usa ka konsehal diha kay layo lagi daw. Mayo nga odto kanimo diha Mr. Roldan Gambong. Layo daw ba unya makagasto na po daw nga itong makaigsuunang Tomasinos. Ani man guna siya mga kabida? Kung nagpaspas ang pag-uswag, paglambo sa usa ka lugar, mo expand man gyud na. Mo expand na siya ba? Sama diha Santo Tomas. Nindot kay plano ni Mayor Uncle Roland Disica o gang saguni ang bayan kay padak-an ang maong lugar ba? Ang kining ni ang land area kaya pa siyudad na bayan ni sila og di ilang inana mga kabida kay ni Donang 5 ka hektarya ha 5 ka hektarya ha imagine aron dito ibarog ang new municipal hall soon to be city hall og dito na po ipabutang ang mga ahinsya ma local man o national. So usara ka arangkada ba? So mo kanay mga nindot na mga plano og
advantage pod kayo sa LGU kay gidonar ang 5 hektarya kon imo pa nang paliton i-purchase pa na sa LGU Santo Tomas milyones. So kanang instead of purchase of a lot para sa maong proyekto, magamit pa sa ubang mga proyekto o servisyo. Wala na nakanindot ba? Wala tayo labot na konsehal. Kung mo-upgrade, ma-upgrade ang presyo sa mga luna deha, konyuta, sa palibot sa bagong munisipyo. Kaya na naman gina, basta mubibo ng usa ka lugar, ang classification sa usa ka lugar sa luna o yuta, mutaas man yun na. So wala na tayo labot niya kung ang pamilyang disika, aduna pa ay uba, aduna pa ay yuta o luna na dool sa maong propose municipal hall, soon to be city hall. Wala na tayo labot niya, konsehal. Kaya ang tumuong tinguha diha para lang diha ibutang ang maong new municipal hall o uban pang mga ehensya diha sa lungsod sa Santo Tomas. Mao na gingon mga kabida kung na nagplano ka o kaayuhan na agoy mag samok-samok, na agoy mubabag, how much more kung muhimo ka o dili maayo, samot. O kining politika manggod, muna isa sa mga babag ba? Muna isa sa mga babag, kining wala ka pa makamove on sa politika. Kining ambisyon po ba? Muna yung makadaot? Kining sobra sa naguna ang imong pangandoy ba? Sa mga sagot sa dili mga kabida, naasa prime ang maong pamilya di Hisika. Mahugin ay tinuod. Og diha po sa barangay Tibalog, kung wala naging dili naging ma-postpone kining biski, nindot kayo diha kay upat diha ang magpapili pagkakapitan. O na diha si incumbent barangay captain Joby Kutay Amar. O na po diha si number one kagawad kin Dehisika, og naapod si former Vice Mayor Ricky Inudyuan, og naapod niya si former Municipal Councilor Ricky Langkido. So nindot kayo kay ang atong makaigsuna mga Tibalog, taga-Tibalog, aduna sila'y kapilian, kay di lang sila mag yes or no, kay upat man ang magpapili diha pagkakapitan. So bibo kayo. So napoy nagpaabot sa ilang mensahe diri taga Tibalog na game over na daw. So wapot ay mahimo, di na to na himo ang big deal kay ilaha man po ning mga reaksyon. O kay intact daw ang structure sa mga disika, wapot ay mahimo diha kay ilaha man ning opinion.

Joshua Aquino, pinaka batikan na tagatibong ko. Nado sila panabo. Amping-amping mo sa biyahe. So, mo ko na mga kabida, diha sa Barangay Tibalog, nalipay ang itong makaigsuunan diha sa Barangay Tibalog kay daghan sila kapilian. O niya, kini pong mga, siyempre, matag kandidato na may mga loyal supporters, mga leaders. O kini atong gipambasa po diri, dili tayo na one-sided, kaya atong po nibasahon ning diri sa side ni Inudyoan. O kay dito daw sa araw ng Barangay Tibalog, pag welcome na daw kang former Vice Mayor Ricky Inudyoan, grabe daw palakpak atong makaigsuunan. Siyempre, napa man ang respeto po. Diri po ta kay Langkido. So, di man daw po basta-basta ang record kay 3 terms municipal councilor. Siyempre, si mi advice, si Barangay Captain Joby, niagi proc leaders, niagi og association president, daghan og mga apelisyon ba. So mo na nakanindot lagi ba kay atong mga kaigsuunan diha, daghang kapilian, dili lang yes or no. Kay kung yes or no, duha ra mo na. So mo na gingingon mga kabida og di report follow up. Di na gid daw mabangbang si Councilor Kent Dehisika. Si wa mo ni problema. So pasaylo apod ko ha kining nagpaabot og mga text mensahe na kanang medyo personal din ato basahon na kay lain pod na atong i-on air ba. Ayaw pod ng mga kuan kay. So mo ka na diha sa Barangay Tibalog si former Vice Mayor Ricky Inudyoan, former Municipal Councilor Ricky Langkido, si Barangay Captain Joby Kutay Amar o si Councilor Kent Dehisika, mo na'y mga kandidato diha pagkakapitan sa Barangay Tibalog. Mo po diri, last niya itong basahon. Kana magun si Konsehal. Dili ni, hindi ni pwede basahon. Mo na lagi da, ikaw Konsehal diha sa Tibalog, suporta na lang kay isa duha raman mo diha ang babag. Ang walo ka konsehal diha kay naman tayo ay PM Arogiski og EBC siyam di ay todo support mo na sa programa sa mga Dehisika. So wag ito mo imahimo doha kay suportado man sa kuan siyam adi o siyam ka konsehal kay EBC IPM Arogiski siyam. So mo nang suporta na lang. Dito na lang gudbawi pag dool na ang 2028 presidential o local election. Kay trabaho lang sa kay isa ka tuig pakapin. O lisod po kayo magsigira ka o kontra. O suporta na lang. O may konto po ganibuda Vince Torre Prangka. Salamat, mate. Og datas kapalong, iri daghan kayo kapalong. Og mayong unto kanimo diha, Honorable Mayor Edgardo Timbol. Oh, congratulations sa successful nga pagsaulog sa araw ng kapalong. Og kanimo Vice Mayor Kim Quisada. Og nindot kayo ang mga mensahe ni Mayor og ni Vice Mayor mga kabida diha sa kapalong. Muna'y giingong mga kabida, ang mayor diha, Edgardo Timbol, wag yun na siya problema dyan. Tinood yun ka na. Since na nagkailat ana, wag yun na problema si Mayor Edgardo. Muna'y akong giingon, akong balik-balikon na ang nagpalibot ba? Ang nagpalibot kay Mayor Edgardo Timbol, mura yun ito'y problema. Gani ha, sa iyahang
mensahe sa mga kasaulaugan sa araw na kapalong. Ang kooperasyon tinabangay sit aside sa ang politika. Trabaho sa okay layo pa man daw isang taon mahigit pa. O tulungan para sa ikaunlad ng ating bayan. Og nindot pud ang mensahe dito ni Vice Mayor Kim Quesada, mga kabida. O nindot pud ang iyang mensahe kay matud pa ni Vice Mayor Kim Quesada. Iyang gipasalamatan ang organizing committee. Og iya pong gi-congratulation si Mayor sa iyang liderato. Iyang gipasalamatan ang sangguniang bayan members sa tanan-tanan na nag-participar sa preparation sa maong kasaulugan sa selebrasyon sa Araw ng Kapalong. So walay politika ba? Kanindot kayo pa minaon mga kabida sa itong mga kaiksura ng Kapalonginians ang executive legislative. Susama ang ilahang direksyon, susama ang ilahang mensahe, ang kooperasyon o pagtinabangay o ipadaplin sa ang politika. Huwag na inindot, no? Mamampod yun na kang direksyon ni Vice Mayor Kim Quesada na dili sa mag-isgot o politika. Serbisyo para sa katawhan sa Kapalong. Og mamampod na kang Mayor Edgardo Timbol. Ang nakalisod man lagod ani puhon mga kabida kay nagkalain-lain ni sila og partido. Mora mo gud nay nakababag nining maong duha ka leader ni ana maong lungsod kay lahi sila og partido. Sa serbisyo og sa mga hangyo sa katawhan susama ra. Kay ang pagtinabangay, kooperasyon, pagsinabtanay, mora may isa ka direksyon raman ang ilahang gihangyo ni Mayor Edgardo Timbol o Vice Mayor Kim Quesada. So tinuod ka na mga kabida, mga kaigsunan ko diya sa Kapalong Davao del Norte. Atong respetuhon ang atong mga leader diha, labi na kay Mayor o kay Vice Mayor, aron ang atong ang ilahang pagpanerbisyo, walay babag ba? Walay babag. O kay layo palagi ang 2028. So nindot kayo itong ilang mga mensahe. Nindot kayo. Didyog ka dito makadungog adunay mga pitik sa politika. Undili ang ilahang tumong o ang ilahang direksyon sa ilahang mensahe ang kiningniang kooperasyon pagtinabangay. Doon na pa rin. Ay nagtawag kay Ato Nigi. Ato Nigi kuan. Naka-silent text lang. Unya lang mo tawag mga kabida. Eksakto launa sa hapon. Kining uban text diri na personal din ato ni basahon kay ang atoa diri kuan man ni. Pag-promote sa atong mga elected government officials na diin nagtrabaho o adunay dedikasyon sa ilahang pagserbisyo in return sa pagsalig sa ilahang mga constituent. Ayaw mo take sa dilip. Ayaw kay kinatong programang Siren ta. Atong Siren ang kaningniang mga programa, serbisyo na gidalit nila sa ilahang mga area of responsibilities. Mayong unto po kanimo diha Mayor Limuel Toto Reyes diha sa lungsod sa siyudad sa Samal, Kun Island Garden City of Samal. Salamat kayo Mayor sa imuhang makanunayong pagtagad o pagatiman kanamo sa among grupo o kay labi na kay Mr. Kick. Muna'y kayong mga kabida kung diligod ni mo kanunayang suruyon ang usa ka politiko, muna'y kayong ma-welcome ka. Pero kung sige lang ni mo at doon,
dili naman na pagbisita. Buisita na kana. So mo ko nay usahay pod kini ato makauban ang sbuhat. Madamay lang pod to ing taon tong tarong. Kay halos kung ingon pa ni Ulaybar, Sir Imi Ulaybar, dire na lang mo pamuyo. So muna isa sa mga disadvantage pod ba na katong mga tarong na mga kuan kaubanan sa buhat, madamay lang yung taon. Kaya pag naay mo makasuroy dito sa naagihan sa mga dili tarong, madamay itong mga tarong. Kaya pag yunay mga midya nay nawala, okay lang. Ako sa kamiyor o sa kapolitiko nagtanaw sa CCTV sa iyang opisina kay makita kung kinsay niabot nga bisita. Kay matod pa gani ni mayor dito sa Samal, kay nagsigutan lang ang biski eh. Siya mangyoy nag-ingon na naanapoy mudagan sa inyohang mga kaubanan, naanapoy mudagan kapitan o kagawad na makaangkot ng boto duha tulora porbida ang nagpakaulaw ra sa iyon yung bansagon porbida, no? Wala gina mga damay tang tanan. Dagag paagi mga kabida kung moingon ta og mointra tas politika aron makatabang sus sopak yung kuni ana mga kabida. Daghag pamaagi na makatabang ta sa atong mga kaigsuunan, sa atong mga silingan, sa mga taong musampit, maayog tabang na to, daghag paagi. O dili rason ang mo intratas politika, aron mo tabang, mo serbisyo, susupak yung gona. Nga naman ako di man ko politiko. Alois, Ginoo, daghan man kong natabangan, daghan man kong na paboran. Kutob lang po sa ako makaya. Kutob lang po sa ako makaya mga kabida. So manang makain ko dili rason ang pag-intras politika aron makatabang, makapanerbisyo, no? Supak ko ana. Kaya ko gani makahimo magkuog mga serbisyo na dili ko politiko. Manang makain ko supak ko. Ya supak pod ko mga kabida sa ilahang giingong tradisyon sa midya na kung dili ka muagig pasmo, dili ka makonsidera as a midya practitioner. Supak po ko ana. Kay nga no, pag naog sa nako sa ganghaan sa akong panimalay, mukhaon mo kudaan, magbaon man mi, so asa way gutom. Mga ka na mga kabida, nagkalalaing kitang diskarte sa atong panginabuhi. So kung maghimo kitag maayo, naghagmudayag ka na to. Nay manaway, kay kato sila mga sawayonon man. Mugani mga kabida, i-share ko lang ni ha, i-share ko lang ni. Kung unsa may atong naabot karon sa ato ang panginabuhi, kanang tanan mo kanay resulta sa atong pagpaningkamot. Ako, i-share lang ako niya kung unsay mga benepisyo na asa ko karon. Maginagmay suporta sa atong mga amigo, higala na mga mayor. Wala kanay laing tao nga nadamay diha. Pagpaningkamot ka na ni Mr. Kick, apilan og hangyo, apilan og pag-ampo. Kung unsa man ang naan ako karon, ginagmay, ako ka ng pagpaningkamot. O ka ng tanan po, wala po ko'y tao dehang gidamay. Kundili akong kaugalingon, o akong partner, si Mrs. Kick, o kanunay po kong nangaliya sa atong labaw makagagahom. Kay abini mo mga kabida, ang tanan na itong mga transaksyon, ang tanan na itong katuyuan, kundi na ito na ihangad sa langit, dili magprosper. Walay katumanan ang maong mga plano o mga transaksyon kung katua lang kaugalingon ang atong saligan. Although, natay mga diskarte, mga inisyatibo,
Pero kung wala panalangin sa Ginoo na, wala, di yun na siya mag malamposon. Munang ako, sa tinuod lang yun, na yung mga gi-offer good, na ako'y mudala, anay, nana, so, supa ko niya na mga kabida. Kaya nag-discarte kita o sarili na itong pagpaningkamot, na dili kita madamay pa. Kaya nga naman, nga nung nakasulti ko ni anak, pila ka katuigan na ining maong trabaho, ang atong tumuog tinguha na makashare kita o kaayuhan sa atong mga kaubanan, pero ang in return sa maong mga kaayuhan na atong giplano para sa atong mga kaubanan, dili man maayo, isyuhan ka pa, daoton ka pa. Muna siya karon nag-usap ko og direksyon. Ang akong direksyon karon mga kabida sa among kaugalingon og sa akong pamilya. Although namay mo sampit ka nako na ngayog tabang, muna yung mga kabida, kung kaya nako trabahoon, lihukon ang maong pabor, why not? Kaya sayang, sayang atong bansagon na diin girespeto o niya dako og access ba? Bot pasabot, adunay VIP treatment na dili po nato pahimuslan. Muna giingon para sa serbisyo ato kining gamiton. Naman po uban atong mga kaubanan, tungod sa aksis sa atong trabaho, himuon po ka ng livelihood. Ayaw po. Kay pag-abot sa uban atong mga kaigsoon na nagtinarong, na imbis mutabang, madamay lang po din taon, mo po na nahitabo sa SPMC. O may gani, kay nailhan pa, nailhan tagmaayo ni Dr. Audan. Munang akong balikon, ang binuhatan sa uban na dili maayo, madamay itong mga tarong ba? O kay susama raman, isa ra lagi bansagon ang letter M. So kung tapod ba, kay kung isa duha ang magbinuang, damay man ang tanan. O, gani, sa ingon ni Mayor ha, ilan ako hinganlan. Muna ko sahay ako, Mr. Kick, ngayon ko wala. Kay gipulan ako, gitanaw ang ilang mahitsura. O, tanawa ragun na. Anya, kung imo pang istoryahon, daghan pag mga damay na mga pangalan inyong mga kaubanan. So, muna karon mga kabida. Inani siya ba? Kung maabot kita sa usaka opisina o kinsamang politiko na atong atuan, atuan na daling kaugalingon o atuan na lang day initiative, discarte na lang day itang anong mandamay pamampunta, no? Maupod yun na usa sa mga kinaiya na diin hantod karon dala-dala ng atong mga ubang pasaway ng mga kaubanan sa buhat. Discarte lang day, walay ko anay. So ako mas mong mga kabida, ipaabot ang inyong mga mensahe, mga opinion o mga positibo na mga reaksyon kay ato gid nang ipabuhagay diri sa atong programang Siren Ta sa 0963-06-78-491. Akong usbon, 0963-06-78-491. Ipaabot lang nyo da kay ato gid nang hatagag pagtagad mga kabida. Ayaw lang tong mga dili mayo kay di ko na ako nabasahon kay madaot ang atong krusada mga kabida sa kahanginan. Siyempre, salamat po kay Mayor Ronnie Sangguosnan na diin na naghimamat kami sa opisina ni Mayor Jose Joe Rilampagos last week. Salamat gud sa imuhang makanunayong pagtagad. Gapon, mabisita ta dito sa Lungsod Skaraga, Davao Oriental. Kanimo Vice Mayor Rican Caligunan, salamat sa makanunayong pagtagad. Salamat kayo kanamagong pagtagad. Mugin na dili na ito malimtan mga kabida. Siyempre, kay Kapitan Carlos Joy Majanda sa Barangay Manurigaw, Karaga, Daba.
Mo ko na igingo mga kabida, mga kalumunan sa Barangay Manurigao. Atong hatagag ikaduhang termino si Kapitan Carlos Joy Majanda. Aron na iya kanang mapadayo ang iya. Oba. Ni Kapitan Carlos Joy Majanda. O mga kaubanan sa council. Oga maayong hapo odto kanimo diha, Madam Christine Roca. O kini ato pud kining suki diri sa atong programang Sayronta. Salamat, ma'am. Oga kanimo Kapitan Alexander Gambong Lopez o kay Mr. David Florentino. Salamat, maayong odto. Oga kay Mr. Bernardo Baron o Antilulit Baron, kay Yoyo Miguel Sanchez Jr. o kay Helen Hinalok Sanchez o sa akong mga kaparintihan sa Sabaybay Bakulin Bagangga Davao Oriental, kang Roy Simacon, Anthony Paulinho o Mr. Algin Gomez o kay Bilti Bilma Tinoy Kapa. Osbon ko mga kabida, kini atong programa o sa kaprograma nagisgot og mga butang ekonomikanhon, espirituhanon, politikanhon, mga butang na diin ikaw ako kitang tanan mga kabida, adunay mga kalambigitan o kung aduna ka mo'y gustong ipaabot na mga concern, mensahe, hala ipaabot dito sa atong numero nga atong pagulang atong gipabuhagay kay ato kanang atagag pagtagad o ato kanang ipabuhagay katulang mga positibo ha, ito mga negatib kay lain kayo. Okay, balik tagpanabo, balik tagpanabo, there is panabo mga kabida. Last term ang atong halangdong mayor Jose Joe Relampagos. Og diha, dihang bahina mga kabida, last term ha, og ubay-ubay pang mga proyekto ang diligyo na niya mahuman. Diligyo na niya mahuman. Kay usang katuig kapi na lang. Og ato ka na makita diha sa libreto, diha sa legacy, diha sa iyang pagsulod ni mo City Hall ay libreto dito. Dito ni mo makita, mabasa ang mga proyekto na diin. Sigurado yun, nadili yun na mahuman karong tuiga o sa 2020 city. So sa lakto na pagka-istorya mga kabida, mupili yun na siya o personalidad na diin ang iyahang kabilinan aron mo'y mupadayon sa maong mga proyekto. Siyempre, kung mupili man lang ka, ikaw, ako mupili, kato lang pong imong gisaligan o imong gituhuan na doon ay katakos na muhimo mo trabaho sa responsibilidad na imong biibilin. So sa way pag-duha-duha niya, iyang ipili ang iyang executive secretary, ang iyang anak si Ma'am Joanne. So sa una na itong pag-arangkada mga kabida, daghan dito o mga reaksyon negatibo. Kay kuno si Ma'am Joanne, hilaw pa, wala pa niagi sa politika. So ato ka nang ato ka na siya gipasabot na reaksyon mga kabida ha. Kay ang iyang trabaho, executive secretary. So sabot pasabot niya na mga kabida, trabahong executive. So, kung bisan pa wala siya ni agig politika, wala pa nakakupot o posisyon sa politika. So, sa trabahong executive secretary, so diha na nabansay ang imuhang talento, ang imuhang kakayahan sa trabahong ehekutibo. So, diha nagmatter mga kabida, diha ang imong experience na molds niya ng maong trabaho. So dili na lisod kaniya kung pohon siya mo puli
tugutan sa ato mga kaigsoonang panabuan na muna'y mulingkod sa lingkuranan ni Mayor Jose Jory Lampagos. O katupong nga ni ato siya sa ato mga kaigsoonang mag-uuma sa Barangay Southern na diin nag-tamak-tamak siya dito, naglapok-lapok kay ni tugsok dito ga binhi sa humay. Iya po itong gi-experience mga kabida, unsa kapait, unsay batiyon sa usa ka mag-uuma. Aro iya, batiyon ba? Nainana di kalisod ang usa ka mag-uuma na din ang inahanglan og ayuda, serbisyo sa usa ka mayor, sa usa ka LGU na din sakop sa maong area of responsibility. So mo ito, atong gipasabot katong mga nag-comment na nagpakaaron ingnon na dili bagay kay usa ko no ka kuan siya aning kinini ang elite na pagkatao. Sa tinuod lang pod gyud mga kabida, kini sila manggod, wala ni sila ni bati o kalisod kay sa ilang pagkatao. Naningkamot man ang ginikanan si Mayor Joe o si Ma'am Josephine, si Ma'am Joe. Wala na sila nakapil, wala na sila nakatagamtam o kalisod. Kaya naningkamot man ang ilang ginikanan. So makonsidera, tinood man na adunay nireact ng mga elite, mga bata, mga anak. So muna mga kabida, kanang mga reaksyon ninyo na diin na nagpaka-aroning nun si Ma'am Joan Buutan, ang iyang reaksyon niya na sa itong pagpangutan na, "Kuya, hindi man ko politiko. Nagtrabaho ko sa usa ka politiko bisan ako unang amahan. Apan akong gitun-an, akong giistudyuhan unsay usa kinaiya sa usa ka mayor, sa usa ka politiko." So, tinuod, tama. Dili maguda niya, hindi maguda siya mga kabida. Kung ikaw masulod sa politika, siyempre, mag-observe ka, maniid ka. So mo ka na gibuhat ni Ma'am Joan Relampagos mga kabida. So sa ingo na sa experience sa politika, naa na diha. Trabahong executive na. Mo na gingon mga kabida, ang lamas sa politika ang isyo. Kung dili ka mo interest politika, wag yung isyo. Kung ato ganing hinumduman si APG, kanindot sa kinabuhi ni APG, King of the Philippine Movie, pagsulod sa politika, to ang gawas ang mga isyo. Gihimuag mga isyo. So, inana po na siya. Realidad ka na, mga kabida. So, wa naman kita iigong oras, mga kabida. Ipadayo nato kini ugma pohon o gatong basin ugma pohon pa mo bisita ka nato ang mga frontliners ni Ma'am Joan Relampagos Kapuyan. Okay, usbong ko mga kabida, hantod ugma pohon sa mga takna o sabang istasyon sa ngalan sa itong sibiyahanan DXOD Infinite FM 96.1 o Light FM 90.9 sa ngalan sa itong station manager Ma'am Rose Bulpa, sa ngalan ni Engineer Wolpe Orio o si Papa Kibs, atong kaawan ng Spikas Lawak. Kininyo galas sa kahanginan, Mr. Kick. Mayong kaninyo, mayong hapon o dalaygon ang Diyos.

0: lang sa financial nga panginahanglanon. Duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingon ta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We
6: were high, we were so ako si Marilyn Cabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo'y nakahatag o kaayuhan sa kuwa. Kay, sa tinod lang, bago rin ko naka-recover ng lading, di ka nabughat, na ka nang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hug na yun, nga murag wala, nagdalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan akong inom.
7: Karon okay na yung paminaw ma.
6: Oo, unang lading. Dili lang po kay ako lang nagamit na akong bana, pati akong inahan kay Nasha Goiter. Maor po na iyang gimintin ron. Hinggamay na hinahinay ang iyang liog. Salamat kayo ng lading.
8: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Konsis ka lahoy-lahoy sa bagong maslong.
1: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
2: Hingot yun siya. Tanang product ni mula tilawan, yun na ako ng nading salamat, yun ka ng nading kay. Yan na ako'y dibati, dili ako kapoy, maglihok-lihok ko, wala na, dili ito luya, tanawon. Mo anak gayon yung uban ay abtik, lagi ka dayang sing, bisag sito na kahapit. Nasa ko'y tanang umagad ng nading niya, dugan dili siya binawa, dilantan siya. Yung ko inom, dali na kasi niya ulian. Hingot yun siya. Ang akong bana, gani, gisakitan ang hawak, yun siya mag-ali-agay. Akong gipainom, magpawitin, gaklasa na itong mong nading. Hingot yun siya nung nading ganito. Muna, mag-ambo, di ko sa binoo nung nading nga. Kanang imong mga tambal, mga product, yun medyo na mawala. Kung hindi na among ginintin ka rin. Ang nasuki na ko, din na ina ko, yapan din nga, ano, nag-guro-guro, nag-itugnaw, akong gipainom, inaampoy ako. Diha dahil nung lading, wala na gud siya rin kuro, wala na siya ka na naang nagitakigan. Anak gud siya, daghan kayo salamat dahil kung pagpalit yung isa kapad, pagpalit.
1: Power 10, Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
3: Ako, Regina Flory Reguli, taga-Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa Clay Jail Coffee Mate, sa termino pag na ako mainom, tungod kayo nakabatik ko sa drama ninyo, pagka-uma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ako inom, lamig yun kayo siya, so first yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung laging niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
4: Clay Jail Coffee Mix, lamig na, magkaayo pa. Clay Jail Coffee Mix.
5: Wow!
6: Na kapalit ko sabon nga clay gel. Nindot yung ayo kay isang buntag pa kami lamos paghantog pagkahapon price pa kayo ang unang ba?
7: Oo ba? Saan mo ni ma'am? Si?
6: Diri sa East Indy po, sir.
7: Ang singalan na to, ma'am?
6: Terry po, Terry.
7: Terry.
6: Ubuga po.
7: Sige, salamat mo ha.
8: Clayjaw Papaya with collagen and milk. 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Uguban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Clayjaw Papaya with collagen and milk. 10 times power whitening soap. Clayjaw Papaya with collagen and milk. 10 times power whitening soap.
9: Indang de Pedro, Agalor Sulitan, diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Naa siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabak sa amo ang nagamit. Nawalang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10, Robayo. Okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
8: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado, Power 10. Probio Capsule, Power 10, Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix ug Jassy, alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo. Atong paminaw.
10: Ako si Irene Minyo Savilian. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din. Og ni nung lading. Una-una na problema ko sa kumbana finding na ay bato sa apdo. Nabalaka ko ba kay suunan po din. Akong gigamit ang product ni nung lading, Power 10, itong kapi o katong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit. Nautasong sag utro. Salamat kasi Ginoo nga. Ang iyang na nabili na lang siyang apdo na ay cholesterol. Salamat kasi Ginoo. Usab ni nung lading sa iya mga products na mo ay tulay nga akong ginahimo. Una

0: na sab ang paglaom nako pang sa Ginoo nga adunay kaalibyuhan yang mga balatian ug salamat isa tanan.
1: Power 10. Power 10 Probio Capsule.
2: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
3: Just see vitamin C plus zinc.
4: Just see.
1: Power 10 Probio Capsule.
5: Ginit nga odas ko ned sa tudela.
6: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
5: A Power 10 og coffee, clay gel.
6: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
5: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading. Tapos, nana ko yung maintenance. Testing gid ko og mga tulo ka semana, nagpa-BP ko, normal na akong BP. Munang gamitin na gid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina lang gid ang akong gimintin. Oh, normal na gyud. As in normal na kay og magpa-BP ko sa una taas si kay kog BP. Nakadungog man gyud ko kay sige man ko pamati sa imong drama. Munang ni-testing gyud ko ni palit gyud ko. Tulo ka semana. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. Three times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, two times a day. Buntag o hapon. Munang pabipin ako na normal din siya. Munang mong gina ako at testimony pa. Salamat si Keiko sa iyong produkto.
1: Power 10 Probio Capsule.
2: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
7: Lisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, huwag kong magdahom. Nanambok na sila, o niya, nitaas. Kana na, mga ito lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay nanong ko nung, ni kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga mo itong mga tana sila, unsay vitamins nga akong gihatag sila ha, sa mo ito nga, kananingon ko nga, nindot yun ang growmate. Nalipay ko nang lading ba kay, sa una mong gusto, gagmay pa sila, naguol ko ba kay lisod pa kanon. Di gud ko maka dungog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung lading, gluritugad. Bisan pag wa may sudan. Bisan og bahaw, nala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Di ko, please again, salamat. Salamat sa grooming. Salamat kayo sir sa imong product nga maugyoy. Dihi mong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product. Salamat kayo.
8: Grooming multivitamin syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami mo.
9: Sa mga EJS building, puro ipil-ipil, likod sa Lala National High School, pangtaad pa Lazo Store ng Redding's product. Lazo Store Mulave, nahimutan sa Mulave Public Market dukol sa Mulave Fast Credit Cooperative at Bangsa Binyaran. Sa Tangub City, nahimutan sa My First Road Highway Tangub City at Bangsa Lichon Manok, Lumbay sa Jolly's Bake Shop. Pangitaad ayon ang tatak, Lazo Store ng Redding's product. Lazo Store Uzami City, nahimutan sa my GMA building, Capistrano Street Uzami City at Bangsa Security Bank sa Linamon, Lanao del Norte. Nahimutan sa my Pro Press, Barangay Poblacion, Linamon Lano del Norte, doon sa Mercury Drug, Lejo Store, Iligan City, nahimutang sa may BSO Street, Palao, Iligan City, at Bangsa Fico, o Iligan Access Institute of Technology Incorporated. Pwede sa kamumuad to sa ating mga sibyaan sa Nungaling Radio or Nungaling Infinite Radio, magka-avail kagi hapon busa Ayaw Sipiata.
10: To a choose healthy lifestyle, mo kanang atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Probio Capsule. Tumar sa Power 10 Probio Capsule 2 to 3 times a day aron malikayan ang mga sakit nga resulta sa daot nga immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pneumonia, bronchitis, meningitis, pagubog sa internal organs, pagubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Probio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Probio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store nung lading radio station ug sa tanang

0: san asap.
1: Ay, gisubawan man ko palangga. Nauwanan manggod ko gahapon samtang nang limpyo ko sa kanal sa likod sa atong bahay. Pwerte pag yung hugawa.
2: Uy, mao tingali nga nagkasakit ka kay naulanan ka o nakakuha ka og bakterya o virus.
1: Paliw ko palangga, be. Pagpalit og tambal.
2: Biyara ang tambal palangga. Just Save Vitamin C plus Zinc.
1: Just Save Vitamin C plus Zinc.
2: Just Save Vitamin C plus Zinc.
3: Just Save Vitamin C plus Zinc.
4: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag kanatog sakit-sakit sa kalawasan. Muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Just Save Vitamin C plus Zinc.
3: Just Save Vitamin C plus Zinc.
5: Hi, I'm Nathan. I take Romate every day.
6: Mga girikanan, gusto ba ninyo nga ligon o kusga ng inyong anak? Sulayi ang Romate Multivitamins.
5: I'm feel happy and I'm active every day with Romate.
6: Puno kini sa bitamina o minerals nga makatabang sa maayong pagluko o pagligon sa lawas sa mga bata. Ayaw paglangan, gamitan na ang Romate Multivitamins for Kids para sa malipayong himsog na kabataan.
5: Romate makes me healthy and strong. Try it now.
6: Growmate Multivitamins, partner sa imong anak sa maayong pagdako o paglambo. Batang utukan, batang bibo, batang ganado. Growmate Multivitamins, mapalit sa tanang KGL Store, ng leading radio station o sa tanan ng mga butika sa inyong lugar.
7: Ang atong mga mata gasa kini sa kaytas-an. Aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngit-ngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeloo Sodium nga maoy moprotektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Ata sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang ato mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tinaw ug klaro nga pananaw. Vescomac.
8: Hoy besh, murag minindot lagi imong panit.
9: Tungod ni sa Clayjo Papaya Soap. Kabalo ka besh, wala pa'y 2 weeks nakita na gyud nako ang epekto. Muputi gyud ka besh, labi nagsabayan nimo sa Clayjo Brightening Lotion. Musamot og kahamis ug kaputi ang imong pamani.
8: Hala mo ba besh, epektibo gyud siya. Ako lang ning sulian bi.
9: Sulay besh, kay basin og diha ka makakita sa imong forever.
10: Clayjo Papaya Soap, Clayjo Brightening Lotion. Epektibo ug dili ka mahayan. Mapalit sa mga butika.
8: Pre, karabi nagyod ka uga akong panit. Uy, murag maglagot, nagyod ko permian. Naupay akong lawas, na perming nagpanakit. Dala na siguro niya sa akong pagkaidaran.
10: Ayaw ka mala ka mare. Nakasulay na ba ka sa espesyal nga haplas? Na ay mineral oil, lagundi o peppermint extract?
8: Haplas? Pero ba si normal ra na ang oil, uy? Di ko gusto nga magdanlog akong panit. Og di po ko gusto nga manimaho kog haplas.
10: Dili ni siya basta-bastang haplas. Kay natural o herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang iyong panit. Ang peppermint o lagundi. Makahatag og refreshing feelings. Og labaw sa tanan. Humot nga makapanutsuot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, pamaol ug uban pa. Kini ang Nong Lading Essential Oil.
8: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
10: Oo, walay side effects. Safe kayo na siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nong Lading Essential Oil.
8: Sige, sawayan ako pre. Unya asa man ato ni mapalit?
10: Mapalit ni siya sa tanang Clayjell Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
11: Sulayi ang natural nga Nong-Lading Essential Oil.
12: A relaxing perfume like a blossoming of the first flower of the garden. Discover a scent that is unmatched. Curry Perfume for men and women. Curry Perfume has 4 scents. Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, and Art in a Bottle Blue. A sweet, beautiful fragrance that lasts. Curry Perfume for men and women. A beautiful scent that lasts.
13: This is 90.3 Nong Lading Radio on the DN City.
14: Handuman sa akong kagahapon.

karnong labi. Maing adlaw sa mga naminaw karun, ug nananaw sa live sa mga radio station ni Nong Lading. Mangita gyud ka ug paagi. Bahala nagtunukon ang maungdan kay mahal kay nimo siya. Ako di ay si Carlo. Di ako magpuyo sa Surigao City. 54 anyos na ko karon. Ug dunay asawa ug dunay mga anak. Kining akong sugilanon, kaagi ko kini sa batan-on pa ko. Sa diyang nagtrabaho pa ko sa usa ka kumpanya, ug didto na ko nakaplagan ang usa ka babae nga mo'y nakapapitik sa akong kasing-kasing. Apan, siya usab mo'y unang babae nga nakasamad sa akong kasing-kasing. Ug sa di ko pa ipadayo ng akong sugilanon, palihog sa pagtungtog sa awit nga naguluhan. Uwat ni Iping Amores.

0: Hapit na gikumangan sa akong pag-map ining opisina. Makaulit na giko. Ay, kinangan para ba nga mamasahiro una ko da kay aro ba doon ako'y madang pagkaon sa bahay? Magdali ko eh, aro mahuman ako din eh. Gamay na lang yun eh.
1: Bay, Carlo!
0: Oh, bay! Ay,
1: suman. Man ako, ikaw din eh.
0: Maupagipaghuman ako din sa opisina bay. Kini na lang.
1: Ama ba?
0: Oh.
1: Ngayon noon, aro magdungan na tao gawas din sa building ba? Oo, suman. Pabugnaw ta ka diyo. Bisa lo sala ka butilya doon. Pawas ka kapoy niya itong trabaho ba? Isip mga janitor.
0: Lindot ang taan na pero huwag ko'y budget, oy. Mamasahiro, pagani ko gabal-habal ron. Ron doon ako ikapalit ang pagkaon sa bahay.
1: Ha? Oh, saguri ay. Nagabal-habal dahil hapon ka ron?
0: Oo, oy. Pilargusil doon ato din eh. Utility boy, janitor, gamay ra. Kuhaan pa sa utang, na.
1: Oh, mausad. Ay, pastilan. Huwag ito yung sinsoy ni bay. Kundi tamin ng kamot.
0: Maugid ba'y karding? Mga nga, mamasahiro ko niya. Pagawas na ko din eh.
1: Believe ba, ginako ni mo ba'y karlaw eh. Kayod ganun mayo, may transbatan noon pag lawas.
0: Unso ko man di ay. Kalus amang kamukayod, matiguang na ka.

0: Ma, kura. Amin ko.
1: Oh, Carlo. Maikin na uli ka na. Law naman na kagabi yun. Karoon ka pa man mo uli dong.
0: Namasay roon ako, ma. May kay sakay roon. Maong nakapalit kong kubugas. Ingon man, dilata og noodles.
1: Maayo noon kung maaw ka na. Kay, katapusan na lang yun yung bugas nga akong diloto ganina.
0: Eh, mo ba, ma? Eh, yun naman, ay naman sila si Tsuna og Dundun, akong mga egsoon.
1: Ay, nangatog ng imong mga manghudong. Kay, skoy laman sila og ma.
0: Ah, mo ba? Niya mo, dawata ni para baon nila ugma.
1: Salamat ini dong ha. Kuan, doon na day kunutoy bayranan sila si Tsuna og Dundundong. Nalimot ko no kaghatag nila. Ugma naraba ko no ang katapusang pagbayad ato, dong Carlo.
0: Ha? Uy, hala to ude no? Doon nang dito sila'y amutan ma. Pila ganito ma?

0: Duga, duga apa kini aku dah. Pero kinangan nga, makakwarta ko rin para sa akong mga manghuda. Di na sila'y amutan.
1: Ay,
0: nalimot ko ka. Uy, niyano ko nang madag kong pambot. Gikan ng isda. Manggandam ako. Mayinta og daghan sila og kuha ang mga isda aron makakwarta sa ko. Makakwarta ko dako-dako. Ay, muadto na ko sa dungguanan. Di asabay bayon. Sugato na ko mga pambot nga nagkargag mga isda. Magdali ko.
2: Murah bagi doka, bay.
0: Bay,
2: daan pa ko. Wag kayo tawag, no?
0: Oo. Kuan mo, good. Misugat ko kanina dito sa mga pambut ba nga nagkargag mga isda. Mitabang kong aswat sa mga banyera ba nga gisudlan sa mga isda, bay ba? Nyawat na lang nga. Magkakwarta ko ba? Tabang-tabang ko dito.
2: Ay, kugihan na gini mo. Ay, Carlo.
0: Anak gida bay.
3: Carlo, dali ra gud.
0: Uy, si Vivian. Gitawag mo ko, bay Carding.
2: Ayay. Laki gini, basta gwapo na.
0: Hmm?
2: Kimao gitawagun.
0: Saba eh. Di akaw na eh, ato na ko.
3: Salamat sa mong pagtabang ha. Niao, dawata.
0: Oh, hala. Kwarta, Ma'am Vivian?
3: Oo. Ah, sige na, dawata dayon. Palipay na ako sa imong pagtabang na ako.
0: Ay, alam, Ma'am. Uy, okay lang na ako, Ma'am. Nga di ko nga taga kwarta. Trabaho, bayan na namo din iisip mga
3: ay, janitor. Sige na, good. Unsa ka pa? Mangluod ka ko ni mo basa, di na ni mo dawaton. Sige na.
0: Ma'am Vivian.
4: Uy,
0: na, kinsa mong kuyog ni Sir Joseph? Kagwapa niya.
2: Okay ka lang ba, Loretta?
3: Yes, Sir Joseph. O, salamat sa imong pagdawat na ko din sa imong giduma nga company.
2: You're always welcome, Loretta. Carlo?
0: Sir?
2: Loretta? Mauni si Carlo. Usa sa atong utility boy o janitor din sa office. O kung doon na kay gikinahanglan, isang pit lang niya, okay?
3: Okay, sir. Hi, Carlo.
0: Hello, Ma'am Loretta. Kamindot kini ang tanaw ni. Ilabi na po smile siya.
5: Hoy!
2: Nga ano ka? Uy, sabag ay murag. Hantod magkaroon na ito. Lala, magyapo ka. Nga niya, tas kante na. Uy, sabag ay. Ika ba? Tulala, yung gagano. No? Kiniyagod ka. Nagatubag ka ni Ma'am Loretta. Ang bagong staff ni Sir Joseph, ha?
0: Gwapa mo, good sir, Bikar din.
3: Abigay, gwapa siya.
6: Ikaw.
3: Ingo na nang imong reaksyon.
0: Ma'am Vivian?
5: Ka. Naam din sa itong lingkod-lingkod. Bais, Ma'am Vivian.
3: Ako di ay.
6: Hindi tao.
3: Kami? Di mi mga gwapa, ha, Carlo?
0: Ha?
6: Lucky. Tayo kasi ko.
2: Patay. Sugamak ka ba, Carlo? Tubag ka na,
0: uy.
3: Abi mo, Carlo, ayaw na lang pagtinguha sa bagong staff ni Sir Joseph. Kaya si Loretta ba? Kay alang sa imong kasayuran, milyonarya na og kaliwat sa Butuan City.
0: Ha?
7: This is 90.3 Noon Latin Radio, Agadian City.

0: bisan asap.
1: Uy, Sata, di ko na makaya.
2: Ah, kasayo ba di mong naluya? Asa man ang imong resistensya?
1: Bitaw niyo ba? Idaran naman ka, pero daw di manggagapuyon.
2: Tugod, kay kadunay kong nagtumar, sabi nagka-powerful de kapsula. Kini, oh?
1: Power 10 Probio Capsule? Inuod kara higala ang Power 10 Probio Capsule. Garantisado ang kaepektibo. Muhilo sa atong kolon o sistema sa atong lawas. Ipaggawas ang toxins o normal ang bowel movement. Ligon ang immune system nga kayang musumpo sa mga cancer cells. Mupaligon sa thigh, kidney o memory enhancer sa kini. Mupagong sa heart attack, stroke, taas ng blood pressure o mualkaline sa atong cellula. Aron malikayan at acidity, hinungdan sa balatian.
3: Pagka Power Good ay?
1: Power Good ang atong lawas kung nagtumar sa Power 10 Probio Bio Capsule.
2: Yapa!
3: Puska lang, Papa, oy!
1: Tungod kay nagtumar ko sa Power 10 Probio Capsule. Di ba, mahal?
4: Yes, mahal! O kuman sa imong pagbugha, naapahihayhay!
3: Mas power si Mama!
1: Power 10 Probio Capsule. Mapalit sa tanang butika, nung lading products authorized dealers, tanan nga Clegel Store, o niining istasyon.
5: Ang malunggay o sa katanom nga puno sa vitamin C, calcium o antioxidants nga makatabang sa pagpaligon sa immune system.
6: Ang chia seeds, dunay fiber, omega-3 fatty acids o proteina nga nagtabang sa pag-ayos sa digestion, pagpugong sa kolesterol o paghatag og kusog.
5: Samtang ang stevia o second natural nga sweetener nga gikan sa tanom, walay sugar o calories o maayo para sa mga gaamping sa blood sugar o naglikay sa sobrang tamis.
6: Pinaagi sa kombinasyon sa malunggay o chia seeds og stevia, mahimo kang makatagamtam og lami og himsog na produkto nga nagpalikod sa imong lawas og kusog adlaw-adlaw.
5: Kini ang Clegel Coffee Mix nga dili lang lami apan usa-usab kahimsog nga kabilian para sa imong inadlaw-adlaw nga kusog og protection. Clegel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit sa tanan nga mga parmasya og butika sa inyong mga lugar og ingon man sa pinakaduol nga mga Clegel stores sa inyong mga dapit.
7: This is 90.3 Noon Latin Radio, Agadian City.

0: Carlo? Katuhog na, oy. Nga nung naa ka pa mandiha sa payat.
1: Oo, oma. Matuhog na ko rin taon-taon.
0: Ay, katuhog na. Kay, sayo ka pa man kahaugma sa baybayon. Dagsa man kuno niyang kadlaon.
1: Oo, oma. Ay, naunsam ko eh. Nagsigin mo ko guna-una ni Loretta. Naunsam ko. Wala ko makasabot na ako agad. Nga naman ko. Karun pa ko ni Bati og sama ini. Nga naman eh. Mao nagigka ni. May gugma nagigka ko. Ug si Ma'am Loretta ang akong muragin og gibayo sa langit akong kasing-kasing og makita na ko siya. Naigugma nagigka ko. Mao nagigka ni.

0: Ma'am Lorita, excuse me. Manglimpyo ko sa yung room.
1: Ah, suit lang. Sige, panglimpyo din eh. Ubay-ubay na sa din suit sa trash na ako.
0: Okay ma'am. Ako rin bahalaan na ma'am. Kagwapa gini ay. Nindot ki kaysa permitan aon.
2: excuse me, Loretta.
1: Yes, Sir Joseph.
2: Dumantag pa ulit niya, ha? Invite on takaw dinner.
0: Sir Joseph, ma'am?
1: Yeah, sure.
0: Nang-invite o dinner ni ma'am.
1: Thank you, sir.
0: Lainas ako kipati. Muro mag-i-comot. Ang akong kasing-kasing.

0: unsab, Brad Carlo? Ano na kayo naibgan sa imong gitrabahoan?
1: O, oh, Brad Natnat. Ay, maugin ni nakahasol na ako ronda.
0: In love, Gigay ka?
1: Ay, sobra, oy. Yung maulag, eh. Dako kay problema kay dato mo siya. Samtang ako...
0: O, oh, wadya mo.
1: Na. Ay, maulag, eh. Wadya mo ta. Pero... May gugma gigo niya, Brad Natnat. Makabu ang ginugugma, Brad.
0: Naunsa mo ka, oy. Pada makastama na yung gugma-gugma.
1: Pero saan ni Brad? Ha? Saan nga? Ibati mo kong sama yun eh. Napan mo, lagi problem taon ta. Utility boy na ganit ta. Janitor. Pag-grado. Kung siya dato. Kung si Sir Joseph ra ba? Klaro kayo nga, naibog ni Ma'am Lorita. Boss pa gina ko. Klaro gi kayo nga, sugton siya ni Lorita kay parisum kayo sila, mga dato.
0: Sula diyan, Naja.
1: Ay, Brad Natnat, patyon ko lang ning pagbatiaw eh. Huwag ka pa ing na ning gugma ha. Mura ni katong kanta bitong nga, gugmang giatay.
0: Katong... O kahayag sa imong panagway nga naulipon sa gugmang giyatay. Mo to, Brad?
1: Mo, ugit, Brad.

0: Sayo kay ko din sa opisina. Manglimpyo ko daan din ni Arun. Sayo ko makapahuway. Ay, kidla. Ay, magoy. Huwag na may gana itrabaho din niyo. Ay, itagi din yung ibate na, magoy. Pero, dili. Tigil ko magpadain. Oh, eh, dumay ni Ablis Pultan? Kinsa magkaning sayo sa ni Duty? Si Ma'am Lorita? Niya siya kasayo niya. Gupahagi niya eh. Ay, ninduta ginatang aon eh.
1: Carlo?
0: Ma'am?
1: Sayo ako ni Madinis opisina.
0: Kung mauyag na ako ni Ma'am Lorita, ako nagid ang pinakasulting lalaki sa tibok kalibutan.
1: Uy, Carlo!
0: Kanduto niya eh.
1: Noon sa ka, uy!
0: Gano'n ma'am?
1: Ka?
0: Sorry ma'am. Good morning, Ma'am Lorita.
1: Good morning. Sa'yo hagod mo din eh.
0: Oo, ma'am. Ako'y daan yan ang imong bag nga gibit-bit ma'am be. Huwag ka ng mga butang imong da.
1: Thank you, Carlo.
0: Welcome, ma'am. Yun na ma'am. Sa'yo lagi kang ni duty ron ma'am.
1: Brought out sa akong giabangan ng apartment. Init kaayo dito.
0: Mauri ay. Maayos na nga ni sayo ko.
1: Ha?
0: Hatod na ako ni imong mga butang ha, imong gamit ma'am, sa imong room.
1: Okay, please ko ha.
0: Ma'am, ngano ka? Nibarag bang ko ka? Ma'am, uy!
1: Nalipong ko!
0: Ma'am! Ma'am Lorita! Ma'am! Sa ospital, gidaan ako si Ma'am Lorita. Ninduta, ginita na ako na. Mura yung siyag anghel tanaw na. Guwapa kikay siya sa dungon. Nakamat ko na si Bot. Ma'am? Ma'am Lorita? Ma'am?
1: Carlo? Hain ko.
0: Gidata ka din sa ospital, ma'am. Nakuyapan mo gugga ganina. Niyata sa emergency room.
2: Loretta, are you okay?
0: Si Sir Joseph?
2: Pwede ka na makalakaw, Carlo. Balik na sa office. Ako na ang bahala din eh. Okay?
0: Okay, sir. Ma'am Loretta, add to na ko ha.
1: Salamat ha, Carlo. Thank you, kaayo.
0: Tigunitan ni Ma'am Loretta.

0: tulo nag-adlaw nga wa mo tunga si Manlorita din sa office. Nga naman ka, naunsa naman ka siya. Maikog mo sa kumutana ni Sir Joseph eh.
1: Hi, Loretta! Oh. Ah, mayo kayo nakatunga na ka. Kumusta?
0: Iyan na si Ma'am Loretta.
2: I'm okay na. Ah, Carlo?
0: Uy, gitawag doon ni Ma'am Loretta. Ma'am?
2: Carlo? Salamat kaayon mo, ha?
0: Uy, igunita na sa ni Ma'am Loretta nga kumukta na.
2: Salamat, yung kaayo. Kumuha ka pa. Ambot na unsan ako atong ikayo na.
0: Ma'am Loretta?
2: Iyon na. Doon na ka ba yung cellphone?
0: Cellphone? Wa ko yung cellphone, Ma'am Loretta. Di ko ka-afford na.
2: Mau ba di ay? Timing di ay kaayo. Oh, ni ao. Ihatag ko ninin mo.
0: Ha?
2: Ako ning karaan niya cellphone.
0: Uy, cellphone?
2: Palipay na ako ninin mo kay mo kong giluwas, Carlo.
0: Ma'am?
2: Og usbo na ako. Salamat din kaayo, ha?
0: Ma'am Loretta.
3: This is 90.3 New Latin Radio, Agadian City.
4: Gusto mo bang mas alagaan ang iyong kalusugan naturally?
5: Introducing Clay Gel Mixers Food Supplement.
6: Clay Gel Mixers Food Supplement.
5: A powerful blend of 5 herbal extracts na pinagsama-sama para maging partner mo sa everyday wellness. May alingatong extract para makatulong sa kidney health at makatulong sa pag-maintain ng normal uric acid levels. May serpentina extract known for its antioxidant and anti-inflammatory properties na sumusuporta sa healthy blood circulation. May chanka pedra extract na traditionally ginagamit para suportahan ang liver function, healthy digestion, at urinary tract health. Plus block garlic extract, rich in antioxidants that help boost immunity, support heart health, and promote overall vitality. At sambag-sambag extract, traditionally used to support respiratory health at makatulong sa pagpapalakas ng immune system. 1 capsule a day para sa healthier you. Supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports heart health and circulation. Help boost immunity and overall wellness. Helps maintain normal uric acid levels. Antioxidant and anti-inflammatory support. Natural ingredients. No artificial colorants. And no preservatives. Clay Gel Mixers. Nature's power. Your daily wellness partner. Clay Gel Mixers. Ang dambaran sa mga nagbalatian. Clay Gel Mixers.
7: Mga palangga sa tanang mga authorized dealer, certified users sa mga Nungladings product. Padayon gihapon na magpaghatag o mga diskwento sa tanang natong mga produkto. Ang Powered Tan Probio Capsule, Clay Gel Coffee Mix, Jazzy, Nungladings Essential Oil, Viscomac Eye Drops, Gromite Multivitamin Syrup for Kids, Clay Gel Soy, Pagang Kale Perfume. Padayon gihapon ang mga binipisyo alang sa mga authorized dealers. Kada buwan dun ay unong kabuk makaangkong sa tag 5,000 pesos. Ug atangi ang programang paniudto na alang sa mga papremyo grocery o syempre ang atong tigmo-tigmo hangtod 200,000 pesos. Bisita lamang ang mga Nungladings Radio o Nungladings Infinite Radio. Uli magkahaad po ang atong mga Clay Gel Stores. Sa tubod Lanagil Norte, mibalhin na kita sa bagong pwesto na himutang sa May Purok 5 o Blason Tubod Lanagil Norte sa May Sam's Town Center tapad sa Vape Shop Hilid sa Jolly's Bake Shop o pangita ang tatak Clay Gel Store Nungladings Prada. Clay Gel Store Pagadian City nahimutang sa May Serena Street San Francisco Pagadian City ubo sa PDC Diagnostic Center tapad sa Rural Bank Pagadian City o pagtalita Clay Gel Store Nungladings Prada sa Aurora sa May Kabaho Building Block 4 tapad sa Sherry Variety Shop o pangita ang tatak Clay Gel Store Nungladings Prada sa Kapatagan Lanagil Norte at to ang Butika Plus Nungladings Prada nahimutang sa May Purok 9 Poblacion Kapatagan at bang sa Starlight Commercial pangita ang tatak Butika Plus Nungladings Prada sa Marandin Lanagil Norte ang Clay Gel Store nahimutang sa May EJS Building Purok Ipil-Ipil, likod sa Lala National High School. Pangitaan ang tapak, Clay Gel Store Nungladings Prada. Clay Gel Store Mulave, nahimutan sa Mulave Public Market, dukol sa Mulave Fast Credit Cooperative at bang sa Villaran. Sa Tangub City, nahimutan sa May First Road Highway Tangub City at bang sa Lichon Manok, Lumbay sa Jolly's Bake Shop. Pangitaan ang tatak,
8: Glacial Store, Nolading's product. Glacial Store, Uzami City. Mahimutang sa may GMA Building, Capistrano Street, Uzami City. At Bansa Security Bank sa Linamon, Lanao del Norte. Mahimutang sa may Pro Press, Barangay Poblacion, Linamon, Lanao del Norte. Doon sa Mercury Drug. Glacial Store, Iligan City. Mahimutang sa may BSO Street, Palao, Iligan City. At Bansa FICO o Iligan Access Institute of Technology Incorporated. Pwede sa kamumuad to sa ating mga sibyaan sa Nolading Radio or Nolading Infinite Radio. Maka-avail kagihapon. Busa ayaw si Piyata.
9: To choose healthy lifestyle, buka ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day. Aron balikayan ang mga sakit nga resulta sa daot ng immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pneumonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pag-ubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nung Lading Radio Station, ug sa tanang mga

0: Manglatis imunya sa kaipit tibo sa New Leading's products.
1: Arlene Cano po, gikan ato na ospital akong anak. Balikaduhagid siya, grabe ihang kuan bitaw, nagdalag na iyang panin. Pagawa sa mo sa doktor, kinanglan daw siya vitamins day. Nakadungog ko sa numlading ba? Perfect kay akong pagdungog niya nga. Dehydrated tanan na akong gipangita ba na atid po. So gisulayan ako pagpalit, nagpainom na ko siya. Sige na siya katulog. Then naunda na po iyang naong kaya naniwang man siya go. Dayon, gikan ato pong kape. Okay. Nga katong kay Jill Coffee. Muna to permitin ako. Then, tugi ko sa Aurora kaya aram makasave ko. Balit kay Credit Store. Salamat kay sa produkto ninyo. Arlene Cano po. Sa taga-anunan ko.
2: Jesse Vitamins. Jesse Vitamins.

0: Nawa po siya.
1: Power 10 Pro Mayong Capsule.
0: Ako si Cornelio Nara, nagpuyo sa ng Aurora sa Buanga del Sol. Ako ni ayon jud ko sa mga product ni nung laging kay mo gi akong gigamit hantud karon. Gikan sa Power 10, Jasi, Aplas o katong para sa mata.
2: Bes ko mata.
0: Oh, moy ako gyung gigamit. Mo na pasalamat jud kay ko nga ni abot ya. Dinhi tambalang ang murag. Mo gi nakakuan sa ako jul bat sa kong problema.
2: Tay dugay na bakang naggamit sa manong laging.
0: Dugay gyud kayo ma'am. Mga paminaw ko mutuig nga pit.
2: So, sa may imong gibati tay
0: sa akong hangap, kung kininga akong ubo, kaya kung siya no sayang sulton karon nawala ang taon.
2: Unsa may istorya nimo tay sa mga nung laging product?
0: Akong ka istorya gamit jud mo sa product ninong laging kay kana mo ginay kayuhan kay mo gini akong ngayonan.
1: Mukad ko ang mga testimonya sa kaipigtibo sa nung laging product. Ikaw gusto mo sulay? Bisitaha ang ato mga cleansing stores. Nagpalitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.
3: Ang malunggay o sa katanom nga puno sa vitamin C, calcium o antioxidants nga makatabang sa pagpalig-on sa immune system.
4: Ang chia seeds, dunay fiber, omega-3 fatty acids o protina nga nagtabang sa pag-ayos sa digestion, pagpugong sa kolesterol o paghatag og kusog.
3: Samtang ang stevia o second natural nga sweetener nga gikan sa tanom, walay sugar o calories o maayo para sa mga gaamping sa blood sugar o naglikay sa sobrang tamis.
4: Pinaagi sa kombinasyon sa malunggay o chia seeds o stevia, mahimo kang makatagamtam og lami og himsog na produkto na nagpalikod sa imong lawas og kusog adlaw-adlaw.
3: Kini ang Clayjol Coffee Mix nga dili lang lami apan usa-usab kahimsog nga kabilian para sa imong inadlaw-adlaw nga kusog og protection. Clayjol Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit sa tanan nga mga parmasya ug butika sa inyong mga lugar og ingon man sa pinakaduol nga mga Clayjol stores sa inyong mga dapit. Sa karong panahuna, importante nga andam ta pirme. Stress sa trabaho, pulusyon sa palibot, sakit nga na pirme, kinahanglan og proteksyon ang imong lawas.
4: Ani ana ang Jasi Vitamin C plus Zinc Capsule. Adunay vitamin C para ligon imong immune system ug zinc nga motabang batok sa stress ug sakit. Kini ang kombinasyon nga makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas ang recovery kung magsakit.
5: Sa una, dali ra ko kapuyon. Karon, mas kusgan ako. Salamat sa Jasi.
3: Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya. Karon, maggamit na sa Jasi Vitamin C Ascorbate Plus Zinc Capsule. Imong kauban sa adlaw-adlaw nga proteksyon.
4: Mapalit sa tanang Nong Lading Radio, Clayjol Store, ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
6: GrowMate Multivitamin Serum is the best multivitamins in the market today.
7: Itay mo ang minikanan, busy na kay tas sa itong pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi. Hindi na tayo sigurado kung nahatag pa ba nato ang insaktong nutrients o vitamina na gikinahanglan sa atong mga anak. Gikan pa sa mga pagkaon na atong gina-serve nila adlaw-adlaw. Ang atong mahimo, mao lamang ang paghatag kanila.

0: system. Kaya para sa mga mami na wise tugad ko, Brew It na!
1: This is 90.3 Noon Latin Radio, Agadian City.

0: Uy, Carlo! Haya-haya, good name mo. Gitagaan ka ang cellphone ni Loretta? Hala, uy! Mahalon ba yan ang cellphone?
1: Ha? Mo ba? Mahal din eh. Eh, di man ko kamaumagamit ini eh.
0: Dali rin na, uy. Bebe, tudluan ta ka, ha?
1: Sige. Salamat kayo, Ma'am Vivian.
0: Oh, doon na namaligi kay cellphone, Carlos.
1: O, ma. Giyatagan kong cellphone ni Ma'am Loretta.
0: Kinsa man at siya.
1: Kuan mo. Usa sa mga staff ni Sir Joseph, sa akong amo ba? Pahalipay niya sa diyang gitabangan ako siya sa diyang nakuyapan siya.
0: Maoba.
1: Oh.
0: Niring ang imo cellphone.
1: Oh, ring eh. Ay, iyan ha. Kinsa man ni Loretta. Naka-register na di yung name, di yung number diri sa cellphone na iyong gihatag na ko.
0: Kinsa na, Carlo?
1: Ma, si Loretta, ma. Kadyat na, tubagon ako, ma. Hello, Ma'am Loretta?
2: Carlo, tabangi ko. Nibuto ang bumbilya sa akong kusina.
1: Unsa?
3: Maayo kay ni abot tayong ka, Carlo. Dali, sud.
1: Hain man ang nibutong mga bumbilya, Ma'am Loretta.
3: Tuara sa kusina, Carlo. Gays lang kong check sa suga, ha?
1: Okay, Ma'am Loretta.
3: Nibuto mo nagkalit. Uy, nukuyawan ka, ayaw ko.
1: Mau ba? Ako lang bahala niya na. Dali rin na, Ma'am Loretta.
3: Salamat kaayo, ha? Ay, kuyawan ako, oy. Mayo gani kay naabot na yun ka o nailisan o bagong bumbilya ang suga.
1: Basta doon na kay problema, Ma'am Loretta. Tawagin lang din ko, ha?
3: Usmo na ako. Salamat yung kaayo. Ay, niya, oh. Dawatan, eh. Pasalamat na ako ni mo.
1: Uy, ayaw lang, Ma'am. Ayaw lang ko hatagin kwarta. Hindi ko mudawat, anak.
3: Sige na, good.
1: Ha?
3: May insulto ra ba ko? Basta balibaran ko ni mo.
1: Ma'am, di gidoon ta kong dawat, ana, pero di sa gusto nga ma-insulto ka. Sige, dawaton lang ako na. Salamat kayo niya.
3: Pwede ba kung muhangyo ni mo, Carlo?
1: Okay, ma'am. Sige, unsa man, ma'am. Loretta, ha?
3: Pwede ba nga magpalimpyo ko ni mo din sa akong apartment?
1: Ha?
3: Kita bitaw ka, oh. Nagkatagyod. Medyo abog ang kisamin ng akong apartment. Huwag ko kuit iglimpyo good. Ayaw ka ba na ka? Swilduhan lang teka, Carlo. Bungat og pili imong gusto.
1: Ma'am Loretta.
4: Ay, haya.
1: Ha?
4: Nakapaduol lagi kang my loves ni mo.
1: Buang nga, bitaw brad. Wag yung kumagdahom nga gihatagan ko kay gayunan sa kahitasan nga magkaduol ni si Ma'am Loretta.
4: Uba?
1: Imagine, ako ni tiglimpyo sa yung apartment.
4: Uy, murag lahi ragi na na.
1: Unsa to? Unsa yung murag lahi? Unsa yung buot ni mo ipasabot, ha?
4: Murag, doon na niyong kay gayunan nga makadiga sa imong pagbati nga to sa imong my loves Loretta ba?
1: Ha?
3: Magalingaw ka mo na yung ikauban, oy, Carlo. Nakatawa mo sa tanim mo.
1: Magkatawa ka na ako. Muro na kong clown na naman, Loretta.
3: No, dili na mo ay akong buot ipasabot. Grabe sa nang clown, oy.
1: Ha?
3: I mean, dili ka boring ikauban ba? Malingaw ko ni mo. Makawa kag problema. O sa pasad, doon na kay common sense ika-istorya. Basta as in, malingaw ko ni mo.
1: Oy, ay kong inamamhanga. Eh, muna sa kong i-hire nga tiglingaw ni mo.
3: Buing man ka, oy.
1: Kanindot ganyan mong katawa, oy. Sabot nga, ma-inlove dito niya. Wala, namupaw siya. Ma'am, kalaong good ato, ma'am. Mura mag mapalid ko itong imong pagpanghupaw, Ma'am Lorita.
3: Carlo, doon na pa yung nindot na resorts din eh.
1: Dagat? Uy, naidagang nindot ka dagat din, Ma'am. Pero di lang White Sun. Lagumon ang dagat din eh, ang bus ba? Sama gud sa kumpanya to, kay taga Dublin's dagat man ko nagpuyo.
3: Mao ba?
1: Oh, doon man miss dagat, Ma'am. Pero di ko mananagat. Pero doon lang amo sa dungguanan sa mga mananagat.
3: Ah, mao ba? O sige, kuyugi ko.
1: Ha?
3: Gusto ko mo atog dagat.
1: Oh, okay, Ma'am Lorita. Sige. Dad-on ta ka sa usa ka nindot nga beach resort gini. Pero time pa. Ma'am, muangkas ka og motor?
3: Oo, oh, ganaan ka ayoko, Anya.
1: Huh?
3: Mag-joyride ta, Carl. Let's go!
1: Oh, ha?

0: buntot sa dagat. Kailo, maligo ta na?
1: Maligo?
0: Dali na ba? Maligo ta?
1: Ganyot lang sa mam.
0: Dali na ba? Let's go, ilisan, Carlo.
1: Ha? Alam mam, wati ilisan mam, Lurito.
0: Ay, isagdi lang.
1: Mapasa ta mam, saan na lang.
0: Ay, dali na lagi. Dali na. Ba't huh? Mga basa ta? Let's go.
1: Unsa?
2: This is 90.3 Noon Latin Radio.

Live life longer with Power 10 Probio Capsule. Ang Power 10 Probio Capsule mapalit sa mga clinical store, nung leading radio station, o sa mga butika.

0: Mga testimonya sa ka-epektibo sa New Ladings Products.
1: Dio gracias, Paulin.
2: Kadasa ka, sir.
1: So, kung ibe, sinayawan. Wala na yung gamit, kape, o ka ng jase. Kadadlaw na.
2: Kadadlaw
1: na. Managali ko ka rin, managali ko ka rin, ipupalit ko.
2: Untay, ang sali imong ipamate, sir, anong bihimo ka sa paggamit ini?
1: Diabetes ko, niya. Karoon, wala naman kong magkuhan sa kung sinababa naman kong sugar. Ang ako ikasulti lang, katong wala magkagamit, kung gamit, sulayan lang. Huwag may mawala kung masulay.
3: Ah, good evening, nung lading ni?
4: Yes, sir, nung lading. Kisingalan na to, sir.
3: Ah, chief ko ni, sir, si Diyos Kuro de Hilo, taga-Ditlahan, sir.
4: Ah, taga-Ditlahan. Unsa itong testimony sa product, sir?
3: Pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Powerten, sir. Okay na kaya akong lawas.
4: Katong, wala pa ka nagamit sa Powerten o Jassy. Unsa ito yung gibati, sona?
3: Ang gibati na po, sona, sir, ka ng tungas ko, ang akong kong, dahil pagka ako ilig man yung kumaminaw sa inyo ang programa sa nung labing magabi eh. Awin sulayan. Isulayan na kung pagwerte mo sa Diyase. Alam, lindot kayo akong pamati. Karoon muna nga akong karoon nga testimony sa inyo nga pagkanduta dyan sa pagwerte mo sa Diyase. Wala nila yung pangtambal akong dyan. Okay na kayo akong lawas. Yung kuro ni Hilo, taga-Ditlahan, sir.
5: Ako si Gideon Wangko, nagpuyo sa guling gipos sa mga lisor sa Purok City. O sa wala pa ko nagamit sa product ni Nung Ladin, kanang naistro ko. Dayon, huwag ilain akong nakaayos akong lawas. Ang product ni Nung Ladin, ang Powerten. O mga pimman ko, nagamit po ko o Glidzil Coffee Mix. O ingon man, Jassy. E ang Jassy, muna ay makapayo sa akong tulog. Kung karon, kaloy sa Diyos, update ngayon ko. Busa ka mo mga silingan ako nga kanang medyo maluyahon, labi na mga senior, sama na ko. Paggamit na mo sa akong igamit, Powerten, Kapi o Jassy. Mayog na mag-uba na silang tulog kay dalira kayo maulian ang iyong mga sakit. O dagang ngayong salamat.
0: Mawkad ko ang mga testimonya sa ka-epektibo sa Nung Ladings product. Ikaw, gustong musulay? Bisitaha ang ating mga Clangel Stores. Pagpalitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinundumi nga ang lawas ng piskay sa Ginoo gikalipay.
6: Ang malunggay o sa katanom nga puno sa vitamin C, calcium o antioxidants nga makatabang sa pagpalig-on sa immune system.
7: Ang chia seeds, dunay fiber, omega-3 fatty acids o protina nga nagtabang sa pag-ayos sa digestion, pagpugong sa kolesterol o paghatag og kusog.
6: Samtang ang stevia o second natural nga sweetener nga gikan sa tanom, walay sugar o calories o maayo para sa mga gaamping sa blood sugar o naglikay sa sobrang tamis.
7: Pinaagi sa kombinasyon sa malunggay o chia seeds o stevia, mahimo kang makatagamtam og lami og himsog na produkto na nagpalikod sa imong lawas og kusog adlaw-adlaw.
6: Kini ang Clangel Coffee Mix nga dili lang lami apan usa usab kahimsog nga kabilian para sa imong inadlaw-adlaw nga kusog og protection. Clangel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit sa tanan nga mga parmasya og butika sa inyong mga lugar og ingon man sa pinakaduol nga mga Clangel stores sa inyong mga dapit.
8: Ang atong mga mata gasa kini sa kaytas-an. Aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngit-ngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeloo Sodium nga maoy moprotektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Atas sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tinaw ug klaro nga pananaw. Vescomac.
9: Dili lang basta-basta ang haplas nga Nung Ladin Essential Oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nagantos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang Nung Ladin Essential Oil natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas o natural ang gamita.

0: Lading Essential Oil.
1: Mapalit sa tanang Clayjel Store, Nong Lading Radio, ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
0: Sulayi ang natural nga Nong Lading Essential Oil.
2: Uyab ang imong problema? Tungod kay bisan kinsa imong panguyaban, balibaran ra ka? Gamita ni o, Karit Perfume.
3: Karit Perfume!
4: Adunay 25% concentrated high-quality oil-based perfume. No water content and hypoallergenic. Magpabilin ang kahumot hangtod 24 oras.
3: Karit Perfume!
4: Karit Perfume! For men, only yours black. An art in a bottle blue. For women, final touch yellow. And sweet revelation pink.
3: Coffee. Perfect.
5: Yes!
6: This is 90.3 Noon Latin Radio.
7: Out of DN City.

0: gabi ina. Wap ni siya planong pauli. O nagsigiri sa barug samtang naglantaw sa baybayon.
1: Carlo?
0: Oh?
1: Doon na ba'y namaligyag Bino din, he?
0: Ha? Bino?
1: Gusto kong mainom, please. Magpalitag Bino na, o beer baka ha. Gusto kong mainom.
0: Oh, anong gusto ni siya mainom?
2: Hoy, inom pa diha ba?
0: Ay, sakto na itong ako, ma'am. Kay ako bayay mo drive sa motor. Lisod na kay gabi inar ba?
2: Say, mag-drive. Ari na ta mga tog. Uy, unsa?
0: Ha? Usay?
2: Gisultian na ako ang nagbantay din, he. Nga i-ready ng usa kalawak ng ilang resort. Kay gusto ko nga mag-overnight, ah.

0: Iya. Nah, bugi celurita dah. Wah, aku magdahong nga kusog din sa mga inong, pero tadling mahubog.
1: Ayaw. Ayaw kong biyain.
0: Maghilak siya. Ma'am Lorita.
1: Please, mahal na ka. Please.
0: Ma'am, uy. Ma'am, gigakusog ako ni ma'am.
1: I love you.
0: Ma'am. Lorita. Lorita. I love you.

0: I'm sorry, Ma'am Lorita. Wagi ko makapugong sa akong gibati gabi.
1: Ako ang mangayog sorry ni Mui. Kay nagpalapi ko. Nahubog ko.
0: Ma'am Lorita.
1: Huwag man ko magmahay nga doon ay naitabo na to, Carlo. Tungod kay... kay ganahan ko ni mo.
0: Ma'am.
1: Uwaw lang kaayo kay ako ang...
0: Mahal ko sa... ikaw, Ma'am Lorita. Kaniagto pa.
1: Carlo.
0: Mo'y tinuod. Dugera ko nga... na-inlove ni mo, pero... gipugnan ako, gipubriman ko. Janitor lang gani ko. Samtang ikaw, dato ka.
1: Carlo! Ma'am. Carlo, salamat. Salamat nga mahal ko ni mo. Ayaw ba akong biyae, ha? Ayaw, Carlo. Mahal ko sa ikaw.
0: Lorita, I love you so much. Mahal ko kay ikaw, Lorita.

0: Ikaw si Loretta?
1: Amin ko, Tita Cora.
2: Ma, maamin si Loretta ni mo.
0: Kaloyan ka sa Diyos, Loretta.
3: Bye, Carlo. Mauni siya?
2: Uy, ang akong suod nga amigo, si Nat-Nat. Nat, si Loretta. Mauni siya, ang akong mahal.
3: Agoy, muragigag na kadaog sa luto, brad.
1: Si Awan sa deka, Nat-Nat.
2: Bye, Nat-Nat. Pagkuha dito mga seafoods kaw, ilan ni Tasyo. Ingna nga, ako rin mo bayad.
3: Why, blema, bay. Gwapahag yun din mo, Ma'am Loretta, oy. Jackpot sa gaya kong BFF da. Nga, uway dyan mo.
1: Ha?
0: Carlo.
2: Ma.
0: Wagib ko magdahom. Nga mautoy imong mauyab.
2: Ma'am Cora.
0: Dato gyud ay tinurag barug bayhana. Ay, ikaw unyay sumsuman sa manghimantayon dinis ato. Gilibak yun ka. Giunsa ko no to nimo. Gilumay ba?
2: Da, pasagdi na sila mo eh. Ang importante man nga nagminahalay mi ni Loretta.
0: Kaha.
2: Ma, unsay?
0: Manghinaot lang ko nga tinud-anay ang gibati na itong bayhana nimo. O, di kaniya pasakitan, Carlo.
2: Makura.
1: Carlo, nindutay sa tubig. Uy, lami ka iliko sa dagat.
2: Niyan tawel, oh.
1: Thank you, my love. I'm so happy.
2: Ako sad. Lipay kay ko, Loretta. Mahal ko kay ikaw.
1: I love you too, Carlo.
2: Loretta.
4: Unsay buot ipasabot ini.
2: Wala. Ni si Sir Joseph.
1: Sir Joseph?
4: Husto giday ang akong nadungog sa mga tabi-tabi, no? Duna di ay mo'y relasyon?
1: So what kung doon na may relasyon?
4: Loretta, nahigugma ka ining tawana?
1: Yes. So what og nahigugma kong Carlo? Ha, Sir Joseph?
4: Loretta, imposible kaayo na.
1: Kaya nga no, tungod ba kay ingon ana lang si Carlo? So what kung ingon ini siya? Naa ni Carlo ang tanang gipangita ko sa usa ka lalaki, sir. Lalaki nga tinuod nga nagmahal na ko.
2: Loretta.
1: Dili sama sa ubang lalaki, paasa kaayo. Og labaw sa tangan. Ang hitsura og porma lang sa usa ka babaye ang gitan-aw. Og man nila makuha ang ilang gusto, biyaa na kini og pasakitan.
2: Loretta. Ano naman sila? Ni Armas gawas ni opisina. Huwag man manood. Naunsam ni sila eh.
5: Bay, Carlo! Oh. Bay! Dali diri!
2: Ha?
5: Dali na yun! Ayaw na pagsuod!
2: Ha? Naunsaman mo diri, Bay Carding eh?
6: Carlo, ayaw na pagsuod sa opisina kay na ang mga ginikanan ni Loretta.
2: Unsa? Nganong di naman ako mag-contact ang number ni Loretta. Cannot be rich naman. Human na itong nagsultianay sila sa mga ginikanan ni Loretta dito sa office. Huwa namin magkasulti pa. Ugtawagan ako yung cellphone, di naman mag-contact. Augusto, bahala na. Adtuon ako siya sa iyong apartment.
7: Ay, wa naman si Ma'am Loretta din, Hidong. Nibalik naman gahapon sa Butuan City.
2: Unsa?
7: Ay, dinhi man ganitong iyang mga ginikanan. Gipanguha ang iyang mga butang.
2: Dili. Dili. Loretta, nganong gibuhat mo man kinikan ako? Matod ni mo, mahal ko ni mo. Mahal ko ni mo. Pero nga lang man eh, nga nung huwamangin ka manawag na ako, huwag ka magpahibaw na ako, nga magpalayo na na ikala ko. Kipiyaan lang ko ni mo eh. Kipiyaan ko ni mo, Lorita. Nga lang man eh.

0: is 90.3 Noon Latin Radio, Agadian City.
1: To achieve healthy lifestyle, mokan ang atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Probio Capsule. Tumar sa Power 10 Probio Capsule 2 to 3 times a day aron balikayan ang mga sakit nga resulta sa daot nga immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pneumonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pag-ubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Probio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Probio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store, nung lading radio station, ug sa tanang bag-

0: Jassy, mutapang sa pagpakuso sa atong immune system at hindi ka basta kapagbalatian.
1: Jassy, vitamin C plus zinc.
2: Jassy!
0: Condition ka for me plus mupanindot sa atong skin.
1: Jassy, vitamin C plus zinc.
2: Jassy!
0: Muayos sa mga infeksyon sa atong lawas sa

0: ikaw mong gadna, wak mong magsaba. Okay ka na, Wilbert?
1: Yes, okay na okay. Tungod sa Jessie.
0: Wow, Jessie. Og nga naman ko no. Nga imo kong gitutukan og maayo.
1: Bitaw, tungod sa Jessie.

0: Anak, nagdali ka bang, Good?
1: Naka'y surprise ni mo pa.
0: Oh, perfect! Dali, Argo, di mo nakuha ang akong gitudlo.
1: Siyempre pa! Tungod sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids.
0: GrowMate Multivitamin Syrup?
1: Oo, pa! Maong dali na kay kumitaas. Gana pag yun kayo akong kaon. Sayo kay kumakatulog. Lindod kayong GrowMate pa. Unya, may ana among picture nga na bright na kong samot.
0: Pastilan, pagkanintuta sa GrowMate Multivitamin Syrup, anak. Oh, asama ka?
1: Mo inom na ko, GrowMate pa!
2: GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. The best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients.
3: Uy, besh, purag ninindot lagi imong panit.
4: Tungod ni sa Clangel Papaya Soul, kabalo ka, besh. Wala pa'y 2 weeks, nakita na yun na ko ang epekto. Muputik yun ka, besh. Labi nagsabayan ni mo sa Clangel Brightening Lotion. Musamot o kahamis, o kaputi ang imong pamani.
3: Alam mo ba, besh? Epektibo yun siya. Ako daw ning sulian, di.
4: Sulay, besh. Kay basin, o diyan na ka makakita sa imong forever.
5: Clangel Papaya Soul, Clangel Brightening Lotion. Epektibo, o dili ka mahayan. Mapalit. Sa Bangga Butika.
6: Mga ka-Power 10, may nga pagpabinaw na usab ka na itong tanan. Welcome sa tuwang at tulumanon ang Kia sa pagugman sa maayong paglawan. Siyempre kauman, ganun ay kaninyong tanan. Dr. Al Palma na usab, alang niinig at tuwang at tulumanon. Usab ka na naturopathic practitioner. Magkakauman usab kita. Alang atong nga pag-atunan na usab. Mga pipilag ka mga mensahe alang sa tuwang alawas. Usaon pagpauswag balikayan ang mga balatian, of course. Gamit kanunay sa kasaligan nga kapsul ang Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Ayaw yun kalibot mga Power 10. Maintinag yun paggamit ang Power 10 Pro Bio Capsule. Ano sa diyan ay mong lawas layo sa mga balatian. Ang Power 10 Pro Bio Capsule aduna siya'y mga sangkap nga kayang mutabang sa imuhang lawas gikan sa paghatag, pag-supply sa mga vitamins, sa mga mineral sustansya nga imong gikinahanglan sa pagpaligon sa lawas. Plus, grabe pag yun kaayo mo pahabwa sa mga hugaw sa tuang lawas. Kanang gitawag ang mga toxic nga mga waste, kanang mga chemical toxins, heavy toxic metal, kanang naglag diha sa imuhang lymphatic system, nakapababag mga Power 10 nga dili magkasulod ang sustansya sa lawas sa tao. Kini magun nga pagbabag mga Power 10 sa mga toxins, mo'y hinungdan nga dili magkasulod ang atuang sustansya. So doon na siya ay powerful kaayo nga cleansing properties ang Power 10 Pro Bio Capsule. Ang cleansing properties mga Power 10, importante kaayo na sa atuang alawas. Kaya kung mo inom tag-kapsula, bisag pag-unsa siya kabaga kaayo sa mga vitamins or minerals, unya wala siya cleansing properties, dili gyapon magpulos ang usa ka kapsula. Mo hinungdan mga Power 10 nga dunay mga kapsula nga mo inom ta nga daw wala siya epekto sa tuang lawas. O kun duna man gani epekto gamay ra gyud kaayo mga Power 10 nga hinay kaayo siya ang epekto niya, makagasto patagdaghan kaayo. Kay ngano man mga Power 10 wala siya cleansing properties. Ang nakadvantage sa tuang natural nga kapsulang Power 10 Pro Bio Capsule kay duna siya cleansing properties. Mga herbs nga gikan sa tanong mga Power 10 natural nga mapahabwa sa mga toxins sa tuang lawas, like sa heavy toxic metal, sa mga mercury, sa lead mga Power 10 nga makuha nato sa mga gipangkaon nato, makuha nato sa tuang gipangsimhot. Mga chemical toxins mga Power 10 nga atuang gi-apply sa tuang panit, atong gikaon, ato usab nga gisimhot, uni atong na inom, diha mga Power 10 kinahanglan nga ipahabwa sa matag adlaw. Uni plus dungagan pa ang hugaw nga mukuyog sa imuhang nga dugo. Sobrang nga sugar, sobrang nga kalapot sa dugo mga Power 10, sobrang nga asin, sobrang mga Power 10 nga mga chemical nga naa sa mga preservative nga mga pagkaon, kinahanglan nato na siyang mahabwa kay mubungan na siya og mga daghan kaayo mga disadvantages sa tuang lawas. Nganong luya ta mga Power 10 nga dili ta magkasabot, mga og dali ta malimot, unya labad ang atong ulo, unya minus mga Power 10 lawas og energy, dili makahimo og maayog energy nga tuang cellula. Basin mga Power 10 tungod na siya kagrabe na kaayo kang bombarded ang atuang lawas sa mga toxins, mga poisons mga Power 10 nga kinahanglan ipagawas gamit ang atuang kasaligan nga mga properties nga naa sa kapsula. Ang atuang kapsula ang Power 10 Pro Bio Capsule aduna siya spirulina, guna po na siya mangustin mga Power 10 probiotics siya, green barley, turmeric, moringa, vitamin C, Magluto ko lagi kan sa pagpahinlo sa tong utok, pagpabuhi sa mga nerve cells magka-power 10, protekta sa mga selula nga dili daling madaot. Unya ang dugo na ito magka-power 10 kung hinlo gani, dali na po siyang makaabot o makasirculate sa tuang lawas nga dili mababagan ang pagdaloy sa tuang dugo. Ug magresulta na siya sa pag-normal sa tuang blood pressure, which is very good kaayo almalikayan magka-power 10. Sa buntag pa lang ang kalapot sa dugo, malikayan na ang posibleng pag-atake sa gitawag nga stroke, pag-atake sa heart attack magka-power 10. Unya maayo po ni siya sa pag-cleanse po sa tuang organs, especially sa itong liver o sa tuang kidney. Kung mapasagdan magka-power 10 itong liver, mahago po itong kidney, muuli tas dialysis, muuli tas gitawag nga fatty liver. Unya kung muwik na gani ang tuang liver magka-power 10, puya na ugdaghang mga bato ang tuang gallbladder. Mao na nga ayaw gid pasagli ang mga party sa imuhang lawas kay interconnected yun na siya. Kung dunay mga madaot nga usa ka organ magka-power 10, maapiktahan ang tibuog nga sistema unya complicated ang padulngan sa lawas sa tao. Mao na nga kinahanglan jud ka og cleansing properties nga mapalig-on gyud ang matag organs dili mapasagdan pinaagi sa tuang kasaligan nga Power 10 Pro Bio Capsule. Imna ang Power 10 Pro Bio Capsule inig matani mo sa iyos kabuntagon sa dili pa kamukaon, pasudla ang mga good bacteria, probiotics nga mubalanse sa imong gut health. Unya maayo ang imuhang gitawag hormones, unya mo normal, unya ang mga babaga makapabugna og buko sa imong lawas, mahilis siya pinaagi sa tuang kasaligan nga Power 10 Pro Bio Capsule. Unya labaw sa tanan, mahabo ang mga poison, mahabo ang mga waste nga natigom diha sa imong sistema sulod sa imong lawas. Unya dali ra pag kang maulian, dali ra kang babaskog kung maggamit ka sa kasaligang Power 10 Pro Bio Capsule food supplement. Wala kita yung kukulos palang sa pagpadayon sa unahan. Kini lamang si Dr. Al Palma mag-ingon kaninyo. Lawas may labang bahandi sa tanan atong abigan. Pinagi sa kasaligang Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement.
2: Mga testimonya sa kaipiktibo sa New Leading's Products.
7: Sinanay Irenia Agapay, gikan sa may barangay Tublasyon, Kidapawan. Kung sa'yo mong gina-mintinar na sa mga New Leading's Products?
8: Power 10, Yasi, o katong kapigyon. Nakahatag yung dapu, kayo nga nga hulugan sa akong kinabuhi, kayo nga naman. Ikan ang senior citizen, mag-puan man yun me. Laboratory. Sus, pag-laboratory. Nay, tanan-tanan, nay, normal. Normal doon ang tanan-tanan sa kuha. Ngayon ko nga, Diyos ko, salamat. Kaya nga ako ang illness baya no complicated yun ni dili lang kay buba ang asthma, dili lang high blood. Kami ang mong lading na cure pagyud ko na normal ang akong laboratory. To God be all the glory. Salamat kaayo sa Dios.
9: Power 10 Pro Bio Capsule. Ninura Tanghal, tagagubaan, Aurora, Zamboanga, Lizor. Sa una sir, lain akong lawas ba pero kadugayan mag-inom ko ana bitang Power 10. Sintom ko kuha na kapoy. Mao na nga mag gamit choko ana ang kape pod lami sa kaiser ay palit choko ana isa ka karton ba daghan ang kaiko na gamit anang dire mga produkto ni nang lading munsi ni akong ganahan kay akong banak itong nagsakit pa siya ganahan yun siya anang aplas kay mawa daw yahang kangutngut sa iyang likod. Salamat kun sa inyong mga produkto.
2: Power 10 Pro Bio Capsule, paglawas mo nga sigurado.
10: Dili sir, sa usami si sir. Ang imong kuan kanang Power 10, mao gyud nakaus-usa, nakapaubos sa sugar sa akong bana sir. Niabot na to 400, dina 300 sige inom atong iyang tambal dayon. Nakadungog mi sa imong programa, ning palit dayon mi din among gipainom niya. Niabot na og kuan na lang sir kanang 138. Salamat kay sir din. Nagamit po mi sa imong Jassy Vitamin C. Limit ka palit sa Power 10 kanang Jassy among imnon. Everyday dayon gamit po mis imong katong nung lading miracle oil. Din gamit po mis imong clay gel papaya soap.
11: Wow, complete po gyud eh.
2: Power 10 Pro Bio Capsule. Mao kadto ang mga testimonya sa kaipigtibo sa New Leading's product. Ikaw gustong musulay? Bisitaha ang atong mga clay gel stores ug palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.
5: Mo
12: mga amigo, mga biga! Kapeng-kape ka na ba? Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Karon, magadalit ka ninyo. Nining usa ka kapeng-kapeng tulumanon. Nga magahisgot sa mas maayong benepisyo nga atong makuha, pinaagi sa kape nga Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix. Aniya na ang Clay Gel Coffee Mix. Kape alang sa mas maayong panglawas. Kape alang sa mas maayong panglawas. Tulumanong dalit ka ninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kape alang sa mas maayong panglawas.
13: Hello mga kakape, maing adla. Welcome sa tuwang pagpanaguban. Anay na po si Mr. Kape para sa tuwang 5-minute program. Kamusta ka ng lawas na ito? Igsoon, tayo ba'y may magandang pangatawan ngayon? Sa katong mga medyo napay mga ginapanghambin ng mga problema sa lawas, ha? Di man ay ganunay nga makasanding nakakaroon sa mga produkto herbal sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing alang sa mga makatabang sa atong kalawasan. Ilabi na gayud, kung ikaw mahiligon ka sa kape, kunya nangita kang kape nga insakto ang katamison, insakto ang timplada nini, and of course, healthier pa, no? Ngayon, the healthier alternative. Kesa naman kanunay kita ginom og kape, dahil ang kape na to, mga igalag inon, igsoon, mas makahatag inong pagkadaot na to. May pa nga magkape kita og mas makatabang, makinig nga to ang Clay's Angel Herbal Food Supplements Clay Gel Coffee Mix. Kining kape nga gikan sa Clay's Angel Herbal Food Supplement, mga igalag igsoon, napamatudaan nga ang mga pagsangkap niini mas makatabang gayon sa atong mga kalawasan. Munang kung ikaw igsoon, na napamangali kay mga problema diha sa lawas ni Manny Kanunay, nga matabangan ka nining atong milagrosong klase sa atong kape, ang Clay's Angel Herbal Food Supplements Clay Gel Coffee Mix. Ayan ha. Sa katong mga kaigsunan na to, nga gusto pang makasayod kung unsa pa'y nindot ng mga ginatanyag nining atong kape. Kani atong kape, mga igalag igsoon, ginatawag ni siya blood cleanser. Tungod kini siya sa mga sangkap sama sa ato ang ginatawag nga malunggay, apil paniini, kaning atong mga ingredients sama sa spirulina, and of course kaning goji berry. Kani siya, mga higala igsuon, mao kini siya matawag nato nga makatabang sa atong kalawasan. Gumikan kay kani siya, aduna kini siya paglimpyo sa atong mga dugo. Kani atong dugo mangud, mga higala igsuon, ilabi na kung kita aduna kita mga bisyo, mahiligon kita sa pag-inom sa mga ilimlong makahubog, aduna kita mga pagpanigarilyo, ilabi na pagpangabuso sa lawas, ilabi na gyud ang pagkaon sa mga mamantikaon o ganang mga tambukon nga mga klase nga mga pagkaon. Agoy, noy, delikado kayo, no, nga makasinati ninyo ng tagdinag kong problema. Gumikan kay ang tambok, mamahimo ka ng musagol sa atong mga dugo, no? Pag musagol ka niya sa atong mga dugo, mga igalag igsuon, huwag mo pass by ka niya sa atong mga kasing-kasing. Delikado kayo ang mamahitabo ng dakong problema niini sa atong mga heart. Munang importante nga ampingan gayon. And of course, dapat atong malinluan ang atong dugo. Kay kinirabang atong dugo, wala ba ni siya puli, no? Kaling atong dugo, mora na igadagayday sa atong lawas. Kung mailisan lang siya, kung palalitan kita magpakuha og dugo or baka kanabitong mag-donate kita og blood, ana, so wa siya tendency kundili ang ato na lang yung pagtabang nga malimpyuhan ang atong dugo. And of course, sa pinaagi sa pag-inom kanunay sa ato ang Clay Gel Coffee Mix, gumikan sa moringa, sa blueberry, yung usap mo kanyang atong ginatawag nga spirulina, makatabang gani siya sa pag-cleanse sa ato ang mga dugo. Muli nakanindot nini. Munang ikaw isuna, kung gusto ni mong matabangan ka sa mga balatian, and of course, mamintinar nga doon na kay maayong kalawasan, sanding na kita karon nini nga atong produktong tinuod gayon nga makatabang sa atong mga lawas, maukin nga atong Clay's Angel Herbal Food Supplements Coffee, nga Clay Gel Coffee Mix. And of course, mapalit na ka na karon sa atong mga piniling mga butika.
12: Mga kakape, inyong nadunggan ang tulumanong dalit kanato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kape alang sa mas maayong panglawas. Kape alang sa mas maayong panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod nga higayon, alang sa mas himso ka panglawas, pinaagi sa kapeng Nutrilicious. Nutritious na delicious pa ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Clayjel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit na karon sa mga nagunang mga butika, grocery stores, ug mga piniling tindahan dool ka ninyo.
14: Mga testimonya sa kaipiktibo sa New Ladings Products.
15: Maria Tangayan, taga Ginayuran, Malinche City.
16: Unsa imong gigamit sa mga produkto ninyong Lading?
15: Kaning Power Team Capsule, Logjusty, then Clayjel Coffee Mix. Makalaksit mong dito kung lawas. Sir, niya mawala man akong mga panakit sa kong lawas.
17: Mm-hmm. Ako si Maria Belma Trujillo, nagpuyo sa Santa Filomena, 71 years old.
18: Ma'am, unsa nga produkto imong gigamit?
17: Power Team.
18: So wala pa nga nagamit din, ma'am? Unsa may mga gibati?
17: Ang kanang daghan na akong gibati, dahil pagkauman, taas mo ko sugar, kadwar gaya na ko imnon, sa di pa ko mukaon, o sa di pa ko manihapon. Muna akong gagamit din. Kalo sa juice ka nang niubos good among sugar, ako pong gikuan ako mga anak pag-aghat, pagpalitan. Sa idagan kayo din magpalit.
18: So, dugay na ka nagamitan ni ma'am?
17: Dugay na. Wala na ko ingon nga gibati, pero gipir maminti na nako. Manguta na sila, o siya akong gitumar. O, ako gi sila lang ingon nga. Power team, power team. Dagan na kayo na kunan sa mua. Dagan na kayo ako na kunan sa mua. Then, kaya nguta naman sila, o siya kung may akong gigamit.
19: Power 10, Power 10, Probio Capsule.
20: Ako si Mary Jean Mumar. Saka, pagadian ko, idol. Nga kasamtangan ang sikod sa Cebu kaya dili man akong bana. Ang akong sa testimony bakit ni idol ang power time dako kay kadabang sa panglawas sa Cebu Robin ang tested dito na mami nakauli sa kong lawas yan ako sa bingi hasta akong bana idol karoon na yung panantaw ka naman sa glaucoma.
11: Gawa sa power time ma'am sa pa inyong gimintain
20: Clayjel Coffee.
11: Clayjel Coffee
20: pinakayo akong panglawas.
11: Unsa magigibati sa bana ma'am
20: ko na idol kong glaucoma.
11: Dayon karoon
20: glaucoma sa mata karoon na yung panantaw gilin sa high blood ang power time dako kay kadabang sa panglawas sa Cebu Robin ang tested dito na.
14: Mawkad ko ang mga testimonya sa kaipiktibo sa New Ladings product. Ikaw, gustong musulay? Bisitaha ang ato mga Clayjel stores. Nagpalitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinundumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.

0: This is Nong Lading Infinite Radio.
1: Alas dos kwarantay dos sa kahapon nun, mga palangga nato sa kahanginan. Kauban pag-ihapon ninyo yung higalang tabian nga zawaan sa kahanginan. Hi, your one and only atian mga palangga nato. 09-94-189-2044. Naya atian imuhang number. Hala sige, 09-94-189-2044. Pwede mo diha mo text mga palangga. Pwede sad mo dihang mutawag ha sa ato ang text line karong hapon na 09-94-189-2044. Alright, ay magkalimot also mga palangga na ito sa kahanginan ha. Mapalit ang tanan na ito mga produkto diha sa inyuhang mga lugar, inyuhang dihang mga clay gel stores. Ay kalimot mga palangga diha sa may ipil. Available ang ato ang mga produkto mga palangga na ito sa kahanginan sa itong Nong Lading Infinite Radio Ipil Zamboanga Sibugay na naanahimutang mga palangga na ito sa kahanginan sa CM Building, second floor, Purok Dayong or Dayang Veteran Ipil Zamboanga Sibugay dool sa Simusa. Sakaan na ninyo diha mga palangga, inyong makita diha ha? Inyong makita diha mga palangga ang mga produkto. Again, ang ato ang mga products mapalit diha sa Nong Lading Infinite Radio Ipil Zamboanga Sibugay. Saka lang mo sa second floor sa CM Building Purok Dayang Veteran Ipil Zamboanga Sibugay dool sa Simusa mga palangga. Ha? Alas 2:43 nagpungasi pa inyo hang mga messages din hi mga palangga. Pero ay magkabalaka, I will try my best. I will try my best mga palangga nga mahatagan yunig pagtaghad. Kaya saon na lang maingan niya magmakutukuto kumanis ati ano. Abi ba na kong si Tito Balray mangutukuto hasta manday mo? Muna diha mga palangga ha? Ati An, I do really believe that friendship is the beginning of love. Mutuo gyud ko ana ati An. Pangumusta lang ko kay Jubert Pitugo and kay Manoy Ama de la Manse sa Malitbog Bukidnon. Ati An, kumusta naman ka diha? Oh, okay gyud guys tanan si Ati An from Dong Magna. Mayong hapon Ati An, kinahanglan gyud 50-50 lang. Kung moabot galing, luiban ka, dili kayo sakit. Kanang mabati lang daw sama sa pinaakan sa amigas. Niya katupong alamigas nga dagko kay tanan bahantik. Aperte gihapon keng sakita mga palangga. Oy, di gihapon matabas-tabas ang kasakit ni ana. Munig iingon ni Dong Magna from Sugbong Kugon, Misamis Oriental. Salamat Ati An nga maleksyon gyud ta ana. Oh, lagi mga palangga no. Munig iingon nga don't give your all. Ang nakasakit pa gyud ato kay first love ni Sander, no? Mayong hapon diha kanimo Ati An, mayong hapon sad. The same Rami sa sender Ati An, Y Kalainan na from Sibugay. Tagadiin ang sender. Hala, daghang nakarelate sa sender. So it means daghan ang diay ang giluiban diha mga palangga. Daghan ang gibiyaan. Daghan ang nag-ghost. Abi ba na ko si sender lang, ako o kamo diha. Minsan ka na rin palang nag-ghost Ati An. Ano man yun ang kinabuhi mga palangga? Maabot man yun sa mga ghosting nga mga anang kuan, points of our lives. But always remember to stand up. Kinahanglan yung kang mubarog, mo tindog, aron nga mo palabyog. Mupadayon sa imuhang kinabuhi ha. Ati An, si Lovely Lahan. May nga hapon ni mo diha, Lovely. Asa naman ta ato eh? Maglibog na tag-unsay basahon ani mga palangga kay Bertem pagkadaghanan sa inyuhang mga mensahe diring dapita. Ati An, mayong hapon. Request na lang kong song Be My Lady from Charlie Canoy of Matanao, Davao del Sur. Mayong hapon ni mo diha ha? Mayong hapon sa tanan natong mga suking tigpaminaw. Ayaw magkalimot also mga palangga ha sa itong Power Tan Probiotic Capsule. Pinaka the best, pinaka nindot mga palangga nga food supplement. Ang gikinahanglan ni siya mga palangga sa itong kalawasan din muhinlo sa itong colon, sa stomach, sa itong lawas aron nga mapagawas ang mga toxins. Monormal sa itong bowel movement, tamubos sa itong immune system, mupugong sa daling pagkatigulang musukol sa mga cancer cells, tumor, sama sa mga cyst mo paligon sa itong atay, kidney, may kondisyon nga utok mo nang lawas nga piskay basta naka-power tan probio capsule kanunay ka mga palangga. 20 pesos matag kapsula ay inyong mapalit sa tanan ng mga farmasyag butika sa inyong mga lugar o sa pinakaduol ng mga Clagel stores sa diha sa inyohang mga dapit. Alas 2:47 na sa kahaponon, mga palangga na to sa kahanginan, natian, tagpila man na inyohang Clagel coffee. Ito ang Clagel coffee mga palangga, 30 pesos per sachet. 200 pesos per box mga palangga nato. Nga diin, 10 sachets ang sulod sa isa ka box mga palangga. Ha? Mapalit na siya usab. Diha sa inyo mga kasilinganan nga mga certified dealers nato. O niya, abangan niyo mga palangga kay lain na usab niya nga batch mga palangga ang makadawat sa atong 5,000 pesos nga cash assistance ngadto sa tanan nato mga certified users and authorized dealers. Imong buhaton mga palangga palit lang diha sa atong mga produkto either sa Clagel store diha baka sa pharmacy mga palangga basta sa pharmacy ka mo palit pag picture diha ka sa pharmacy ka uban ang Nong Ladings product unya pagkahuman mga palangga na to, ha? Imo na siyang isend sa Nong Lading official nga Facebook page. Dayon, butangin sa imong kompletong pangalan, kompletong address. Unya, butangin lang po sa imong cellphone number, mga palangga na to. Basinday, ikaw ang swerte ng mabunutan, mga palangga. Either this week or next week, baka ha, magbunot na usab taglain nga batch, mga palangga. Sa ato ang cash assistance, gikan gid na siya sa our very own CEO. Walay lain, Sir James and Jeb Roma Mundido ang mas nailangan nung lading. Agig pasalamat sa tanan nga mga certified users and authorized dealers nga kanunay usab nagsuporta, nagpalit sa ato ang mga produkto, mga palangga na tas kahanginan. Unya ka to mga mupalit lang diha sa Clagel stores, mupalit lang diha sa mga Nong Lading radio and Nong Lading infinite radio stations. Palista lang mo diha mga palangga natay mga guwapa diha nga mga store assistant or guwapa o guwapo nga mga radio personnels diin na pwede mong dihang mamalihog, no? Maraming Kuya Winston, guwapo. Kuya Winston, pwede ko i-appeal ni mo diha sa kuan. I-appeal ka na niya, basta kay maka-purchase at ka mga palangga. O niya, good news also, for as low as 2,000 pesos mga palangga, pwede na kang mahimong dealer sa tanan natong mga products. Imong buhaton mo, palit lang kagbalik 2,000 karon. Certified dealer na din ka mga palangga. O niya, unsa may benefit sa natian, lifetime ang validity sa imuhang pagka-dealer mga palangga nato. Discounted na dayon ang imong pagpalit sa mga produkto mga palangga nato sa kahanginan. Mauna nga, it's a win-win situation gid mga palangga. No? Dako pag-tendency nga ikaw ang mabunutan sa ato ang pa 5,000 pesos nga cash assistance. Lamang ka na mga palangga ha sa Blaze Angel Herbal Food Supplement Retailing of Nong Lading's product and of course sa Nong Lading Broadcasting Services. Alas 2:50 na sa kahaponon mga palangga na tas kahanginan. Din yung paghihapon na sa itong pagpanag-uban sa programang Handumanan sa akong kagahapon.

0: mga palangga, mga mahiligon kay dihas kape. Naka-standby karon si Mr. Kape. Alang sa dugang impormasyon, dugang kahibalo mga palangga. Unsay atong makuha sa nga kahimsog kadahigop sa atoang clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Maying hapon, Mr. Kape.
1: Ping makatabang ba sa kalawasan ang imong ipangita? Clay gel coffee mix na! Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tigapunapod sa mga napamatud-ang mga herbal nga mga produkto. Karon, magadalit ka rinyo sa usa ka tulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian o makaangkon kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kaping ramian na makapahimsog pa ang Clay Gel Coffee Mix. Aniya na karon, ang kahimsog kadahigo. Kahimsog kadahigo. Tulumanong hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing o sa kaping ramian na makatabang pa sa kahimsog ang Clay Gel Coffee Mix. Ug karon atong sugdan ang atong tulumanon. Kahimsog kadahigo.
2: Para sa itong paghatag ninyo mga impormasyon ug mga kahibalo and of course pagtabang mamahimog itang luwas sa mga balatian and of course pagtabang usab sa itong mga kaisunan labi na gid katong mga gustong makalikay no sa mga balatian kay uso karon ag mga chronic diseases kani ginatawag nila ba nga mga old age related diseases mga ginatawag nato nga mga seryoso ug hadlok nga mga klase nga mga balatian. Kapano ba kay galaging suon nga nagtaas ang bilang sa mga taong biktima sa diabetes, kaning high blood pressure, kaning pagtaas sa bad cholesterol, pagkaangkon og mga guba nga kidney, no? Kaning ginatawag nato mga seryoso or chronic kidney disease. No, mga inani nga mga klase ng mga balatian, mga igala isuon daghan o common kini. Ilabi na sa mga kaisunan natong nag-work sa hospital, no? Sige gyud sila mga kitag mga inani nga mga klase sa mga problema. Muna nga kinahanglan kita nga mag-amping usab kita, no? Maghatag po kita og pagtubag sa tuag mga problema sa panglawas or kung dili manggali, kung wala manggali kay gibati karon or basic feeling lang na nimo. Kamala ba kay galang isuon nga daghan kay mga Pinoy ang makaingon nga uy wala mo koy gibati sakto kog kahimsog no ligon man ni akong lawas no nya paghuman wala ipa-check up ang resulta no alam mo day kadang high blood pressure o taas nga blood pressure ay kaning gitawag natong sugar level kini nga mga matang sa mga balatian mga galang isuon common kini siya gumikan kay wala gyoy pagpahibalo no wala kay makita dayon nga simptomas imong lawas. No, ilabi na kining taas ka sugar level, wala na siya yung symptoms kayo. Except lang kung sobra na jugoy kay kataas ang imong sugar level, matingal lang ka kay number one, magsige na din kag pangihi ka na gabi, then mag-crave kag sweets, then paghuman ka nag magniwang kag galit, no? Kanang bitong ginatawag na itong unplanned or you know, unscheduled nga pagniwang. Nikalit lang kag niwang sa wala ni mong kahibalo niya, paghuman dako ay munti yan. No? Kaya po mga high blood pressure po, wala po din sa nakabalo nga high blood na sila. Eh wala, may gibate yun. All of a sudden, tingala siya, sakit man daw ang tangkugo. Basin sa pagkatulog lang ni. Sakit ko no ang kanang, you know, abaga. Or basi kakapoy lang ni. Pero wala sila kay balo, ang symptoms nila ito sa high blood pressure. Parang delikado magkumpiyansa iksuon. Ang ato ang kinahanglan, mangita ta og makatabang sa atong kalawasan. Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing nagkama og lamian nga klase nga kape nga makapahimsog sa atong kalawasan og makapagbatok pa sa atoang mga balatian. Kini nga atong Clay Gel Coffee Mix, mo na ginaingon mga isuon, kada higop adunay kahimsog, no? Makatabang gyud kini sa atong maayong panglawas. Mo na ko ikaw isuon, gusto nimo nga insakto kag hinagiban sa imong kalawasan, makalikay sa mga balatian, ayaw pagduha-duha. Higop na karon sa maayong klase nga kape nga makatabang sa dili lamang sa atong panglawas kundi dili pa sa mas maayo na to nga paminsar, no? Ug usab sa ato ang mga vital organs sa atong lawas, no? Mamahimong himsog. Gumikan kay angko niini ang 20 ka mga klase sa mga sangkap nga napapatud-an nga daghang benepisyo sa atong kalawasan. Ilabi na gayud ang paghatag og alibyo sa mga balatian. paglikay nato sa mga balatian, no? Munang nindutan kayo. Clay Joe Coffee Mix ay with malunggay and chia seeds sa kamatlang sa kape. Nga na pamatud ang nindutan kayo ng mukatabang sa mas maayo natong kahimsog sa kalawasan. Clay Joe Coffee Mix, mapalit na ka na karon sa mga butika.
1: Bukad po ang atong programa, kahimsog kada higop. Di natong gihisgutan ang mga impormasyon o kahibalo nga makatabang sa pag-atiman sa atong maayong paglawas. Hinaot nga doon na kami bagong nakatunan o mapuslanon nga mga tambag nga mamahimo ninyong magamit alang sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinumdumi ang maayong panglawas mao ang labing binilhong bahandi nga atong mapanalipdan. Kini ang kahimsog kada higop. Hatod kaninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing o sa Clay Gel Coffee Mix. Dikan salamat sa inyong pagpaminaw. You are listening to Nong Lading Infinite Radio.
0: Alright, mga palangga na ito, alas 12:56 na sa kahaponon. Ito mga palangga, kahimsog, kadahigop. Daghan gud kay tang makuha sa ato ang kape. Di lang ni siya basta-basta nga kape, mga palangga na ito. Kaping makatagbaw na makatabang palamig nga makatagbaw sa stansyag vitamina ang mapatigbabaw. O, sa katong mga mupaypagkuan diha, lisos ilang mga radio. Ala, sige mga palangga, ha? Ate Ann, maayong hapon ni mo diha, ha? Usahay na agitigog mga dili na to malimtan. Bisan pas milabay nga mga daghang mga tuig. Yes, indeed, no? Mugani nga kinahangla na to masabtan, nga dili tanan na. Nga dili na to makalimtan, kinahangla na tong balikan. Always remember mga palangga na to nga kagahapon atong pasalamatan tungod sa mga leksyon o mga handumanan. Pero kung naa na gani kay pamilya karon, sama sa atong sender nga naman siya'y pamilya, ayaw tuguti nga ang usa kakaraang gugma mahimong hinungdan nga mawala ang tao nga nagpabilin nimo karon. Kay bisan sa imong pagpangita sa usa ka tao nga mibiya na kaniadto, wala nimo naman tikde nga ang imong tinuod nga kalipay na diay naa na diay sa imuhang tupad, mga palangga. Munay giingon nga sa tanto nimong pinangita diha og the one na left na hinuon ka dihang nag-inusara na lang palangga, no? Kay usahay ang palangga, mga palangga, ang closure dili ang pagbalik sa usa ka tawo kundi ang pagdawat sa iyang lugar nga tama na lang gyud dos, mga kagahapon, ang unsa may naa ninyo, mapalangga. Munay giingon nga hinumdumi ninyo ang tinuod nga gugma dili lang kay kung kinsa ang atong gihigugma kundi kung kinsa ang atong gipili nga dili pasakitan. Alas 12:58 sa kahaponan, mga palangga, na tas kahanginan. Diya natapos ang ato ang tulumanon karong hapuna, ang handumanan sa akong kagahapon. O kini na lamang ang inyong higalang tabian nga sabaan sa kahanginan, ang inyong nag-inusarang atian nga kanunay nagaingon. Every day may not be good, but there is always something good in every day. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, maing hapon, and always take care because I care.
3: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan.

0: amis pero gipatilaw gina ko sa schedule kalo isa Ginoo akong bana na nambu karon ug ako maayo na gid akong gibati gyud ang panglipong nako nawala na gumikan sa kapi nga schedule ug akong lawas nga nagbanhod ang pikas lawas nako gumikan sa schedule nga kapi. Salamat yung dako ni nung lading, labi na gistong Ginoo.
1: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
2: Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Nung lading, essential oil.
5: Adelaida Bernayha, taga Kampo Islam, SND. Ang akong paggamit sa Power 10, nakatabang sa akong gibati, sa akong bukol-bukol sa ulo o sakit sa akong likod. Dugay na kahit na akong gibati, mga pila na katuig, kaya ato pa ito gasugod sa 2013. Karon salamat sa Ginoo nga naayo ang akong gibati tungod sa inyo ang mga produkto nga akong gigamit. Katong Haplas pod sa panakit sa tuhod, magatabang pod. Sakit kay akong tuhod, dili ko halos pagkalakaw. Kaluoy sa Ginoo, maupoy na kaayo ang Haplas.
4: Nong Laring Essential Oil.
2: Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
6: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood. Ug taas ang iyang sugar natabangan sa Power 10 Pro Bio Capsule o Clay Gel Coffee Mix karun normal na.
7: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, mo-testimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nag-testing ko sa imong product, Rubayo o Clay Gel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nag-normal lang akong BP o sugar. Mao nga nag-maintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months kaya okay kaayo.
6: Power 10 Pro Bio Capsule, panglawas mo na sigurado.
8: Clay Gel Coffee Mix.

Top produkto ang Power 10 Probiotic Capsule, Glagel Cough Mix, Jazzy Mulek Essential Oil, Viscomac Eye Drops, Gromite Multivitamin Silk for Kids, Glagel Soap, Pagang Kale Perfume. Padayon gihapon ang mga binipisyo alang sa mga authorized dealers. Kada buwan dunay unong kabuk magkaangkon sa tag 5,000 pesos. Ug atani ang programang paniuduna alang sa mga papremyo grocery o syempre ang atong tigmo-tigmo hangtod 200,000 pesos. Bisita halaman ang mga nulad Radio o Nungleding Infinite Radio. Uli magkakaad po ang ato mga Collegial Sports. Sa tubod Langaw del Norte, mibalhin na kita sa bagong pwesto na himutang sa May Purok 5 o Blason Tubod Langaw del Norte. Sa May Sam's Town Center, tapad sa Vape Shop, kilid sa Jolly's Bake Shop o pangita ang tatak Collegial Store, Nungleding Sprada. Collegial Store, Pagadian City. Mahimutang sa May Serena Street, San Francisco, Pagadian City. Ubo sa PDC Diagnostic Center, tapad sa Rural Bank, Pagadian City o pangita ang tatak Collegial Store, Nungleding Sprada. Sa Aurora, sa may Kabahog Building, Block 4, tapad sa Sherry Variety Shop, upangita ang tatak Glacial Store, Nudeling's Product. Sa Kapatagan, Lano del Norte, at to ang Butika Plus Nudeling's Product na himutang sa may Purok 9, Poblacion Kapatagan, at bang sa Starlight Commercial, pangita ang tatak Butika Plus Nudeling's Product sa Marandin, Lano del Norte, ang Glacial Store na himutang sa may EJS Building, Purok Ipil-Ipil, likod sa Lala National High School, pangita ang tatak Glacial Store Nudeling's Product, Glacial Store Mulave, na himutang sa may Mulave Public Market, dukol sa Mulave Fast Credit Cooperative, at bang sa Villaran, sa Tanggum City, nahimutang sa May First Road Highway Tanggum City at bang sa Lichon Manok, Lumbay sa Jolly's Bake Shop. Pangitaan na yun ang tatak, Glacial Store, Nungleding's Product. Glacial Store, Uzami City. Nahimutang sa May GMA Building, Capistrano Street, Uzami City at bang sa Security Bank sa Linamon, Lanao del Norte. Nahimutang sa May Purok 3,

0: Barangay Poblacion, Linamon, Lano del Norte, Dool sa Mercury Drive, Play Joe Store, Iligan City, nahimutang sa may BSO Street, Palao, Iligan City, at Bangsa Fico o Iligan Access Institute of Technology Incorporated. Pwede sa kamumuad to sa ating mga sibyaan sa Nungaling Radio or Nungaling Infinite Radio, maka-avail kagihapon. Busa, Ayaw si Piata.
1: Pantig mo,
2: alas 3, hangtod alas 4 sa hapon, lingaw-lingaw sa kahaponon.
3: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
2: Lingaw-lingaw sa kahaponon.
4: Tito Val, pasiriti ko, Bing.
5: Alam mo.

0: mga pinalangga na kong suking tigpaminaw. Sa kamaulan nga hapon, mga palangga, ilabi na dere sa akong nahimutangan. Partigod na akong kusuga sa ulan, mga palangga, gani kaganihan na kahuna-huna kong kuob og habol, oy. Karting bugnawa kay lagi nag-ulan-ulan man. Iha sa inyong tagsa-tagsa ka mga nahimutangan, kumusta man? Susama ba dere sa akong nahimutangan nga perting kusuga sa ulan? Sige daw, li-lia daw, hangara daw ng inyohang mga kawanangan, di ha? O kumusta ba, doon na nabay dag-om nga nagpahipi karong orasa? Nagpadayon ba ang kainit diha sa inyong lugar? Nagmaon na rabaguni na andan sa panahon, mga palangga, nga basta hapon na. Dili gud malikayan, mga palangga, nga dunay mga mahitabo nga kinipag-ulan-ulan. Kaniya gani, murag halos dire sa isla sa Mindanao, mga palangga, basta hapon na. Dunay gyud mahitabo nga kinipag-ulan-ulan, ha? Panghinaot ko nga nakapaniod do na ang tanan kay hapon na, ha? Gani, dili na gyud ron oras sa ating paniod do. Hapit nating panihapon, mga palangga, maungag. Kadong mga wala pa kapaniod to, pagkaon na mo diha. Kotob na lang sa maabot sa atong Sibiya, karong orasa. Kaninyong tanan, maayong pagpaminaw o welcome na usab sa atong tulumanon, ang inyong tulumanon, lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan. Inyong tito nga medyo maldito, apan seryoso. Ang inyong Tito Val. Adlaw di ay karon nga Biyernes. Pizza 7 na ning bulan sa Agosto, tuig 2026. Biyernes naman di ay mga palangga, bantugra nga kasagaran nga ako na sugatan kaganiha. Ngano man nga daggo magpahiyom. Isa may dili magpahiyom man nga Biyernes naman di ay. O daghang yung malipay basta Biyernes na lipay estudyante. Labi na gantong mga walay klasik sa Badog Domingo. Lipay usab ang mga trabahante. Labi na kung walay trabaho sa Badog Domingo. Lipay sabtong mga lagyong mga nanarbaho kay kanabitang sinima na ang ilang pag-uli. Ilagay ilahan na sab nga makauban ang ilahang mga pamilya. Kaingon bitaw ta usahay unta kung unsa ta ka mapahiyumon anang adlaw nga Biyernes. Ingon ana sabta ka mapahiyumon sa adlaw nga Lunes. Pero pag-abot og Lunes, mga mugot makignaong. Ano ka na? O nga, murumag nagdipindi sa adlaw, no? Dili unta nagdipindi sa adlaw. Nag-iingon nga, bisan pa mga unsang adlaw, ha? Inhanglan nga atong ipabilin yun mga palangga kining atong pahiyom. O ba nila pa, ipagawas po ng imong pahiyom. Di ay kinapanos naman na. Pero unsaon man yun, nga doon na magiging mga tao, mga palangga, nga dili, yun ato matawag nga mapahiyomon. Atong tigmo, mga palangga, pahiyom-pahiyom lang yun mo diha, kay hangtod karon, wa paghihapon ni natubag. Kaingon na lang yun ko, murag maabtan magyugahat, tag 20 katuig, ane. Ugaya po na ng 20 katuig. O ito baga na ninyo, ne? Tartira man unta ni sayuna, pero nga naman nga, inyo man ang gilisod-lisod ng inyohang mga kaugalingon. Lagot ko ane, basta lagi, abantay lang yun mo. Itaw ang atong tigmo, padayon lang gihapon, tungod kay wala pa man gihapon na tumag. Ang atong tigmo nga nasakitan, pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan, pero gusto ni mong maapsan. Hangtod kanusan ni mo siyang ipaglaban. Unsa man. Kunya karong hapuna kung ikaw ang swerte na makatubag sa maong tigmo, imong madawat kung imong maangkon ang port. ₱7,600. +27189 09386179. Yamo text o tawag mga palangga, unya kinahanglan gyud nga kompleto, ha? Adunay kompleto ninyong pangalan, edad, address, unya ang inyong mga tubag. Kasabot na rabagya, biyag yung tadaan, basin unya og. Kanabi tong muabot ang higayon nga iniwa kong sudyaan. Ha, basing mo ingon mo ba nga tito? Insakto man to akong tubag, unya ang anong gipikatan man kong Mr. Computer. Unya, sa imuha di ang pagtubag, imuha di ang nalimtan ang imong edad, imuha di ang nalimtan ang imong address. Bisa pag insakto ang imong tubag, pikatan yung ganang Mr. Computer. Ayon na magsabot na ninyo daan, ha? Maong kinahanglan gyud nga kompleto ang inyong pagtubag, ha? Sa dili pa nato tagaag pagtagad ang inyong mga tubag, ayaw mo kalimot. Sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Labi na ning atong epektibo kaayo nga kapsula mga palangga kining atong Power 10 Pro Bio Capsule. O ni pinakakusog nga kapsula karon sa market. Gani hurot-hurot ni sa mga butikag parmasya, mga palangga sa atong mga Clay Gel Store. Daga-adlaw yun, dagahan kaayo mo bisita. Ang uban nakasulay na, ang uban gusto pang musulay. Ikaw nga naminaw karon wala pa kakasulay, wala pa ka nag-maintain sa pag-inom sa Power 10, ayaw na paglangay, pagdugay, sulay. Walay mawala nato mga palangga kung atong sulayan. Dako kaayo kinigkatabang sa atong lawas, ilabi na sa atong matag-adlaw nga trabaho. Lahi regyud mga palangga, basta naka Power 10 Pro Bio Capsule ta, kay ligon ang atong lawas, unya dili kita dali taptag mga sakit-sakit. Hinlo sab kini sa atong kolon o sistema sa atong lawas, aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, mupugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumor, rasama sa mga cells, mupaligon sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab mo alkaline sa atong siliula, aron malikayan ang acidity nga moresulta sa mga balatian. 30 minuto sa dili patamukaon pag-aimnon ang Power 10 Pro Bio Capsule. O niya, walay angay kabalakan tungod kay dili kinisiya maka-overdose. Walay side effects. Power 10 Pro Bio Capsule. Alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ingon man usab, ayaw ninyong kalimti mga palangga, nindot ni nga ato abitawong i-partner sa Power 10 Pro Bio Capsule. Mag-inom tag Power 10 sa buntag mga palangga, pwede ta mag-inom ani sa odto o dili baka hapon o dili baka gabi eh. Ining Clay Gel Mix Herbs Food Supplement mga palangga. Sa kini ka kapsula nga muhatag og tibuok puwersa nga dipinsa sa atong lawas. Pinagi na sa paghiusa sa kusog sa alingatong, serpentina, tsanka piedra, black garlic o sambag-sambag. Niya makatabang ni mga palangga sa pagtunaw sa mga ginagmay nga bato sa atong kidney og makuha ang sobra nga uric acid og nagpalig-on sa natural nga agianan sa pagdetox sa atong atay. Epektibo nga kapsula nga makapaubos sa atong kolesterol. Niya makatabang sab kini para mawala ang kangulngol sa atong lutahan. Agatong mga dunay bukol-bukol mga palangga sa lawas, makatabang ni kay mamutabang ni siya para matunaw ang atong mga bukol-bukol sa atong lawas. Mutabang sab kini sa pagbalansi sa blood sugar o pagsuporta sa kahimsog sa prostate o urinary tract. Kanabi taong dayo natong tulog mga palangga sa gabi eh, pag inomo ani. Iba perting ninduta ang inyuhang tulog mga palangga. Kanabi taong makamata mo buntag na gyud. Hinano kayo ang inyuhang tulog uniya sa pagbango ninyo sa sayo sa kabuntagon. Kondisyon kaayo ang atong lawas. Komplikadong balatian mawagdang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement dangpanan sa mga balatian. Siyempre, ang ato asab nga himong pantulak mga palangga ang atong pinakalami nga kape, kining atong Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ito mga mahilig sa pagpangapi, maayong pagpaminaw ninyo diha, ilabi na sa atong panahon nga ulan-ulan. Abugnaw kayong palibot mga palangga, nindot kayo itong abtunga buginit nga kape. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mao'y kapihan ninyo. Mao'y bugtong kape mga palangga nga aduna kita'y makuha nga maayong binipisyo ngadto padulong sa atong lawas. dili lang ni siya basta nga kape, kundili nangapi ka na, nakapanambal ka pa. Save kinaimnong sa tanan kaya gigamit kapag batamis ani kining stevia ha? O cleansing usab kini sa atong lawas. Legal coffee mix with malunggay and chia seeds. Alas 3:17 na gyud sa dagna sa hapon. Niya diri na ta mga palangka sa inyohang mga tubag. Eh balog ko nga ang uban ani nila pag galagot-lagot na may titoy. Anong galagot-lagot mambot? Galagot-lagot na may tito kay murag lima na katubag ang akong gitubag pero dili gihapon mao. Gani na imuha lima. Ang uban anan anay mga 20 kabuk tubag oy. O nga paningkamote gyud ninyo ha. Na dili mahimong magbalik-balik ang inyong mga tubag kay usa na sa hinungdan. Kung anong hangtod karon wala gihapon na tubag ang atong tigmo tungod sa mga tubag nga gabalik-balik na lang. Sa mga tawag, human sa mga pipila ka mga tawag, atong tagaan o sa pagtagad, ang mga mensahe. Hello, maayong hapon!
1: Maayong hapon, ma'am.
0: Ma'am, si Tito Bal na eh.
1: Ha?
0: Si Tito Bal man eh.
1: Oo, oh, Tito Bal. Mo-answer ako, Tito Bal, kung magkana sa radyo.
0: Oh sige, go ahead, padayon!
1: Ha?
0: Sige, padayon!
1: Ako si Terence Gabi Jr. at Lido ko Gabi. Tapos, asawa ko ng 1954. Nag-uya ako sa Rosario, Tanabog. Maligaya ko eh, Sandak City. Ang ako ang sir, kabuhong yun, Tito.
0: Unsa tayo mong tubag?
1: Kabuhong, oo.
0: Sige, salamat kayo ha. O kato mga mutawag mga palangka kinanglan nga kanang mag-inabtiko na sa budiha ha. Sa pagtubag na ako dere, diretso na magtingog. Uniya, lalaki ba si Tito Bal ha? Ang uban lagi, magmam na yun. Babay na lang yung kako, anay kadugayan o ganahan na babugo mahimong bahay mga palangka. Kaya nga no, nindot kay mahimong babae nga naman. Kanunay tang lambingon. Oh, kato mga babae diha nga naminaw nga wala gyud gilambing. Amo na gingo di mo bay. Wala man mo gilambing diha. Ato pangutan ang semester computer sakto ba ang iyan tubag? Semester computer sakto ba ang iyan tubag? Dili insakto. Ang mao nga tubag. Hello, maayo nga hapon.
2: Hello, may hapon. Ako diya si Eliasar Colonia, taga Sumalig, Tambulig. 65 akong edad. Ang akong tubag, gusto ko, apan wala ko kagustuhi.
0: Ingon ato nga tubag, mga balangga, perte ni Dota, pag tubag po na ako, diretso na sa tingog. Gusto ko, apan wala ko nagustuhi. Nindot paminaon, mga palangga, pero sakit sa dughan. Ato bangutan os, Mr. Computer, sakto ba? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. And sakto ang maunga tubag. Hello, maayong hapon.
3: Hello, may hapon. Ako si Rodiri Aninyon. Taga Homeland ako. Panabu City, Nagodinote, Dag 62. Ang akong tubag sa tigmo kay Landslide sa Bukiran.
0: Unsa to yung tubag, ma'am?
3: Landslide sa Kabukiran.
0: Landslide sa Kabukiran ang iyang tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili gihapon. Insakto ang mao nga tubag. Hello, maayong hapon.
4: Maayong hapon, Tito Bal.
0: Sige, padayon.
4: Ako si Pilipe, pagkita sumilyo, China, dating kurok, pinko, malam.
0: Biyo
4: ko. Kanya, ang akong tubag sa imong tigmo, masutunday, hindi ko yung kumulid, ang akong tubag sa imong tigmo, sabay na, dami mo, kaya mo.
0: Sige, salamat kayo! O nagingon mga palangga, ngayaw ko din yung kalimti, hapit niya nalimtan, iyahang kining edad. Pero iha po taong balik po nga, napapun sa edad, no? Yun ay pinaka-importante, dilig yung kalimtan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili lang gihapon! Ensakto ang maong atubag. Hello, maayong hapon.
5: Hello, ako si Erickson Aninyo. Nagpuyo sa Homeland, dati ko Panabo City, Davao del Norte. Ako ang akong edad si Tinta. Akong tubag sa tigmo, nasina sa pobre nga na dato na kayo.
0: Nasina sa pobre, unya, na dato na po kayo. Maong nasina siya. Kaya ang pobre daw, na dato na kayo. Ato pangutano si Mr. Computer. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili lang gihapon. And sakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
6: Maayong hapon, Tito Bal. Mm. Ako si Jules Cole.
0: Oh, sige, padayon, sir.
6: Ang tubag.
7: Pulunga.
6: Akong tubag. Bugas-bugas sa naong.
0: Oo, bugas-bugas sa naong. Nakuhan rin yun mga palangka, nahuman rin yun taon. Oh, napag-gud ang asawa mga palangka. Ang sabot ang asawa, ay. Nga nung mindas mag-umputong kalito. Matod pa niya, palunga na. Ay, gani, kaya wala yun niya gipalo. Mga asawa po, oy! Oh, tabangin ang inyo ang mga bana di ha? Basta ka tumutawag mga palangka, kinahanglan yun nga, inyo ha sa mga mata, diyan nagyong kanunay sa inyohang mga cellphone. Kaya inyo man ang makita diyang natubag na ba o wala ha. Bahalag doon na pa yung agi-agi sa tubangan. Ayaw yung magtanaw. Bahalag agi pa ng inyong asawa. Ayaw yung tanaw ha. Ayaw po tito. Basig mabugnuan po ta sa asawa. Ani, kaya nga nung di yung magtanaw. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili lang gihapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
8: Ako si Dili Mandiruya ng Puyo sa Pro-Patrol Lalawan. Inabo, Malaybalay. Akong edad 30, akong tubag kay Kabayo nga Howler ya.
0: Gikan diha sumay Malaybalay. Ato pangutan ang semester computer kung sakto ba ang iyan tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili lang gihapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
9: Hello, Tito.
0: Sige, ma'am, padayon.
9: Ako sa Kabasalan, sa Poro. Okay. Edad na ako, nga 42. Ang tubag niya ko, Tito, ay magpapalaya kasi may pamilya na siya.
0: Ah, sige, salamat kayo. Tagalog yung tubag mga palangka. Ako man ang hagiton nga. Matagal man din ako sa Manila. Mga duha kaadlaw, mabuto. Mayo pagpaminaw sa tanan taga Kabasalan, Zamboanga, Sibugay. Wala ra pagkaulan diha sa inyohang lugar. Iyan tubag mga palangka. Ato pangutanos, Mr. Computer, kung insakto ba? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili lang gihapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
10: Maayong hapon, Tito. Ako si Esther Conciliado, si Pintang Edad, sa Dapurokpor, Alegria, San Francisco, Agusan del Sur. Ang akong tubag, kusog kayo nga kilat.
0: Kusog kayo nga kilat ang iyan tubag. Kasi nakaingon mo nga, nasuko to si Ma'am, ha? Wabi agad taon to nasuko. Ingon na ito, nagito siya. Oh, pero, meron tawag ato mga palangga na kuyawan, yung goyin ko, nasuko masiguro ni si Ma'am. Pero wala na ito siya nasuko. Gani ka itong iyan tingog mga palangga, lambing pa to sa ilaha? Unsaon na lang ka kung masuko? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele, regihapon in sakto! Alas 3:26 na sa tag na sa hapon. Standby sa mo mga tawag mga palangga ha kay atuwa sa pong tagaag pagtagad ning mga nag-text down ha. Okay, kung dili na to ni basahon ning mga nag-text dire, kung dili po ta mo balhin sa mga nag-text anay murag pabor gyud ta sa makutukuto ha. Standby sa mga tawag ha, sa mga mutawag balikan ra mo nako niya. Dire sa ta sa mga nag-text. Ito maayong hapon ako di ay si Danilo Soko-Soko. 59 anyos, Barangay Duwangan, Esperanza, Agusan del Sur. Ang ako tubag na tito kay Zipper na tito sa Carsones. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Josepena Caniedo de ini. Taga Barandias, Bangantukan, Bukidnon. Oy! Mayong pagpaminaw sa tanang taga Bukidnon. 54 ang akong edad, ang akong tubag, anak tito, kay paghukom na siya tito sa Diyos. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Robilin Sinto de ini. Taga Victory, Lantapan, Bukidnon. 25 ang akong edad, ang akong tubag, anak tito, kay lapalap na siya. Sa kaning lapalap, mga pinulungan, no? Sa kaan eh. Ato pangutanong si Mr. Computer. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Andrea Salvacion de ini. 36 anyos, Tagatangkob City, Misamis Occidental. Ang akong tubag, anak tito, kay pamilya. Manani nga tubag mga balangga dili gihapon ni mao. Ito ako dai si Nelson Bandulon, 48 akong edad, taga Abuno, Iligan City. Akong tubag anak ito kay bata na siya nga gisagok. Manani nga tubag dili gihapon ni mao. Ito si Herminiano Anoverde ini. Taga Purok Tres, Tubod, Carmen, Davao del Norte. 77 ang akong edad, ang akong tubag anak ito kay tao na siya tito nga nagbisiklita. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayo nga hapon. Ulan sab dire, kaayo sa amuha tito, mao nga naundangan ako ang akong trabaho. Kay nagpasilong po taon ko, kay para po taon nga, dili ta magkasakit kung mag-ulan-ulan manggod. O, maayo pagpaminaw sa mga trabahante ha. Dilig yung kumpiyansa lagi, labi na huwag ka nang mabuntag, perting kusugang init, o niya pagkahapon lagi, kanibita mo, kalit nagbundak ang ulan. Pagmintayin mo sa pag-inom sa Jassy Vitamin C Plus Zinc, ha? Kining Jassy Capsule, mga palangga, makatabang kinikanato para kondisyon kanunay ang atong lawas. Bisan pag unsa kabugat ang atong trabaho, basta naka-Jassy Capsule da. Dilig yun nato, batiun ang tumang kakapoy, gana atong lawas ilihok-lihok sa mga buluhaton. Makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw, dili-dali mubigay ang atong lawas. Ngunana, kanindot mga palangga, basta nakajasi ta. Kanya dili sabta dali taptan anik ubo, sipon, hilanat ha. Labi na sa atong panahon karon nga dili gud mahibal-an kusugang init, anya makalit ragbundak ang ulan. Pagana sab kini sa kaon og tulog, ito na problema, panahon sa kagabihion, kailagi dugay makatulog. Labi na sa mga insumyahon, sa mga edad-edaran, mintayin mo sa pag-inom sa Jassy Capsule para nindot ang inihang pagtulog panahon sa kagabihion, nindot ang inihang kabuntagon, dili mo sa buton, dili labad inihang ulo, kondisyon ang inyong lawas, ilihok-lihok. 13 anyos pataas ang edad ang pwede makatumar sa atong Jassy Capsule, ha? Ito ako di ay si Boy Opiana. 27 akong edad, taga Banisilan na Cotabato. Nakong tubag na tito, kay tao na siya tito nga masakiton. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Gideon Buisan de ini. Taga Purok 15, Dalag, Marilog District, Davao City. 58 ang akong edad, ang akong tubag na tito, kay Simana. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Akong tubag, anak tito, kay luha na siya. Manani nga tubag, mga palangga, ha? Tito, ako de si Rocky Terriado, 57, ang akong edad. Purok 3, Silanga, Tanggob City. Akong tubag, anak tito, kay motor na siya nga gikrang. Para sa ingon ana, mudagan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Pelomena Elepante de ini. 73 ang akong edad, nagpuyo sa may Puro 4 Kakao, Manabo City, Davao del Norte. Ang akong tubag, anak tito, kay relasyon na siya nga ni Sangko sa Kaminyoon. O niya, aduna na sila'y marriage contract tito. Nagiingon mga palangga nga di gudi basta-basta nga gugma. Gikan sa managuyab, nagminyo, o niya, aduna na'y marriage contract daw. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Ako di ay si Bella. Sa mga po'y apelyedo ni Mobila, makusay, magipunako ng imuhang ha, lapalaparon. kinahanglan yung kompleto kay sayang kaayo. Sayang ng inyoha mga tubag, mga palangga. Mahimo, magiging invalid. Isa, pag insakto ng inyong tubag niya, kulang man. Pasensya na yung kaayo, ha? Alas 3.32! Minaw sa tagpipila ka mga pahinomdo, mga palangga, ha? Nagbalik na ko at atuan ni Tiwason sa paghatag o pagdagad ng inyong mga tubag sa atong tigmo. Karong hapuna ang tigmo nga. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan, ni dagan pero gusto ni mong maabsan. Hangtod ganos animo siyang ipaglaban, unsa man.
7: Hi, I'm Nathan. I take Romate every day.
11: Mga girikanan, gusto ba ninyo ngalikon o kusgan ng inyong anak? Sulayi ang Romate Multivitamins.
7: I'm feel happy and I'm active every day with Romate.
11: Puno kini sa vitamina o minerals nga makatabang sa maayong pagluko o pagligon sa lawas sa mga bata. Ayaw paglangan, gamitan na ang Romate Multivitamins for Kids para sa malipayong himsog na kabataan.
7: Romate makes me healthy and strong. Try it now.
11: Growmate Multivitamins, partner sa imong anak sa maayong pagdako o paglambo, batang utukan, batang bibo, batang ganado. Growmate Multivitamins, mapalit sa Tanang Angel Store, ng Lenin Radio Station o sa tanan ng mga butika sa inyong lugar.
12: Okay, ikasakit, ay, okay. Ah, kasakit.
13: Nausa mang katay, nga nakita naman ka sa sahog.
12: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyotaw. Tagha nagyotagbatiun sa itong kalawasan.
14: Ayaw pag-antos imong sakitay. Niyaw, ihaplas dayon ni sa imong tatay palangga.
13: Unsa man na?
14: Nung Laring Essential Oil.
13: Nung Laring Essential Oil?
14: Nung Laring Essential Oil. Nung Laring Essential Oil.
15: Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayon ni ining misteryosong haplas ni Nung Laring. Ang Nung Laring Essential Oil. Nung Laring Essential Oil.
16: Ang kuna nakaroon ng hamis nga kutis ug walay blemishes. Pinaagi kini sa nag-unang sabon nga pampagwapa na makatabang pa sa panit. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap usa ka sabon nga napamatud-an na makatabang sa pagpahamis sa panit. Makatabang sad kini alang sa mas whiter, fairer and blemish-free skin. Ang Clay Gel Soap dunay papaya nga makatabang sa pag-is-is sa panit. Ang collagen nga makatabang sa pagpaputi. Making your skin younger looking ug milk nga makatabang sa pag-angkon nimo sa radiant and flawless nga skin. Plus, 10 times ang power niini nga whitening soap. Mao ka nang hamis ka na, puti ka pa. Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
17: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga panan-aw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atibang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, tanang-tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usang atos duha katulo o pwedeng gamiton katulong atos upat ka bisis kung di kinahanglan. Viscomac Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable, tinaw o klaro na pananaw. Viscomac Eye Drops.
13: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
18: Tito Val, pag-iloki ko ba?
0: Oh! Alas 3.36 na giyod sa tagda sa hapon. Kariragi hapon sa itong pagpanaguban, lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan ang inyong Tito Val. Ito, maayong hapon. Tubag ko sa imong tigmo. Ako de si Matias Santander. 62 sa akong edad, taga Puro 4, Kinuman Norte. Orzami City, Misamis Occidental ang akong tubag. Kay kuryente na siya titong naputlan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Nora Anponi Dene, nagpuyo sa may Ranggayen. Alameda, North Cotabato, akong tubag. Kay edukasyon na siya tito o pag-eskwela. Kay sakit kaayo sa bulsa. Kay gasto kaayo ang pag-eskwela. Apan dili kayang talikdan, mao nga mudugang, mudugang yun o kurso. Aha. Mausab ni iyan tubag, mga balangga. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Elina Balansag di Aine. 54 ako edad, taga Tuburan, Naawan, Misamis Oriental. Akong tubag, anak ni mong imong tigmo kay... Dugma na siya sa Ginoo, humana ni nga tubag ha. Ito maayong hapon. Tubag ko ng imong tigmo, ako di ay si Leonard Budburan. Taga RM, Zamboanga del Sur ang akong tubag kay Adlaw. Managi hapon ni nga tubag, Adlaw, Bulan, Bituon. Humana ni nga tubag mga balangga ha. Ito si Jeneline Humunong di ay ni. 25 ang ako edad, nagpuyo sa may Puroxais, Dinas. Sinakaban, Misamis Occidental ang akong tubag, anak ito, kay ang bunga na siya sa lubi. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Mario Mahilom de ini. Taga Lumbayo, Valencia City, Bukidnon, 66 ang akong edad. Akong tubag, anak ito, kay tao na siya tito nga boksingero. Manani nga tubag, mga palangga, tao nga boksingero, tao nga nagboxing. Humana ni nga tubag, ha? Ayaw na ninyo ni ibalik pa, mga palangga. Ito, ako di ay si Semerlina Manuales. Nagpuyo sa may Purok Uno, Maliwanag, Maigo, Lanao del Norte. 57 ang akong edad, ang akong tubag, anak ito, kay biktima na siya tito, nga nangita, oh! Sa magigipangita, ani, nga waman po'y sumpay, ay. Siguro, hostesya, ni. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Dirisab sa amua, tito, kaulano na pod. Bugnaw na sab kaayong palibot, ani, unya, padulong na rabag gabi eh. Nag-ingon mga palangga, nga dili kita kumpiyansa. Bisa pa magani, ugulay, ulan-ulan mga palangga, basta pag-abot na sa kagabion, perteg yung bugnawa, perteng tugnawa. Gamit mo sa atong haplas nga humot, makawagtang sa panuhot. Kining atong Nong Lading Essential Oil, mga balangga. Makatabang kini kanato para mawagtang atong panuhot sa atong lawas, ilabi na sa mga panuhotonon, sa mga buntis kun buros, kanto mga hilig magpamassage, magpahilot, kanto mga adunay pamaol, pamuhipoy sa lawas, arthritis, rayuma, kanto mga kuan bitaw, dunay mga katul-katul sa panit, dunay mga samad. Nong Lading Essential Oil mao'y gamitan ninyo sa paghaplas. Pagkanindutas sa pamati, halang bugnaw mangguni siya, manutsuhot gyud sa atong kaunuran o kaugatan, unya dili buda maulo manghaplas sa daghang tao. Ha? Sa publikong lugar kay dili ni siya baho nga haplas. Haplas nga humot, magkawagtang sa panuhot, Nong Lading Essential Oil. Nga manusap, gamit mo sa iyang partner ang Nong Lading Turmeric Balm o ang Nong Lading Relaxing Oil. Para sa mga kabuhiunon, ilabi na taon sa mga babae, kato mga nag-agi nagpanganak, kato mga edad-idara na, bikil gamay, kabuhiun na yun. Nga manusap, kato mga magbiyahe, kaya kanabitaon, nagatunon, kilagi, malipo, maglabad ang ulo, hid-hid lang gamay diha sa inihuang ilong, sa inihuang kuto-kuto. Sigurado yun ko nga huwag dang inihuang kabuhi, marilax ang inyong pamati. Alas 3:41, balik tas mga tawag, mga palangga. Ato ning tagag pagtagad. Sige, tawag mo ha, gato mga gusto mo tawag. Kasi nang luod na sabi sila, dili na po noon, kinibitang mo tawag. Hello, maayong hapon.
19: Maayong hapon, Bito Mal. Chiring Avenido, 51 years old, Southern Dawa, Panabo City. Tumpag.
0: Pag-i-google sa edukasyon. Mm-hmm. Master Computer! Sakto ba ang iyan tubag? Dili ra gihapon. Ensakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon. Hello?
20: Hello?
0: Yes, ma'am. Yes, ma'am. Padayon.
20: Ako di ay si Gina Quizon, taga Purokpay, Barangay Tamayong Kalinan.
0: Mm.
20: Ang edad 53 anyos. O ang akong tubag kay Tiil sa Tao.
0: Tiil sa Tao. Ang imong tubag nga Tiil sa Tao, ma'am, kay daghan na kaayong ning tubag, ana. Dili ra gihapon na siya mao, ha? Kato mga mutawag, kinanglan nga mutingog dayon mo, ha? Kulbaan mapunta sa iyong tingog, kaya binato kining maningilay na sa utang, ba? Hello, maayong hapon!
21: Hello, sir. Maayong hapon.
0: Si Tito Balne. Sige, padayon!
21: Ako si Neri Lu Magtulis, 42 years old, taga San Vicente, Butuan City. Akong tubag is Panginabuhi.
0: Panginabuhi. Ihagikan sa may Butuan City, maayong hapon sa tanan taga Butuan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele, regihapon, insakto! Tito, maayong hapon. Tubag ko sa imong tigmo, tito. Akong tubag, ana, tito, kay Anino. Tubag nga nino mga palangga, gabalik-balik na lang yung tao ni ha. Daghan na kayo ng tubag, ane, tito, maayong hapon, si Elgin Santander, dene. Ang akong tubag, ana, tito, kay Palibot na siya sa balay, taga Puro 4, Kinuman Norte, Orzami City, Misamis Occidental, ang akong Pinoyanan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Elmer Ligkuban, dene. 53 ang akong edad, taga Purok 3, Barangay Oro Esperanza, Agusan del Sur, ang akong tubag. Kay Lansang na siya tito, nga gidok-dok sa Martilyo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Naanad na yun ko tito, nga before ko maadto sa akong trabaho, muinom ko daan og power 10 tito, dayon jazzy po tito. Uy, maayong pagpaminaw ni mo, sir or ma'am, ha? Kato mga dunay bugat kaya nga trabaho, matag-adlaw mga palangga, nindot nga ato bitaw gining e-partner kining Power 10 Probay Capsule. Sa atong tagsa-tagsay ka mga trabaho, matag-adlaw, 30 minuto sa dili patamukaon, pag-aimnon ang Power 10. Dako kayo kinig katabang mga palangga, kana bitaw lig-on ang atong lawas, unya, dili kita dalitaptag mga sakit-sakit, hayahay ang atong pamati mga palangga, gaan ang atong pamati sa atong lawas, ha? Kato mga wala pa nagmintay, ayaw na mo paglangay, pagdugay, sulayin ninyo, Power 10 Probio Capsule, ha? Ato sa paminaon mga palangga, si Doc L, bahin na sa atong epektibo kayo nga kapsula para sa inyo na mas madungagan pausab ang atong kining kaalam o kahibalo. Kung sa di ay ang atong makuha nga maayong binipisyo kung magmintain kita sa pag-inom sa Power 10 Pro Bio Capsule.
22: Maayong kapagpabinaw na usab ka natong tanan mga ka-Power 10, welcome na usab sa tuag at tulubanon. Ang hiya sa pag-ugban sa maayong kapaglawas, siyempre kauban kanunay kaninyo sa kahanginan. Dr. L. Palma na usab. Alam sa niya na itong panag-usahan ang mga pipila ka panaghisgot sa mga kaayuhan o sa pagsukol sa mga balatian. Kaayuhan sa Power 10 Probio Capsule o saon niyang matabangan ang atuang lawas. Mas maayong guna magka-Power 10 nga muinom ta sa tuang kasaligan nga kapsula o kabalo punta sa mga benepisyo ni ini. Alam sa niya na madungagan ang atuang kapositibo nga nakinahanglan yun ito ng kasaligan nga Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Ang Power 10 Probio Capsule, aduna siya yung mga baga kaayong nga mga nutrients. That is why i-consider siya mga Power 10 nga superfoods. Kay dunay mga suplemento mga Power 10 nga naan sa Power 10 Probio Capsule nga dili na tumabantayan, pero grabe na di ay ang kahatag o benepisyo sa atuang lawas. Ang Power 10 Probio Capsule, aduna siya green barley, moringa o spirulina. Kini magka-Power 10, ganing gitawag na green superfoods. Gitawag siya green superfoods. Kaya ang color magka-Power 10 sa powdered ani, green man siya. Uniya, ginapulbos niya si magka-Power 10 diha sa tuang nga kapsula. Nahimo siya nga health supplement. Kini magkapawartan dato kaayo siya abunda siya sa antioxidant, sa vitamins, sa minerals o sa matag-usa nga sagol nga naa sa tuag Powertan Probiotic Capsule. Adunay espesipikong bintaha para sa atuang lawas. Once manggod nga ang lawas, dili na siya makadawat sa mga suplemento na kinahanglan nga iyang magamit, na kinahanglan gyud magka-Powertan kay kada adlaw na agyud may kinahanglan gyud ang atuang lawas. Kinatibukan ha, interconnected magud ang atuang organs magka-Powertan. Once nga makulangan nato sa mga suplemento nga mao'y gamiton sa tung lawas, is either pagpalig-on bakaha, pagprotekta, antioxidant o anti-inflammatory properties, o dili bakaha nga tagaan yun o pagpalig-on ang atuang kusog, ang Powertan Probiotic Capsule muhatag ni ana. Kay kung kulang na sa tuang matag-adlaw, magkaanampun o kaluya ang atuang lawas. Muna, usa sa mga hinungdan, nganong daghan kaayo ang mga tao nga nag-antos sa mga balatian, nagsugod na sa ginagmay nga wala mahatag nga sustansya nga dapat unta tagaan nato sa matag adlaw. Pero tungod lagi magka-Powertan kay ang ato ang gipangkaon dili gyud magkaplagan sa matag adlaw diha ang kompletong bitamina ug mga minerales. Unya kulang jud ang ato ang nga gikaon. Mao na nga muwik atong lawas, mao na nga dunag jud tay Powertan Probiotic Capsule nga angayan nimo nga gamiton sa matag adlaw. Ang green barley magka-Powertan nga naa sa tuang nga kapsula, usa kini kadahon no kag tanom magka-Powertan nga giani siya samtang bata pa siya kanang maupay pagpangudlot niya magka-Powertan, maupay pagtubo giani magka-Powertan, unya gipinoy siya gibutang sa tuang nga kapsula. Kini magka-Powertan taas kay level sa antioxidant alon sa niana ang atuang nga cells dili daling matigulang, dili dali nga maabnormal, dili daling mamatay magka-Powertan na kinahanglan og antioxidant. Makuha na magka-Powertan sa chlorophyll, sa fiber magka-Powertan nga naa diha sa tuang nga kasaligan nga kapsula. Kay dunay siya green barley puno sa antioxidant kay makatabang kini magka-Powertan sa gitawag nga stress diha sa tuang lawas. Ug kun mapasagdan magka-Powertan ang stress, hinungdan na sa chronic disease sama sa cancer o heart disease. Unya mo suporta po ni sa tuang immune system. Tungod sa chlorophyll magka-Powertan ug uban pang mga nutrients kay makatabang kini sa pagpalig-on sa tuang immune system. Duwas pa ang Powertan Probiotic Capsule nga dunay green barley makapausuwag sa digestion kay taas og fiber ang atuang kapsula, makatabang siya sa regular nga paghilis ug pagbawas magka-Powertan sa kahimsog sa atong digestive system. Unya posible pud na matabangan kaayo ang atuang lawas, especially kung dunay mga cancer magka-Powertan. Kay sumala sa pagtuon ang green barley, ang extract niya na unya ang mga powder ni ana nga naa sa atuang nga kapsula, makatabang kaayo sa pagwagtang sa mga colon cancer cells. Unya ang moringa pud magka-Powertan, grabe na kataas og nutrients density. No, ganang gitawag nga moringa or malunggay. Naa sa atuang kapsula pud puno na sa mga importanteng bitamina og mga minerales nga daghan kaayog iron, unya daghang protina magka-Powertan. Unya makahatag puno siya og sustansya sa atuang mata ug sa atuang nga panit kay maayo kaayo sa vitamin A. Unya importante po na siya mga ka-Powertan alang sa atuang mata, unya kahimsog sa atuang panit. Dugay tang matigulang, kung doon natin Powertan Probiotic Capsule nga doon na siya green powder nga malunggay, unya green barley usap. Kung doon natin mga ulcer, sakit sa atay mga ka-Powertan, paghubag sa atay, maayo kaayo ang moringa mga ka-Powertan kung malunggay nga naan sa atuang kapsula. Doon na po yung mga ka-Powertan, makapausuwag po sa atuang vitamins and minerals tungod sa spirulina mga ka-Powertan nga doon ay vitamin B, doon ay minerals nga taas og iron og manganese. Mo'y hinungdan magka-Powertan nga nakinahanglan yung tag-Powertan Probiotic Capsule kay sagad yun sa pag-inom nila ani, natabangan sila, tingala sila na balik ang ilang kusog. Nga naman magka-Powertan kaya nga tuang lawas usahay dili na tungod sa mga balatian. Tungod lang na magka-Powertan nga kulang ang tuang lawas sa taas nga panahon nga ato ang dinaluan ang tuang lawas og mga vitamins and minerals nga dapat unta dugay na natong gisugdan sa pagpasulod. Pero tungod lagi magka-Powertan nga dugay kaayo, unya pag-inom na itong Powertan Probiotic Capsule, di ba, mabantayan na itong lahi ragyod ang atuang kusog. Nga naman magka-Powertan, tungod kaya itong lawas na kinahanglan na eksuporta lang, na kinahanglan siyang nutrients nga baga kaayo, nga gipasulod sa tuang lawas, nga naapod sa tuang kapsula. Walang gamitan yun kaayo ang atuang kapsula ka ng mga nagklasiklasi nga mga balatian. Matabangan kaayo sa Powertan Probiotic Capsule, unya mapalig-on og balik ang atuang lawas. Actually, ang atuang lawas magka-Powertan, doon na siya ay abilidad nga mo-repair Muayo magka-power 10, unya mo renew sa mga cellula, mo renew sa tuang mga organs, unya mo hinlo po magka-power 10 sa tuang lawas na kinahanglan lang yun o suplemento nga kasaligan nga imo lang yun nga immun. Ang Power 10 Probio Capsule, masaligan ni mo ni Ana. Wala kita igong oras pa alang sa pagpadayo sa udahana. Dr. Alpal, mabagaingon ka ninyo, lawas bilawang bahandi sa tanan. Atong nga bigat binagi sa paggamit sa kasaligang Power 10 Probio Capsule Food Supplement.
1: Lingaw-lingaw sa kapunon, kauban si Tito Val.
2: Tito Val, lingaw ako, B.
0: Alas 3.52, nagyo sa Tekda sa hapon, ayaw ninyo kalimti Power 10 Probio Capsule, mga palangga. Siyempre, ang atong pinakalamig nga kape, ang Collegial Coffee Mix with Malonggay and Chia Seeds. Ito, mayong hapon, ako di ay si Geraldo Bandesanso Jr., taga Lunukan, Manolo Portich, Bukidnon. 52 ang akong edad, ang akong tubag ana tito kay Byronon napod niya tito sa kuryente. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Rosalie Entoy de ini. Taga President Keprino, Sultan Kudarat. Uy! Dapita na minaw ni 57 ang akong edad, ang akong tubag anak ito kay Bohawe. Manani nga tubag mga palangga, dili regihapon ni Mao. Ito mayong hapon si Nerelo Magtulis dine, ang iyan tubag kay Panginabuhi humanagi hapon eh. Ito ako di ay si Rosulo Banaag, taga Kamigin, 62 ang akong edad. Ang akong tubag anak ito kay Bakos nga gituhog sa Karsunis, kay nagsapon raman sila og tumoy og ang iyang punuan. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Jocelyn Lokias Daini, 56 akong edad, nagpuyo sa Magkiangkang Bayuga, Agusan del Sur. Akong tubag, hostisya nga dapat ipaglaban. Manani nga tubag. Ito si Genevieve Nano Impasis Daini, 46 ang akong edad, nagpuyo sa May Purok, Santan, Bulawan, Pagadian City. Tayo pagpaminaw sa tanang taga Bulawan. Akong tubag anak ito kay Signal na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili lang gihapon insakto. Wala gihapon nagatubag mga palangga sa atong tigmo garong hapuna. Ang atong tigmo nga nasakitan, pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimo maabsan. Hangtod kanus-an nimo siyang ipaglaban unsa man. Ayaw mo kalimot sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpalayo sa atong tulumanon. Atong epektibo kaayo nga kapsula Power 10 Probio Capsule. Nga manusab mga palangga ang Collegial Mix Herbs Food Supplement. Nindot ni siya nga i-partner mga palangga Power 10 Probio Capsule sa bundang. Nga nindot ni siya udto di ba kahapon ilabi na og kanang sadili bata matulog bitaw panahon sa kagabihon. Martin, ninduta ang tulog na to ani. Ayaw mo kalimot sa ato pinakalami nga kape, Collegial Coffee Mix with Malonggay and Chia Seeds. Jazzy Vitamin C Plus, a zinc, atong Gromit Multivitamin Sera for Kids, Nong Lading Essential Oil, Nong Lading Turmeric Balm, ug ang Nong Lading Relaxing Oil. Nga manusab ang atong sabon nga pampagwapog pampagwapa, Collegial Papaya Soap, ang iyang partner, Collegial Brightening Lotion. Inakahumot nga perfume, mga atong curry perfume, 24 oras. Ayha, mawagta ang kahumot sa curry perfume. O siyempre, ayaw ninyong kalimti ang atong Bells Comac Eye Drops. Alang sa tinaw o larong pananaw. Wala na kong igong oras. Para mong padayon ba sa unahan, kini ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val Magingon. Higugmaa ang inyohang amahan o inahan. Aron kamo mabulahan o magaangkon o taas ng kinabuhi dari sa kalibutan. Nagan salamat sa inyong pagpamina o maayong hapon.
3: Ang makatabang ba sa kalawasan ng imong ipangita? Collegial Coffee Mix na! Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tigapunapod sa mga napamatud ang mga herbal ng mga produkto. Karon, magadalit ka ninyo sa usa ka tulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian o makaangkod kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kaping lamian na makapahinsog pa ang Clay's Angel Coffee Mix. Ano yan na karon? Kahimsog, ang kahimsog kadahigo. Kahimsog kadahigo. Tulungan ng hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ug sa kaping lamian na makatabang pa sa kahimsog, ang Clay Gel Coffee Mix. Ug karon atong sugdan ang atong tulumanon. Kahimsog kadahigo.
4: Hello mga kakapen, welcome again sa ato ang pagpanaguban na nalapod gining atong tulumanon ng mga hatag ug impormasyon. Kaalam ug kahibalo, and of course pagtabang sa mga kaisunan nato diha karon nga dunay mga ginapanghambin ng mga problema sa lawas. Pinagi lamang sa ato ang coffee, ang kape nga napamatud-an nga daghan kay benefits sa atong kalawasan, makatabang pa kini sa pagpahimsog nimo, and of course makatabang sa pagpaalerto sa imuhang mga brain cells. Ang ato ang coffee mga igalang isuon, ginama kini sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ug napamatud-an nga kani nga klase nga kape nindutan kaayo nga makatabang sa mas maayo natong kahimsog. Sa mga kaisunan nato diha karon nga aduna pay mga ginapanghambin ng mga problema sa lawas, di man kanunay nga dunay pagtubag ang Clay Gel Coffee Mix. Gumikan kay ang kunini ang 20 ka mga sangkap. In fact, napamatud-an no, nga ang mga sangkap nini dili lamang makahatag og pagtabang sa pag-alibyo sa mga problema, no? Timaniha nga tong coffee mix dili ni siya nag-offer og temporary relief. Ang ato ani mga igalang igsuon kani ginatawag nato nga total healing, no? Inubanan sa imuhang disiplina, sa imong pagtabang, sa imong kogalingon, mas dali nato maangkon karon ang kaayuhan na pinagi lamang sa coffee, sa kape. No, ang kaping Clay Gel Coffee Mix kay usahay manggod kasagara sa itong mga kaigsuonan. Bisang kung saan pa rin mong, you know, inom og mga makatabang sa imong lawas, kung ikaw mismo sa imong kogalingon ang abusado, delikado po kayo. Lagan kayo sa mga kaigsuonan na ito, kakanang dili magpatuo. Lignon nga dili mo kaon ani, dili mo inom ana, no? Magsige lang gihapon tungod kay nagkumpiyansa, kay lagi na aligay tambal. Ayaw mo pagkumpiyansa mga igalang iso, humikan kay posible nga mas delikado na hinuon ang pagbalik nga, you know, resulta niya. For example, ikaw ha, napamatudan nga doon na kay ginatawag na ito nga pag abusar sa imong lawas pinagi sa pagkanunay ginom o mga alkoholikong ilim nun. No? Napamatudan nga kung ikaw mukalit kag undang, then magpanambal ka, then paghuman may balik kasi mong pag-inom, mas delikado na hinuon kayo na. Posible nga makaangko na hinuon ka ginatawag na itong liver cirrhosis, ang last or end stage sa liver disease. No, diin delikado na ikaw, wala na rin ba na ipagbalik? Posible na rin ba kang mamatayan na pag ikaw nakaangko na ka sa ginatawag na itong liver cirrhosis. Bueno mga igalang isun, karong adlawa, itong pag-isgutan kaning ginatawag na itong oxidative stress. Kaning oxidative stress mga igalang isun, imbalance between sa mga free radicals or kaning ginatawag na itong mga unstable molecules o kaning antioxidants sa itong lawas. Kapag dunay ginatawag na itong imbalance, meaning to say, dili balance, posible nga mas daghan ang free radicals nga mutubo sa imong lawas nga mo-destroy sa imong mga antioxidants. Kaning free radicals mga igalang isuon, mga kuan kini siya, mga angko na to nga mga ginatawag na to nga kanipitang unstable nga mga reactive molecules, no, nga adunay unpaired nga mga electrons nga diin nagaproduce kini siya og paghilis o pagguba sa ato ang lawas, no, and of course pagangkon og mga balatian mo nang delikado kani siya mga atoms or molecules man siya nga once unpaired, no, walay kapares nga mga electrons, posible kini siyang mangita og kapares, ang resulta mo destroy na hinuon kini siya sa ato ang panglawas mo nang delikado. Ang ato ang Clay Gel Coffee Mix mga igalang ison, napamatud-an nga taas kini siya og content sa ginatawag natong antioxidant level. Nga diin napamatud-an nga atong kape mubatok kini siya sa mga free radicals, no? Kinahanglan manggod nga taas kita og pagpakibatok sa mga free radicals para dili ta mag-angkon og mga balatian. Tamo nang kung ikaw igalang ison, medyo paminaw nimo nga do na kay mga pagsobra karon sa imuhang ginang ginatawag nato nga mga free radicals, ayaw kalimot nga dunay pagtubag ang Clay Gel Coffee Mix niya na pinagi sa ato ang kape, matabangan nato nga mapahimsog ng atong antioxidant level, and of course mapapi, mapap-

0: ay natuning masairan o mapaambit na tusuban. O gani sa itong ikasulti na itong ng labay ng mga adlaw, walay mga impeachment trial. O gani, karong adlaw o Biyernes na, kahibis mag-Biyernes, wala. O nang na magkaigsonan nga ato pong panubayon, ang unsaman mga development ani, matandog nga may ang ato nga probinsya, dili lang kay probinsya sa ito ang lugar, kundi itibuok po probinsya sa Mindanao o Visayas, sa asa lang maabot ni ato ang sibihanan. Atong panubayon ng atuhang tagad o pagtagad magkaigsonan ang kahimtang karon sa atuhang nasod labi na karon ang Malacañang sa Lunes pa na itong hisgutan mismo ang ika-14 ng mga nahitabong paglitis sa impeachment trial sa Senado kanong Lunes magkaigsonan o karon magpalahita ining update karon sa atong politikanhon gyapon o kanang ekonomikanhong kahimtang sa nasod sa Pilipinas. O maghisgot sa taog na kalalaay mga rehiyon, regional and then provincial, city and municipality na dako po nagkalamigitan yan ang atong kahimtang karon tungod ka na sa kananaang kulang o pagtagad sa atong kauluhan. Yan sa may mga alternatibo karon himuon sa to mga local level na matod pa sa to karon mga balita nga kulang marug action ang national level tungod kay tension karon sa tong impeachment trial ay man sad ang mga flood control project karon nga nagpung-ong na wala ma-distribute sa mga rehiyon probinsya o maipiktuhan ang mga leader labi na ang mga local nga kahimtang sa tong nasod. Ano na magkaisunan nga usas mga lakbit na itong saysayan karon. Ini ang nagunang mga balita sa tibuok yun nasod karong adlaw Agosto City magkaisunan 2026 bahin kini sa politika o ang ekonomiya sa nasod Pilipinas. Ano na nga ang mga isyu karon sa Pilipinas bahin sa politika magkaisunan formal labiya nga extradition request alang kana kang matud pa kang Kibuloy. Marag ato ni gawas na pod ang Kibuloy magkaisunan opisyal nang gihangyo sa United States Department of State ngadto gyud sa gobyerno sa Pilipinas ang extradition sa founder sa Kingdom of Jesus Christ the name above every name kung KOGC na si Pastor Pulo Kibuloy ano naging paputlon o mga kaso sama sa child sex trafficking sa Amerika. O ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nagpadayon gihapon kay Sunan sa itong ikainguna sa Senado ang pagdungog sa impeachment bato ka na sa iyaha nga miabot na gani karon sa sunod ng mga simana o 14-15 na besides na gilatid usab sa mga balita na hagit ni VP Sara ngadto kang Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na giatake manggit siya o nang mingon na to ang halang doon nga Vice Presidente nga hinganlan ang mga opisyal sa gobyerno sa pro-China. Una nga ito ng tagan o sunod mga adlaw na makaisunan kay base po niya kini si Teodoro Gilberto Teodoro Jr. Ang matod palagi mo resign na lang ato karon nga labi na ang mga Duterte tungod kay siguro nakita nila nga marag kaabing sa China ay matod pa nga dili ko na siya pabor sa tanang West Philippine Sea nga kanunay ang China insik na riya. O gabahin po sa barangay iski election matod pa ang balita na to karong adlaw gisalikway gyud sa National Citizens Movement for Pre-Elections mga bagong lakang o balaod nun sa Kongreso nga nagtinguha nga isibog na usap o galaim pang mga duha katuig ang barangay ang sanggunyang kabataan elections. mao nang merinja o moraog kanana ang gisalikway sa mao nga National Citizens Movement for Pre-Elections. Kung gitawag na to nag-nampril, ginanglan, siguro nilang eleksyon yun. Di na pabuton o kung sa magaling ilang gusto. O kasalaing nga bahin mga isunan, sama sa itong ikaingon ng ato karong hatagan o paghisgot ang national, labi na ang kauluhan na atong hatagan ni aksyon kay matod pa sa tuwang mga lungsuranon ang katawang Pilipino tungod kaya sa unang dula antod sa katapusang dula sa atong nasod karon nga gilisod-lisod ang taong kabos aniya matod pa wala punoy aksyon, walay aksyon dayon sa Malacañang o sa Senado ngadto sa mga regional, provincial, city, municipality ang plano sa kalisod sa katawhang kabos. Tungod sa dula karon nga natanggong ang tanang implementation, labi na kuno, nahuman na kuno ang State of the Nation address sa tunghalangdon nga Presidente Bongbong Marcos. O na nga dako kayo ang kasuko sa katawhan, mao nga wala kuno'y dinalian nga direktang aksyon sa Malacañang o Senado nga miabot sa level sa mga rehiyon, probinsya, syudad, munisipyo, anunsul barun ang pagkagrabi nga kalisod sa mga kabus. Mao na nga samtang kunong nagsigi o galalis ang mga dagko kuno politiko sa Manila, ang mga pundo o plano na tanggong sa taas o wala mabayari, o labi na nga wapon mabatsyagi sa mga ordinaryong pamilya sa probinsya. O na mga isunan, ang ato karon nga medyo sakit tuntun. O na nga tungod kay aksyonan man, siguro. O na nga niya ang kamatuoran o ang mga status karon sa mga plano nga gihangyo sa katawhan gikan sa gobyerno. O nakaroon nga mga kaigsunan ang mismo nga kapakyasan karon sa trickle down nga aksyon sa lokal na tanggong ng mga lidak bills. Ang ano man, tungod kaya doon ay 26 ka mga prioridad nga balaod nun sa lidak para ka na sa ekonomiya sama sa pagpaubos kuno sa mga singil si kuryente. Og paghatag kunog tax relief, nagpabilin nga mga papel sa Senado o Kongreso lamang. Namatikdan gina sa ato ang tawhanon nga katungod, namatikdan sa mga Pilipino nga wala pa gani kini nahimong matalagi. Nga hinay kayo ang growth ug pundos sa rehiyon. Tungod kay gi-adjust lagi sa World Bank ang growth forecast sa nasod ngadton sa 3.7% o 3.7% na tungod sa mga anomalya sa flood control. Mao na magayso na nga daghang mga probinsya, proyekto sa nakalalae mga rehiyon o probinsya niining nga giingon itong infrastruktura o trabaho sa mga probinsya lagi o nahunong o wala mapunduhan. Ini ang hinungdan nga misaka ang jobless rate ngadto sa 4.9%. Amo na tong gilito kagahapon ang 4.9% na ang unemployment services makaigsunan kulang sa mga ana para lagi makaon. Una aron kuno matubag ang maong reklamo sa katawan, iluwatan sa palasyo ang musunod ng mga dinalian ng mga kamanduan. Apan, gipangayuan po kini o mga konkreto pong implementasyon sa lokal nga level. O na nga, ang pagsumiti karon sa Republika ka 12001, ang gitawan na itong property tax. O na, gimanduan karon ni Presidente Marcos Jr. ang lidak nga ihuno una ang bag-o kunong balaod sa buhis sa yuta aron dili kuno mo samot ang kalisod sa mga tag-iya o magagmayng kabtangan o mga lokal nga negosyo sa mga probinsya. Aksyon lang. Una, ang crisis karon sa enerhiya o gasingil sa kuryente, grabe nang pagsaka. Ginsis karon sa Malacañang ang pagbubo karon og subsidiya sa kuryente sa mga rehiyon tungod kana kuno sa epekto sa crisis sa Middle East. Apan hinay gyapon kuno ang pag-roll out nini sa mga lokal nga kooperatiba, electric cooperatives. O na karon mga kaigsoonan, ang hagit sa katawhan aniya ang para sa Senado. Sanglit manggod sa mga rehiyon ngadto sa Senado mao kini ang pagpasupot gid unta. Ang giingon bitaw nila anti-poverty oversight. Imbis kuno nga 100% oras sa Senado mapunta nino sa impeachment trial. Inanglan unta ni nga silipon unta sa mga senador kung asa napunta ang mga pundo sa ayuda sama sa mga akap, tupad, mga oga, mga purpose tungod kay daghang kuno mga kabos karon sa mga munisipyo, ang nagreklamo nga wala sila makadawat og na politika na ang pag-apod-apod niini. Sila mismo nakabantayan man ana. Mao na magigsunan nga mao na karon ang atoa karon nga nahimahisgutan tungod lagi ang kahimtang karon nga kulang og aksyon, walay aksyon karon ang Malacañang tungod kay nabara sa impeachment trial. May nungdan nga ang mga region, probinsya, city o mga municipality tanggong ng ilang plano para sa kayuhan silang lungsod o siyudad. Honak mga isunan nga ato nang palauman pagayo para mo makibalo po ng mga mga lungsuranon dire sa itong programang public opinion o ang point of view atong ipangutana nganong nagpaabot mo lagi na inhanglan magina nga siyempre hadlok po rin taon ang rehiyon, hadlok po rin taon ang province, hadlok po ang mga city o municipality tungod kay siyempre nagpaabot niya po nga gikan sa national, no? Under magyapunta sa national gikan sa kauluhan, so tanan nga mga ubos niya na siyempre kung natanggong dito tanggong po dito ubos. Ang atong pangutana di ang atong public opinion o ang point of view natong kaisunan nganong magpaabot mang yod atong pangutana na palauman nganong magpaabot mang yod ang regional, provincial, city o municipality sa mga ayuda gigikan sa nasyonal. Kaya na ginanglan mo gina para sa katawhang kabos kay ngano man gutom na. 5 minuto na kalabay mo balik ang public opinion o ang point of view human lamang niining pipila ka mga painomdom.
1: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na og palit na sa inyong paboritong EXL products og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa pa-premyo sa EXL.
2: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Sa panahon ngayon, marami na ang nagkakasakit at ito ay resulta lamang ng ating maling pagkain at inumin. Huwag nang mag-alala, kaibigan. Andito na ang superfood na kape na yaman sa vitamina at minerals.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Pinagsama ang lakas ng 12 natural na sangkap.
5: Mangustin,
4: purple corn,
5: guyamano,
4: malunggay,
5: ginseng,
4: turmeric,
5: barley,
4: agaricus mushroom,
5: grapeseed,
4: robusta coffee,
5: at stevia.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Ito ay anti-high blood,
4: anti-cancer,
5: anti-diabetes,
4: anti-insomnia,
5: anti-constipation,
4: no sugar added,
5: no palpitation effect,
4: non-acidic.
5: Mabibili na sa La Forteza Pharmacy at sa iba pang mga butika.
4: Teromax Capsule.
5: Usa ang stress sa nagunang hinungdan sa erectile dysfunction. Hilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol. Ug ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki, samtang gatigulang na.
6: With proper exercise and diet, kaya naligay sa maong problema. Kumat o Teromax Adult Supplement Capsule. 1 capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Teromax Capsule, siguradong Tera to the max.
5: Mapalit sa mga butika.
0: Okay, 24 minutos na kalabay sa alas 4. Padayon ta sa to'y kaduang hugna sa tong Dalamanon o programa, public opinion o ang point of view, mga kaigsonan. Maligin na ang ato na napanubay, ang tanan magod mga rehiyon sa ato ang sakop sa Pilipinas. Nag-agad magod na sa atong gikaingon, nag-agad gid na karon sa kananaang kauluhan sa Malacanang, hanggikan sa Senado, pag-approve. Antod na abot na sa inyong mga rehiyon. Ang pangutana magulani magkaisunan, ganong magpaabot pa man ang regional, province, city, municipal sa national nga unsanay panginahanglang karos katawang Pilipino nga nasa mga lugar? Ganong magagad mangyod, wala na may lain ng alternatibong himuon sa rehiyon gawas sa national? Wala dai pundo ang regional level, nagpaabot pa man sa Senado, madagan pa man gipanggutom. Oh, nakaroon ang atoa karon nga tagan sa tuang programang public opinion ug ang point of view, unsa man inyo mga opinion, unsa man inyo mga POV atoang point of view makaisonan. Tinuod gina, dako kayo ang punto. Ining mao mga pangutana kung nganong kinahanglan pang maghulat ang mga rehiyon, probinsya, munisipyo sa mando nga gikan sa kauluhan. Tawag ka nag national government Samtang nag-antos na si gutom ang mga tao, mao ka nang usas mga labing dako ug dugang ng depekto sa sistema sa panggobyerno sa Pilipinas. Kini ang mga rason kung nganong natanggog ang mga aksyon. Mga kaigsoonan, nganong natanggong ni mga aksyon sa lokal nga level o kung unsa man ang nagpugong kanila sa paglihok dayon. Una, makaigsoonan, ang sentralisado mangong sistema sa pundok. Itawag ka na sa Imperial sa Manila. Nabisan pa man sa lokal nga government code sa 1991 nga nag-ingon dito nga gawas nun ang mga lokal nga gobyerno, itawag ng local government units, ang kamaturan mao nga ang pinakadako nga pundo sa nasod kontrolado gihapon sa Malacañang og sa Kongreso, Senado og House of Representatives. Parinungdan nga bisan unsa og mulo hangyo sa katawhang Pilipino nag-agad gihapon didto sa maong kahuuluhan. Unang nagsalig matupan nagsalig kuno sa ira. Unsa man ang ira? Itawag ka nag National Tax Allotment. Kadaghanan sa mga kabus nga munisipyo, port 6 class municipalities. Walay dako nga lokal nga kita gikan kana sa negosyo. Nagsalig lang sila sa ilang bahin sa buhis gikan sa national government. Nagitawag na tong IRA, National Tax Allotment. Ano mga kaigsoonan nga kasagaran sa port and six municipality nga class, lisod sila kayo, labi na karon ang nagpuyo niya ng maong lugar. Eh wala ba'y mahimo? Gamay ra ba nila karon kung kadaghan mo na sa munisipyo, kadaghan mga lungsod karon nga Pertin Luuya. Ito mga six class municipalities, Pertin Luuya man, nagsalig lang sila sa mga buhis. Nagikan ka na sa national o national government kung malangan ang pag-release sa pundo gikan sa kauluhan, pas mo ang katilingban na nagpuyo ng maong lugar. Hindi hala, hindi man tayong unang atake, klaro mo yung kaya na. Wala na ko nga lokal nga kita gikan ka na sa negosyo, nagsalig lagi sa ingon na to nga national government. Kung malangan ang maong pag-release sa pundo gikan ka na sa kauluhan, paralisado usab ang lokal nga ayuda. Unsa man ay ang atawag nito mga national program, di ba ang national program di andako mga programa batok sa mga kawadon, purpose DSWD mga tupad, nagikan kana sa Department of Labor and Employment mga igsoonan. Ginumala maguna sa nasudnong ahensya, mao na ang mga mayor, mga kapitan, tigpatuman lang ug walay gahom sa pag-adjust sa maong pundo kung kinsay hatagan o dinalian mga pagkaon. Mao gani na nga tuwa karon nga programa ang public opinion ug ang point of view nakatutok magitas nasyonal. Wala ta nakatutok sa maong probinsya, ang mga local level pero matandog tungod kay gikang mas nasyonal. Unya karon ang kahadlok karon sa mga mayor, wa man kumingon nga mayor tudre, tanan mang mayor. Ang kahadlok karon sa mga mayor, gobernador, ang tingo na tong commission on audit. Burokrasya. Dili basta-basta nga makagastog yon ang usa ka mayor o gobernador sa pundos ilang lungsod alang sa dinalian nga pagpalit o mga pagkaon, ayuda, kung walay deklarasyon nga gikan sa state. Itawag ka ng state of calamity. Kung ilang basis gikan sa national government o wala kiniligdong ng mga resolusyon, sila mag-atubang o kaso sa Commission on Audit. O na mag-eksyonan ang mga mayor, ang napasinsa lang kayo itong mga lungsurano na nga maliway ayuda kay nahadlok ang local government, ang gobernador, kung walay klalong mga dokumento isubmit. Na itawag nga legal basis gikan sa national government o walay ligdong nga resolusyon. Kahit kung wala, kasuhan sila sa Commission on Audit. Labi na sa ombudsman tungod ka na sa technical malversation o illegal nga paggamit sa pundos gobyerno. O na mag-aisunan, at least nakabalot ha, yung nanang may tabo. Muna, ang grabe karon nga pamulitika sa lokal nga level, ikasubog yun nato ni nga masulti yun. No, ni nga, wala kita naingon na to nga giligsan na to ang mga gobernador. Ilaban ta sa itong probinsyang riyon, tungod ka na sa kulang o pagtagad nga gikan sa kaunuhan. Itang gani, pinungdan gani, nga to karon na kanunay na pagka hisgot sa itong programa, gikan sa kaunuhan. Paingon gina sa ito ang syudad, paingon na itong lungsod. Gikan nga paingon na itong barangay. Mauna nga suri kayo nga grabe gyud kayong pamulitika sa lokal nga level o na ikasubo gyud nga masulti apan ang pagpakaon sa mga kabos usahay gigamit usab sa hinanliang kinagbanang hinanlian ba kanang giingon ba nato nga ambot basta kay kanang naa hinagiban ginas politiko sa mga lokal nga opisyal. O nang usa ka mayor, gobernador, kontrapartido sa presidente, kasagaran, lisod-lisoron. O di ba tinuod na mag-aisonan? Basta kontra ka partido sa atong mahal nga Pangulo, kasagaran, lisod-lisoron yun. O langay-langay yun ang mga pag-abot sa budget. Mahit paingon sila ha. Labi na kayo na, pero gahumot kay ka, ay unahon yun ka. Hindi ba na destructive ba? Kahimtang man na sa tuwa nasod. Muna, mga ayuda karon sama sa bugas, mahinabang, sagad, itagana lang na kung doon ay hapit ng eleksyon. Sama sa issues barangay sa SK, imbis nga ihatag na unta na gigas nasyonal, padaon dito, ilapag yung lisulisuron. Labi na ka ng kakuwang karon sa food security o local storage, mga kaisunan. Kadaghanan raba sa mga lungsod o probinsya, walay kaugalingong estratehiya sa pagkaon. Imbes ka nga magtukot o mga dagkong imbakan sa bugas o mga lokal nga kanabang pananom na dali kining maapod-apod sa panahon sa crisis, nagsalig gihapon sa giingon nato nga import gikan sa gawas sa nasod niya pagpangayo gikan po sa Department of Agriculture. O na mga eksonan ang mga nahitabo nga kulang gig action ang ato ang kanabang kauluhan. O na karon di po ta mabasol kay nga nun lagi sa kung ikaingon kaganina ang regional province o unsa man diya nag-agad sa kauluhan mo na nga lisod ang katauhang kabos nga nasa mga grassroots ba naglisod na kaya nakontrolado ba po sila o nang di po ta makamahay nga mingon ng mayor nga ayaw lang sa kahit tungod kontrolado sila na kung di ka aliado karon sa presidente langay-langay yun mga mabitaw gani ang naipiktuhan kita nga mga lungsuranon. Dugang pa ni mag-aisonan, dugang paaning lisod sa regional, province, city, municipality ang aksyon. O niya, karoon man ito nina napakita tungod aning impeachment trial. Nga ito man kuning na monitor na kanina na ang gidala na ito ang tingog sa katauhan ang ato ang mga panglantaw katauhan ngatos kaunuhan. Nga dili ta maipiktuhan na itong lugar tungod kay andi man ta sa syudad, andi man ta sa lungsod, andi man ta sa probinsya, siguro gina nga may kabahin kita ani nga mureklamo. Mandugan pang katarungan may isunan, babag kung anong naglisod, nagbinantayon diapon ang publiko. Ngadto sa mga opisyal nga rehiyon, probinsya, lungsod, ano laging ang mungulo sa katawan, ipadangat sila ngadto sa kaulohan. Hadlok mapugon ni yung region ko. Dabi ang kumingon nga region 11, basta region. Ang kahadlok ko sa graft and corruption charges, ang preventive suspension karon nga mahitabo kung magsupak-supak ang region, magsupak-supak ang province, ang siyudad o ang municipalidad, city, magsupak-supak. Sigurado, doon nag-ipabuton, gigigas sa Malacanang. Yung hadlok sila, mga kagaysonan. Tungod kini ang tungod ani ni ang nagpadayon impeachment trial sa kauluhan. Ang tanang ahinsya ko sa gobyerno o ang mga office of the vice president o mga ombudsman, nagpatuman karon gani ekstrikto nga kaayoron nga pamaagi. Mao na nga nagkuyawan karon ang region kay maapil na ron sila sa pag-imbestiga sa ombudsman kung mahitabo nga magpataka sila og gamit sa panalapi pundo sa gobyerno. O na, kita mga kaigsonan, musambot lang kita, labi na sa Internal Revenue Allotment, trap o kanang itawag nga Mandanas Garcia Ruling. Bisan palagi nga dako kuno ang bahin sa buhis, o lagi na, kwapo kay itong mga first municipality, first class municipality, first class city, kaya nga dako-dako itong ira, dako-dako ito sila o ga kananaang buhis mga kaigsonan. O nang karon ato ang kanong hatagan kung pagpalaob na kung pag-ayo, labi na ang political na retagging, ang polarifikasyon sa admin versus Duterte nga kampo. Karon ang panahon, grabe na ang pagkabahin-bahin na karon sa politika sa Pilipinas. Ang mga lokal nga opisyal, mga gobernador, mga mayor, nahadlok nga malambigit sa maong isyo aning. Kung sila mulambigit yan ang maong kahimtang, tama ang buno. Wala nyo kita gumirador karon nga medyo moragwan, maraong nagpahipi sila karon mahitungot ani karon nga nahitabok impeachment trial. Dakpa na. O na gina, kita amping lang kita mag-isunan kay ang mga gobernador o mayor karon nagpahipi una, di sila gusto yun nga madamay, kaya madamay ang ilang lungsod o syudad. 29 minutos na kalabay, mubalik ang public opinion o ang point of view kung man lamang niini pipila ka mga painomdom.
7: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gyulat? At duha na ang Managers Lending Corporation.
8: Masakiton ba o ganunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ng lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang kini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
9: Testimonya.
10: Oh,
11: kasinatila. Wow! Kalimpyo na good genius, bye.
12: Ug luto na ning kanon ug sud-an ma.
9: kabuotan gyud sa akong anak. Kakadiyot-kadiyot kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
10: No need, ma. Nalabhanan ako ang tanan. Kalina ra.
9: Uyon, sadi ay. May pagkaswerte gyud ako. Nga nakabaton kong anak nga sama ni Morolan. Kugihan gyud kaayo. Wagay kapoy-kapoy. Gikan kapaganis trabaho.
10: Kana tungod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, ma. Mong kondisyon pirming akong lawas.
9: Kape?
10: Dili na ordinaryong kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usa sa mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity, o sa mga tambok, makatambal sa bikini sa diarrhea, makahatag og muscle strength, o guban pang kaayuhan sa lawas.
9: Kanindot, good Anna.
10: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay batiun di ko kaluya kung dili ko makainom ini. Ug napalit na sab dako ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma!
9: Oy!
10: Di ang Magukas Plaza!
9: Ay, nag-walking ko dong, Roland.
10: Ha? Walking?
9: Oh, exercise ba? Nao, pasingot. Nindot ka ayong kombinasyon ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Bas kong pirmi ang kalawasan o daghan ka ay kang mabuhat matag-adlaw.
10: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Okay, 43 minutos na kalabay sa alas 4, mga kaigsonan. Padayon tayo sa itong gamay na lang ng minutos sa itong tulumanon na public opinion o ang point of view, mga kaigsonan. Wala yun na karoon. Ito kining gipaambit, pahibalo, para alang sa itong kasayuran, para ang katawang Pilipino, di sa magmulo, di sa masuko, na may kasuko. Pero, why mahimo tungod kay matod sa itong kaingon, nga moligi na sentralisado gihapon antos kauluhan ang tanan nga mga kuan daungan gapunta sa kauluhan daigsoonan parani karon nga kakulang karon sa direct supply chain o kagandang over dependence sa mga importasyon ang mga rehiyon o probinsya naglisod og aksyon sa pagkaon tungod kay ang agrikultura sa Pilipinas sentralisado gihapon sa pag-angkat og import gikan sa gawas sa nasod. Pinagi ka na sa mga pantalan sa Manila o mga dagkong syudad o nang usa ka munisipyo syudad nanginahanglan kini og baratong bugas. Dili sila basta-basta magkapalit sa lokal nga mag-uuma. Ano man, tungod kay gamay na lang ang pagtikad sa yuta o kamahal sa mga abono. O na, at least nakabalutang na nagid ang gobyerno, lokal. Napugos sila karon sa paghulat sa alokasyon na gikan sa National Food Authority kon NFA. O sa gitawan itong Department of Agriculture kung di eh. Na kontralado gyapon gikan sa kauluhan pasmo gyapon ania ang NFP tablaho na lang ha matod para ba para man nagpakaon sa iro ng mga bugasa ona karon ang political nga red tagging o kanang polarification karon sa admin versus Duterte karong panahuna. Grabe yung kayo ang paggambahin-bahin lagi. Kaya ang mga lokal nga opisyal, mga gobernador, mga mayor, nahadlok nga malambigit sa nag-away nga faction karos Manila. Ano man, kahit kung ang usa ka mayor, muaksyon o iyaha, kaya maghimog iyaha ba? Kung ang usa ka mayor o gobernador sa maong probinsya, muaksyon o iyaha, o medyo, musupak sa paagi sa national government. Dali kining markahan ang iyang lungsod, probinsya, na anti-administrasyon, kaatbang sa gobyerno. So, masuko ang nasyonal. ako na karon lagi sa tuig kaingon nga mahadlok gid kayo ang probinsya o lokal. Kining politikan nung kahadlok karon mo na nakapugong sa mga lokal nga leaders paghimo o mga radikal o dinalian nga lakang sa pagtabang sa kabos. Mas gipili pa ino ng paghulat o mga go-signal ba? Na go-signal o clearance nga gikan sa Malacañang o sa Department of Interior and Local Government. Aron lagi nga maprotektahan ang ila kunong posisyon bisan pa man kung ang mga katawhan naglisod na, gigutom na. Ah, sila po, apil. Mauna nga magkaigsonan ang kahimtang. Kini nga mga rason, nagpakita nga ang sistema karon sa panggobyerno sa Pilipinas na kinahanglan gayon o kausaban aron ang pundo o gahom. O ang pag-aksyon anakaroon sa kamot sa lokal na komunidad. Okay, direktang nakakita karon sa kalisod sa katawhan. Siyempre, ang mayor, makita magina sa ihang katawhang Pilipino nga nasa iyang lugar. Wala gina, ang panglantaw karon, magkaingong kita, mayor, aksyon ayun. Aksyon na yun ba? Hili siyang kaugalingon, aksyon to sa labaw pa niya. Karon, naglisod man yun. Anin pangutana sa katawhang Pilipino? Anin takaroon sa pinakalaom na kunsa man ang karon ang sugyot opinion ang giingon na itong panglantaw sa katawhang kabos? Kunsa man ang mga POV, ang mga point of view magkaigsunan? Kunsa kahay paagi karon sa regional, provincial, city, municipal na wala may action ang kauluhan, ang mulo sa katawhang kabos? Aron matubag ang maong mulo sa katawhan, katawhang kabos ni Kaisonan, o dili magsalig sa hinaing aksyon na gikan sa kaunuhan, gikan sa national government, ang mga rehiyon, probinsya, syudad, munisipyo, adunay sila'y legal nga gahom o mga konkretong paagi na pwede gihapon nila kanimbuhaton sa ilang kaugalingon probinsya. Kadili magsalig sa kaunuhan. Din hinaron, makita na ron ang dagan kung giunsa karon pagdumala sa regional, syudad, lungsod, na dili magsalig sa kauluhan. Una, ang ilang buhaton, magdeklara og state of calamity. Tungod ka na sa gutom nga crisis agrikultura. Aron, matas local level, kung sa may buhaton karon sa city, municipal, council, itawag ng sangguniang bayan, panglungsod man na, pwede gyapon magpasa og resolusyon sa pagdeklara og state of calamity kung grabe ang epekto sa inflation, hulaw, kalamidad, panagbuhi, kaya para makakao ng katawhan. Mauna, ang pamaagi karon alternatibo himuon sa local level. Di lang sila magsalig ganto sa kaulungan. Pero why pass mong abuton? Kung sa may angay pang buhaton, ang syudad, munisipyo, pwede direktang makikontrata sa mga lokal na kooperatiba, sa mga mag-uuma, sa mga farmers ng kooperatiba, sa ilang silingan ng mga lungsod, makikukabildo kung sa angay himuon para matabangang iyang lungsod. Matabangan iyong syudad. O na, kita pong katawahan, di kita ingon nato nga mag-una-una na, way ayaw na nga kuhan, way kuhan na mayo. Naghimo na sila pamagi, kihadlok pa yapon ang local level. Nga dili aliado karon sa Malacañang, nga sigurado, nga markahan ang ilha dito nga kuhan, imbis kay first class sa city, mahuog na nagayaw kung sana, di ba, unsa mong daling. O na karon, ang hagit sa katawan, labing hait o dako kayo nga hagit sa emosyonal, ang katawang Pilipino, kinanlang yun nga aksyonan agad ang lokal. O na, ang lihok karon sa katawang kabos, dito na sila nagsintro karon sa lokal nga level. Hindi naman tayo maghisgot ang kaigsunan. At sa tuwa, in general man, action damang guna nga no nga wa magpakabana nga to ang kaulungan o na nga looy kayo nga to karong rayon atong probinsya, looy kayo itong mga leader, mga gobernador, congressman, mga mayor, mga kagawad, mga konsyal, labi ng barangay, tungod kay sa way hinungdan nga dagan karon sa kauluhan. Mahil lang sa State of the Nation address pag-abot karon awan na rosong Subana, di ba katoy ang gihimong karon, wag yapon matuman. Maunang kaisunan, ang matuod nga kusog sa usa ka nasod, wala gidiha sa gahom sa pipila. Kung dili anadiya sa kamaturan nga gihuptan gyud sa tanan, din ang inyong tingog mao gini maghari. Mauna, sa Lunes pon, maluog Ginoo, sa maugya pon nga kanantak na, las 4 ko to balas 5, Lunes hantod sa Birnes, gihapon magkaisunan. Mauna nga ang programa nga public opinion ug ang point of view, idala ka ninyo sa pagigalayon sa atong mga mainumdanong sponsors, labi na ang Kagapi Glass and Aluminum Services. Ligon og nindot kayo ang glass og aluminum works sa inyong opisina o balay. Ang Kagapi Glass and Aluminum Services, nahimutang lang rin sa tuang syudad sa Panabo. Nagipanag-iyahan ni Sir Roderick Kagapi nga matawagan sa numero na 0921-478-0047. Kagapi Glass and Aluminum Services. Ingon manusap ang Octaviano Tiluri, magkaisonan. Oga, nangita pa po mo, oga, barato. Unya, di kalidad nga audio setup, ayaw po paglangan. Ang GMG Audio Installation Services, kompleto sila diya, gikan gyud sa produkto, hantod pa sa serbisyo para sa inyong sakyanan o diba sa inyong panimalay. Duna sila mga barato nga branded yun nga mga produkto. Tosundra unit para kana sa nindot nga dashboard setup. Duna sila speakers and amplifiers para kana sa kusog o tinaw nga tingog. Duna pa sila yung category 7 amplifiers, high quality performance magkaisonan. Nga duna pa sila sound sa accessories. Kompleto na mga wires o mga connectors magkaisonan. O nga duna sila mga mixers para kana sa saktong timbre sa tingog. Nga mga serbisyo nga ilang gitanyag, car audio installation setup para sa inyong mga sakyanan. Sila mo installer anak. Na sila mga professional audio setup para po na sa mga tapok-tapok, manaw din yung mga event ba. Nga doon na po na sila house audio installation and setup para po na sa nindot ng mga sounds. Kanya asa sila makitaan? Makitaan nga pong diha sa Purok Tambis, Barangay Santo Niño, Panabo City, di sa tuwang syudad. Doon lang po na sa Mirinol, ang atbang ana, Jehovah's Witnesses makaisonan. Ayaw kalimot, GMG Audio Installation Services, yagi panagihan ni Sir Jeffrey Tohoy. Aga matawagan sa numero ng 0920-318-0809. GMG Audio Installation Services. Kung gusto po mo manihapon, nga lamian kayong pagkaon, ayaw po si Piata. Hapit diha sa Lydia's Antuna Eatery o Lydia Parlor Beauty Salon. Nalang na diha likod sa Cesar Ono ang Lydia's Antuna Eatery. Nindot na pagkaon, libre pa sabaw. Lagi panagiyan ni Ma'am Lydia Oribia. O gamakaigsonan, dugang pa mga higalaan, mga boss, mga ma'am, mga manager, mga tag-iag yun. Gusto ba ninyong mas mudaghan pag yun ang inyong customer? O mas mailan ang inyong negosyo sa tibok lugar? Nagtanyag karon ang 96.1 Infinite Radio o 90.9 Light FM nga baratong radio advertisement package nga dako kayong tabang para po sa inyong negosyo nga ipahibalo sa pinagi sa kahanginan. Doon na kanay solid nga rich bronze package mga kaigsunan. Doon na sila silver package. Doon na po na sila gold package mga kaigsunan. O niya ang matag package ana, doon ay dako kayong spots kada adlaw. Kanabang ilang kanang ilang advertise ba? Nga dunay bonus spots kada adlaw pod. Nga mudugang pag inisag more bonus pagyot time check. Last Saturday, Sunday, ang airtime sa magkaisunan. Ayaw langan. Madaan man inyong negosyo bago pang gitukod. Aridiri. Sa 96.1 Infinite Radio, 90.9 Light FM. Second floor, Dico Building. Sigurado gina matabangan gyud kung saan gyud nga mutubo ang imuhang negosyo pinagi sa pagpahibalo sa tanginan. O ga pwede niyo matawagan sa 0936 270 0941 0936 270 0941, magkaigsonan. O di minuon 09 o di minuon 0916 462 8170. O na magkaigsonan nga kung gusto mo aridiri ayo gyud paglangan sa bano maron ugma. Ugma dito no naman tayo pre-consultation dito on. Ugma adlawa, alas 9 siguro ang takna sa hapon, doon na tayo pre-consultation dito on no. Adlawang Sabado, dalhin niyo ang mga na hindi lagi pambati sa lawas, naantay mga tambal sa unsang klaseng gusto ninyo nga para dugang kayuhan, kalingkong sa panglawas, gikas mga dagkong at kabataan. O na, magsunan, o mga adlawa, magkita-kita agya punta rin sa magsibihanan, dala ang pagpangutana kung sa'y angay himuon, makatabang ang maong sibihanan sa inyong hanggarong ipatikad nga man kung sa inyong gusto para nga mulambo. O na, sa pagtiklop sa atong panid sa mga balita, karong adlawa, adlong Biyernes, Pizza City nung bulan sa gusto. Usa ka ni kadako nga hagit ang gibilin ka nato. Ang pagsusi sa kamaturan, taliwala sa mga saba sa palibot. Huwag ang pagpadayon sa pagpakabana, bisan pa sa kalisod sa panahon. Hinumduman nato magkaisunan nga usa ka lig-on nga nasod, diligid masukod sa kadako siyang edipisyo. O sa gahom sa iyang mga leader, kundili masukod kini sa tiunay nga paghigugma sa katawhan ngadto sa iyang isigkatawo. Kiniang inyong tingog, kining inyong baruganan, kiniang public opinion ng point of view. O diyan natapos ang usag kauras na itong pagpanag-uban sa ngalan sa kinitibok ang puwersa sa 96.1 Infinite Radio sa 90.9 Light FM. Nagipangunuhan kung gipangunahan sa itong station manager attorney Ulysses Salabao, Ma'am Rosemary Amit Bulpa, Engineer Wolfie Orio, oban sa itong abtikol nga technical team, Sir Kevin William Bargin ng IT personnel, o kinainyo ang anchorman, George Leonis Cahigas Jr. Muingon. Diha sa kamatora ng impormasyon gahom, apan ang saktong opinyon o ang panglantaw, mao'y magdala ka na to sa hustong dalan. Pakaisunan mayong hapon Davao, mayong hapon Mindanao. And God bless us all.
11: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
12: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, at tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform.
13: Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dunga ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 053904 o sa tong Globe number 09551019993 Octaviano Tillery.
14: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule o Clay.

0: Uy, Mare, asa man ka paingon?
1: Nangita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
0: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
1: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
3: Ang Cesar Uno Store, kompleto o solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o guban pa. Busa, giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store. We were high,
4: we were so bad. Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan. You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Alisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa akong magdahom. Nanambok na sila, unya. Nitaas. Kanana, wanto lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa. Inahan ba? Natingala kay nano ko nung ni kalitra ko nung sutoy nga. Samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga mo tong mga tanan sila unsay vitamins nga akong gihatag nila ha. So mo to nga, kananingon ko nga, nindot yun ang growmate. Nalisay ko ng lading ba kay? Sa una mong gusagag may pa sila, naguol ko ba kay lisod pa kanun. Di yun ko maka... Dungog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung lading, glory to God. Bisan pagwa may sudan. Bisan og bahaw, lala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat. Salamat sa grooming. Salamat kayo, sir, sa imong product nga. Maugyoy, dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product. Salamat kayo.
2: Growmate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at higit sa lahat, good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, growmate na!
3: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Si Ma'am Liza Ocular nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siya'y bation nga pagpaminhod.
5: Ako si Liza Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Kinsan. Kadiyang akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule nga nawala gayud ang paminhod sa akong lawas tungod sa kataas sa akong sugar. Busa akong ginarecommender sa tanan nga namati na magsulay mo aron inyo sa mga eksperisyahan. Nga diin na maayo guide ako sa akong ginati ahin sa kataas sa akong sugar. Kung wala ako ila iinom, kinila Mega Pure Capsule.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingon ta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Si Ma'am Liza Ocular nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siya'y bation nga pagpaminhod.
3: Ako si Liza Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Quezon. Kadiyang akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule, nangawala gayud ang paminhod sa akong lawas tungod sa kataas sa akong sugar. Busa akong gina-recommender sa tanan nga namati na magsulay mo aron inyo sa mga eksperyensyahan nga diin na maayo guide ako sa akong namati bahin sa kataas sa akong sugar. Kung wala ako ila iinom, kinila Mega Pure Capsule.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: Ang erectile dysfunction or ED kini usa ka pinaka common sex problem sa mga kalalakihan. Kini base sa nasuta og gi-report sa mga doktor nga nakaapekto karon sa gibanabana ang anaamo kabat sa 300 milyones ka mga kalalakihan sa tibuok kalibutan. Ang erectile dysfunction usa kini ka health condition kung asa ang usa ka lalaki maglisod og di na kayang patindugon ang iyang junjun. Atul sa pakighilawat, maong mo resulta kini sa pagkawalay gana nga ultimo si Mrs. Mualma, mabad trip kayang Junjun ni Mister, nagluya. Oh, makadiscourage, diba? Pero worry no more.
5: Worry no more.
4: Kay nanatay solusyon, aron mugahi ang imuhang Junjun. Erectile dysfunction, atong tangtangon.
6: Okay.
4: Aniya na, ang Theramax Capsule. Dini sa atong lugar, maparit na sa mga tagsa-tagsa ka mga butika. Kini na ang panahon, aron matagamtaman sa mga misis. Ang kainit ni Mister sa kama, to the maximum. Bisan pag ma abtag kadlawon kay naka Theramax Capsule. Oo,
7: Theramax Capsule.
4: Kini ang klase sa adult supplement nga makatabang aron mahatagan og kusog si Mister. Gamhanan pag-abot sa kama. So inom na og Theramax Capsule. 30 minutes bago maglabing-labing kang partner. Theramax Capsule, siguradong Thera to the max. Proven and tested. FDA approved.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: The Philippines First and Asia's First Health Radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
2: Uy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We
6: were high, we were so si Isaac Mandawan Kibranin ng Labing, taga Kabasalan po. Akong bana po nung Labing.
7: Mm-mm.
6: Oo, nagsakit siya. Sakit siya kayang kilid. Halos na di na siya kaihi. Kaya sakit daw kayang kilid.
7: Mm-mm.
6: Then, nakadungog man po ko itong power tin. So, nipalit ko. Lima lang dyan na ka-capsule lang iyang nahurot na ulian dyan dito. Ang sakit siya, ang kilid nung Labing. Nakabarog dyan siya.
7: Karon, wala na isakit, ma'am, yung kilid.
6: Oo, wala na dyan. Salamat dyan kayo sa inyong power tin. Manginawad po nga daghan pa dyan nga mugamit nga pares sa akua.
8: Ang Power 10 Probiotic Capsule nasuta pinaagi sa makuting pagtuon sa mga eksperto na maayo kining i-maintain alang ni atong dili makatulog, way gana magkaon, sobra sa timbang, high blood, diabetes, ulcer, diarrhea, constipation, pagkahanap sa pananaw, stress, UTI, o guban pang balatian. Power 10 Probiotic Capsule. Power 10 Probiotic Capsule. Rekomendado o aprobado sa mga eksperto.
9: Introducing K's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what na magpangita ka.
10: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
9: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
11: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adto ana ang Managers Lending Corporation.
12: You're listening to the best radio hits only here on Light FM. Ooh, ha!

0: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Just see. Sodium ascorbate plus zinc.
1: Will you mau say sir? Kakamalan lalalanaw.
2: Unsa nga produkto ang imong gigamit sir?
1: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jassy o Ga Plus.
2: Sa dyan wala pa ka nakagamit sa mga produkto sir, unsa may imong nga gipamatigid sa imong lawas?
1: Kung among sir, taas ko BP, dayon taas po kong sugar, napog ko arthritis. Then sa paggamit na ko sa Power 10 o sa Jassy, napasalamat ko sa Ginoo kay kanang nga produkto na ulian ako nga sakit. Diminti nyo na ako nakahantod karon. Mm-hmm. Pagkanoog na ko sa radyo ganiya nga na may opening din sa Maranding, muna yan ijog ko. Mm-hmm. Muna pasalamat ko sa Ginoo na ako pong giawag ang mga ako mga silingan diya sa Barangay Kamalan nga epektibo yun yung produkto sa kanang Power 10 o Jassy kang nung lading.
0: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
3: Jassy!
0: Sodium Ascorbate plus Zinc.
4: Mega Pure Herbal Capsule. The 9-in-1 Capsule.
5: Si Ma'am Liza Ocular nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar o wala na siya'y batiyon nga pagpaminhod.
6: Ako si Lisa Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Kinsan. Kadiyang akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule, nangawala gayod ang paminhod sa akong lawas tungkol sa kataas sa akong sugar. Busa akong ginarekomendar sa tanan nga namati, na magsulay mo aron inyo sa mga eksperisyahan. Nga diin na maayo gayod ako sa akong namati, bahin sa kataas sa akong sugar. Kung bulat ako'y laig iinom, kinila Mega Pure Capsule.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
7: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: Introducing Kay's Fragrances, para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, humot nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine, nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine, nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Galuya ba perminti ang imong lawas? Walay gana? Trangkaso ubo sipon nga dugay maayo? O di ka aduna kanay skin allergies? Basin kulang ka na higala sa vitamin C nga gikinahanglan sa atong lawas.
2: Ani ha? Ang atong Mega C Plus Sodium Ascorbate with Zinc.
1: Usa ka nan acidic vitamin C asa dili hapdo sa tiyan o pwede sa mga bata. Ang Mega C Plus dakong tabang aron pakusgo ng atong immune system. Nagatabang usab kini sa paglimpyo o pagdetoxify sa mga hugaw nga naa sa atong lawas. Nagatawang sa daling pag-ayo sa mga sama. Ang Mega C Plus yaman sa antioxidants, nagapahamis o nagapaligon sa atong pamanit o nagaimprove sa atong overall body function.
2: Mega C Plus,
1: the powerful non-acidic vitamin C. Pwedeng imnon, bisan walay kaon. Mapalit na sa tanang butika, dool sa inyong lugar.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og antioxidant. Puno sa bitamina og minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang 12-in-1 coffee nga 100% organic. Ginama sa purple corn, mangosteen extract, guayabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee og stevia. Kini ang kape nga perpekto ala sa mga healthy conscious coffee lover. Puno sa sustansya, garantisado nga makahatag og saktong enerhiya ug proteksyon alang sa stress. Sa Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, siguradong protektado ka sa bisan unsang mga sakit. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, non-acidic nga kape, no palpitation effect, sugar-free ug purong herbal. Unsa pa inyong gihula? Sulay na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og yaman sa antioxidants. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, exclusively distributed by JK's Marketing.
4: Terromax Capsule.
1: Usa ang stress sa nagunang hinungdan sa erectile dysfunction, hilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, o ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki. Samtang gatigulang na.
5: With proper exercise and diet, kaya kang iligay sa maong problema. Tumaan o Terramax Adult Supplement Capsule. 1 capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Terramax Capsule, siguradong Terra to the max.
1: Mapalit sa mga butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
1: Pa-usga ng tataya, sa'yo pa kayo sbuntag, nagdaro na mas masakan?
2: Doon kay lagkapin ako lading. Maong baskog og lagsik akong kalawasan karon.
1: Ha? Unsa nang kapitay?
2: Clay Gel Coffee Mix.
1: Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix. Mupakondisyon, mupabaskog, og mupakusgan pagyod sa atong kalawasan. Wow, kanindot sa kugipati tayo pa yung nga nakainom kong Clay Gel Coffee Mix. Nalagsik ko og nindot kay trabaho sa construction.
2: Mao ka na nakanindot sa Clay Gel Coffee Mix, makapakondisyon siya kong kalawasan. Maong si Mrs., di na siya puton.
1: Tinood ka tayo paing, kay pagulin ako sa bahay pagkakadlaon, perteng kondisyon na hiyapon sa kong kalawasan. Maong si Mrs., pagkabuntag, nagluto gidayon og lami ang pagkaon.
2: Sala all, naka Clay Gel Coffee Mix lang gilutoan og lami ang pagkaon.
3: Clay Gel Coffee Mix.
4: Nahadlok ka ba sa cancer, high blood, diabetes, myoma, UTI, o di kahatrang kaso, insomnia, mga bukol-bukol sa imong lawas? Ayaw nagkabala ka? Inom na sa Mega Pure Herbal Capsule. FDA approved o aprobado sa mga eksperto. Mega Pure Herbal Capsule.
5: Mega Pure Herbal Capsule.
4: Napamatud-an ng epektibo, batok sa bisan unsang balatian. Kaya mo fight back sa mga viruses sama sa COVID-19. Mega Pure Herbal Capsule. Sigurado ang alibyo. Ang Mega Pure Herbal Capsule, adunay siyam ka mga naturally powerful ingredients na dunay healing properties sama sa purple corn, moringa, ginseng, turmeric, barley, grapeseed, agaricus mushroom, mangosteen extract, ug guyabano extract. Mapalit na sa inyong mga suking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Aramax Capsule. Lumalabas ang lakas. Siguradong Terra to the max.
1: Ang TerraMax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan. FDA approved.
2: Nahadlok ka ba sa cancer, high blood, diabetes, myoma, UTI, udikhatrang kaso, insomnia, mga bukol-bukol sa imong lawas? Ayaw nagkabala ka? Inom na sa Mega Pure Herbal Capsule. FDA approved o aprobado sa mga eksperto. Mega Pure Herbal Capsule.
3: Mega Pure Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ng epektibo, batok sa bisan unsang balatian. Kaya mo fight back sa mga viruses sama sa COVID-19. Mega Pure Herbal Capsule. Sigurado ang alibyo. Ang Mega Pure Herbal Capsule, adunay siyam ka mga naturally powerful ingredients na dunay healing properties sama sa purple corn, moringa, ginseng, turmeric, barley, grapeseed, agaricus mushroom, mangustin extract, ug guyabano extract. Mapalit na sa inyong mga suking butika.
4: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Jesse, magtabang sa pagpakuso sa atong immune system. Kadili ka pa sa katakot ng balatian.
2: Jesse, vitamin C plus zinc.
3: Jesse!
1: Condition ka for me plus mapanindit sa atong skin.
2: Jesse, vitamin C plus zinc.
3: Jesse!
1: Muayos sa mga infeksyon sa atong lawas sama sa sipon, ubo, hilana, TB, pneumonia, o guman pa.
2: Jesse, vitamin C plus zinc.
3: Jesse!
4: Jesse!
1: Ikaw mong good na? Huwag man magsaba? Okay ka na? Well, Bert?
5: Yes, okay na okay. Tungod sa Jesse.
1: Wow, Jesse. Og nga naman ko, no? Nga imo kong gitutukan og maayo.
5: Bitaw, tungod sa Jesse, ikaw na.
1: Ang unsa?
5: Ang akong gihigugma.
1: Tinuod ka? Thank you, Jesse.
2: Jesse, vitamin C plus zinc.
3: Jesse!
4: Jesse!
6: Terramax Capsule Lumalabas Ang lakas Siguradong Terra to the max.
7: Ang Terramax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan. FDA approved.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan. Fall in love with the most sought-after romance hits only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Consist ka lahoy-lahoy sa bagong maslong.
1: Kung sa may testimony sa itong products, ma'am.
2: Hindot, yun siya. Tanang product ni mula tilawan, yun na ako ng nading salamat, yun ka ng nading kay. Yan na ako'y di dati, dili na ko kapoy, maglihok-lihok ko, na na, dili ko luya, tanawon. Mo anak gay ning uban ay abtik lagi kaday ang sing bisag tito na kahapit nya nasa kuy panang umaga nading nya dugan diri sa ginhawa gilantan siya inko inom dali ra kay ulian hindot jud siya ang akong bana dani gisakitan og hawak kay sige magali agay akong gipainom og power sing plasa na kog nung nading hindot jud siya nung nading gamiton muna magambo dito sa Ginoo nung nading nya kanang imong mga tambal mga product dili jud na mawala kuno dinay among gininkin karon ah nga suki na ko dili na ina kuyapan diri nga ana nagurguro gitugnaw akong gipainom ina ang kuya ako diha diha dayon ng labing wala na gid siya ni kuro wala na siya kana na ang nagitakigan anak gud siya daghan kay salamat dayon ko pagpalit lang isa kapad pagpalit
1: Power 10 Probayo Capsule panglawas mo nga sigurado
3: niana. Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: still.
1: Pinakabibo, pinakaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Ang constipation usa ka kondisyon kun asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-antos sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
4: Si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, sa Arangani Province. Ang akong gibati sa wapo ko makainom ng Mega Pure Capsule, dili ko halos makabawas. Sa nakainom na ko ang Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa higatulo sa Osaka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
3: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
5: Day, aniya gagod ni mo, Day?
6: Pagpuyo na gudong, ikapoy biyak ko.
5: Naunsa naman ka, Day? Initabli naman ka karun. Naitira Max Capsule, oh. Tisting eh.
6: Dobi, atong tistingan.
5: Day, mutabag siya sa mga kababainhan. Sama ni mo nga nakasinati og post-menopausal syndrome o ginapakalman niya ang lawas o ang utok nga irritable o skin dryness.
6: Osaka Kapsula, 30 minutes hangtod sa Osaka oras bago maglabing-labing kay Mrs.
5: Hala, Day. Lian niya magkagsamot, Day.
6: Tungod ni sa Teramax Capsule dong. Unsa man, sugda na?
5: Ali na.
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Panahuna, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusga ng atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry o moringa. Power 10.
2: Power 10
1: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
2: Power 10.
3: Power 10.
1: Pro Bio Capsule. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
4: Mega Pure Herbal Capsule. The 9-in-1 Capsule.
5: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod niya pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon, lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
6: Ako si Marteresa Iglier, 49 News, nagapuyo sa Sarangani Province. So, Mega Pure Capsule nga ako nga sawayan. Sukad nga ako nakainom inini, dali na po makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas, 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ako makatulog na inip sulod ako nag-take of Mega Pure Capsule. Sa so, wala makasulay ni ini, testingin ninyo, sinati ninyo akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: Teromax Capsule. Usa ang stress sa nagunang hinungdan sa erectile dysfunction, hilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, o ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki. Samtang gatigulang na.
4: With proper exercise and diet, kaya nag-iligay sa maong problema. Kumaan o Teromax Adult Supplement Capsule. 1 capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Teromax Capsule, siguradong Tera to the max.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Ako, Christina Flores Reguli. Taga-Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa collegial copymate, sa termino pag din ako mainom, tungod kayo nakabatik ko sa pagdrama ninyo. Pagka-uma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lamit yun kayo siya, so pag yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung laging niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
2: Collegial Coffee Mix. Lamit na, magkaayo pa. Collegial Coffee Mix.
3: Wow!
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod nga pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon, lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
6: Ako si Maria Teresa Iglier, 49 anyos, nagapuyo sa Sarangani Province. Sa Mega Pure Capsule nga akong nasawayan, sukad nga ako nakainom inini, dali na po makabawas sa sulod sa tulog ka adlaw. Paspas ang akong pagbawas, 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ako makatulog ngayon yung sulod ako nag-take o Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni init, testingin ninyo, sinatin ninyo ang akong gibati nga, naayo ako sa mga sakit.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, a perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
3: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Ang sinugdanan sa maayong adlaw, anaa sa kape. Mag Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 ka na. Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag-Terra Max na! Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mr. o malipay si Mrs. Terra Max Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, e Terra Max Capsule to the max!
2: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Anak, nagdali ka man good.
2: Naakoy surprise ni mo pa.
1: Oh, perfect. Dali argo di mo nakuha ng akong gitudlo.
2: Siyempre pa. Tungod sa Growmate Multivitamin Syrup for Kids.
1: Growmate Multivitamin Syrup?
2: Oo pa. Maong dali ra kay kumitaas. Gana pagyud kayo akong kaon. Sayo kay kumakatulog. Nindot kayong Growmate pa. Unya may ana among teacher nga na bright na kong samot.
1: Pastilan, pagkanindutas sa Growmate Multivitamin Syrup, anak. Oh, asama ka?
2: Moinom na ko Growmate pa.
3: Growmate Multivitamin Syrup for Kids. The best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients.
4: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
5: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
6: Ako si Aida Calonia, taga Patima. Ang akong ubo dugay na akong ginadala. Tapos bisigun sa nala akong inumon, dibigod siya maayo. Pero nakateko sa Mega C Capsule, dito na ayo ang akong ubo.
7: Pila ka capsule ma'am, imong giinom sa itong Mega C Plus, ayan, epekto nga, dali lang ka naulian sa imong ubong sipon.
6: Isa ka padang ako nainom. Tapos, hantod ka ron, nagatik yapon ko o Mega C.
7: So, tinuod yun ma'am, nga epektibo ang itong Mega C Plus sa mga na dunay ubo sipon, trangkaso o gunsa pang sakit.
6: Oo, tinuod yun na. Kaya ako, nakatik mo yun. Mama, yun niya ang naayuhan ako nga, ang Mega C yun ang ako ang gitik o naayog yun ko ani.
7: Ma'am, sa'yo may maingon ni mo sa mga tigpaminaw na to karon, sa mga makadungog sa mong testimonya, sa may ahog ni mo nila.
6: Ako nga huwag sa ilaha nga mag-tick sila, itry nila ang Mega C kay kini makaayog yun sa ato ang gibati.
4: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
8: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Ako si Marilyn Cabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag o kaayuhan sa kuha. Kay, sa tinod lang, bag-urad yun ko naka-recover ng lading, di ka nabughat, na ka nang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hug na yun, nga muragula, nagdalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan akong inom.
2: Karon okay na yung paminaw ma?
1: Oo, ng lading. Dili lang po kay ako lang nagamit na akong bana, pati akong inahan kay Asya'y Goiter. Maul po na iyang gimintin ron, hinggamay na hinahinay ang iyang liog. Salamat kayo ng lading.
3: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
4: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
5: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
6: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
5: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
6: Cutis Mestiza lang yan.
5: Cutis Mestiza?
6: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis artista ka na.
7: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Terramax Capsule. Lumalabas ang lakas. Siguradong Terra to the max.
2: Ang Terramax Capsule, mapalit na sa mga parmasya butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan.
3: FDA approved.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Ang constipation, usa ka kondisyon kung asa gahi o lisod ang pagpagawa sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-anto sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
6: Si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, sa Rangani Province. Ang akong gibati sa wapo ko makainom ang Mega Pure Capsule, dili ko makahalos makabawas. Sa nakainom na ko ang Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hagatulo sa usakaan daw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwala ang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Introducing Case Fragrances, para niya sa mga babae o lalaki na gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, humot na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Libuan sa tibuok kalibutan ang nag-antos sa insomnia ug lisod nga pagpagawa sa hugaw. Ug usa si Ginang Teresa sa mga nag-antos niini. Apan sukad nga niinom siya sa Mega Pure Herbal Capsule, nawagtang na ang iyang insomnia ug constipation.
5: Ako si Teresa Castillion, nagapuyo sa Rangani Province, 49 years old. Ang akong basalte sa Mega Pure Capsule, okay gid kayo siya kay dati wala pa ko nakatek niini. Kanang ay ko problema sa akong bowel movement gud, nako problema niya. Ko sa pantry sa akong pagtulog. Pero after ko naka-take sa Mega Pure Capsule, okay na kayo akong bowel movement na ako. Ang akong pagtulog, okay na git kayo siya. Sa katong wala pa nagka-try ni ini, ilan na yung i-try para pwede na ma-experience ang akong na-experience.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Pansis ka lahoy-lahoy sa bagong maslong.
1: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
2: Hindot yun siya. Tanang product ni mula tilawan, di na nako ng nading salamat, di ka ng nading kay. Wala na ko'y dibati, dili na ko kapoy, magliluk-liluk ko, wala na, dili ko luya tanawon. Mo anak dahi ning uban ay abtik, lagi ka dahi ang singi, sa 62 na kahapit. Nasa ko'y tanang umagad na ding niya, dugan din siya binawag lang tan siya. Ang ko inom, dali na kasi niya ulian. Hindot yun siya. Ang akong bana, gani, gisakitan ang hawak, yun siya mag-ali-agay. Akong gipainom, magpawaiting, gaplasa na itong mga ding. Hindot yun siya ng lading ganito. Muna, mag-ambo dito sa binoo ng lading nga. Kanang imong mga tambal, mga product, yun medyo na mawala. Kino, din ay among ginintin ka rin. Ah, nga, suki na, kubili na, ina, kuya, pandiri nga, ano, nag-guro-guro, nag-itugnaw, akong gipainom, inaang kuya ako. Diha dahil nung lading, wala na gud siya nagpuro, wala na siya ka na naang nagitakigan. Ana gud siya, daghan kayong salamat dahil ko. Pagpalit yung isa kapad, pagpalit.
1: Power 10, Probayo Capsule, panglawas mo na sigurado.
3: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta, tungod rani sa panahon. Pero, base na ginahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palikuna, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa Himsa the Lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
4: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatan-unan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa 7 ka adlaw. Hayahay!

0: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: Pag-aay si Erlita Villanueva Pitugo nagapuyo sa Guadalupe Cunel Jensan. Usapod ako ka user sa Mega C Plus. Ako naobserbaran nga pagamit ko sini biktibo gyud kayo kay na lagsik imong lawas o nakita nila sa lawas sa akong mga apo nagdago, nagtambok o limsog o na ay restensya na ay kabaskog yun nga madawat nila sa Mega C.
0: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika. Nahadlok ka ba sa cancer, high blood, diabetes, myoma, UTI, o di kahatrang kaso, insomnia, mga bukol-bukol sa imong lawas? Ayaw nagkabala ka? Inom na sa Mega Pure Herbal Capsule. FDA approved o aprobado sa mga eksperto. Mega Pure Herbal Capsule. Mega Pure Herbal Capsule. Napamatud-an ng epektibo, batok sa bisan unsang balatian. Kaya mo fight back sa mga viruses sama sa COVID-19. Mega Pure Herbal Capsule. Sigurado ang alibyo. Ang Mega Pure Herbal Capsule, adunay siyam ka mga naturally powerful ingredients nga dunay healing properties sama sa purple corn, moringa, ginseng, turmeric, barley, grapeseed, agaricus mushroom, mangosteen extract ug guyabano extract. Mapalit na sa inyong mga suking butika.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
0: Si Nanay Teresita, 73 anyos, pabalik-balik ang ubo. Kanunay ang pagpanakit sa lawas ug nag-antos usab siya sa putol-putol nga pagkatulog. Apan karon, dako ang iyang pagpasalamat kay nawagtang na ang tanan sa tabang sa Mega Pure Herbal Capsule ug Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Teresita, 73 anyos, nagpuyo sa Pungolbasag, Pag-asa, Alabel, Sarangani Province. Daghan ang akong mga gibating sakit sama sa ubo, sakit ang likod ug dili usab makatulog sa gabi. Tulog manok ang akong nabatyagan pero sukat lang ako sa Mega C o ginukunan ko sa Mega Pure Capsule na wagtang ang tanan kung gibati.
0: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, atoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungag ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Uy, Mare! Asa man ka paingon?
3: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta magkita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Terramax Capsule. Lumalabas. Ang lakas. Siguradong. Terra to the max.
2: Ang Terramax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan.
3: FDA approved.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Ang constipation usa ka kondisyon kun asa gahi o lisod ang pagpagawa sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-antos sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
6: Si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, Sarangani Province. Ang akong gibati sa wapo ko makainom ang Mega Pure Capsule, dili ko halos makabawas. Sa nakainom na ko ang Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa katulo sa usa ka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika. Constipated ka ba o hirap magbawas? Huwag mong baliwalain yan dahil ito ay maaaring mauwi sa pagkakaroon ng malalang karamdaman. Alam mo ba na kapag ang bituka natin ay naipunan ng dube na di na ilalabas, maaaring pagpugaran ng maraming toxins, fungi at sari-saring mikrobyo. Subukan mo ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, isa sa mga mabisang panlaban sa constipation dahil sa 100% natural nitong mga sangkap na nakakatulong upang maipalabas ng normal ang iyong dumi. Non-acidic at no sugar pa. Uminom ng Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 araw-araw. Sakit ay iwasan, kalusugan ay pangalagaan. Mabibili sa lahat ng butika malapit sa inyong lugar.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Okay, ikasakit. Okay. Kasakit.
1: Naunsa mang katay, nga nakikita naman ka sa saog.
4: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paitan ng matiguang nagyurtaoy, daghan nagyurtagbatiun sa itong kalawasan.
5: Ayaw pag-anto sa imong sakitay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
1: Unsa man na?
5: Nong Laring Essential Oil.
1: Nong Laring Essential Oil?
5: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
6: Day, aniya gagod ni mo, day?
7: Pagpuyo na, gudong. Ikapuy bayak ko.
6: Naunsa namang kaday? Irritable naman ka karon. Naay Theramax capsule o, tisting eh.
8: Theramax? Di ba sex enhancer man ha? Daw bi atong tistingan?
6: Dili lang siya sex enhancer day. Mutabang sab siya sa mga kababaihan. Sama ni mo nga nakasinati o post-menopausal syndrome o ginapakalma niya ang lawas o ang utok nga irritable o skin dryness.
8: Usaka kapsula, 30 minutes hangtod sa usaka oras bago maglabing-labing kay misis.
6: Aladay, ni aniyag magkagsamot day.
8: Tungod ni sa Theramax capsule dong. Unsa man, sugda na?
6: Ali na!

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: Oy Marie, ay man si kumpare, ngano wa man mamasayro karong adlaw.
2: Tua, sabay pare, naghigda-higda kay nanakit ko no ang iyang kalawasan. Tapulan gyud tawhana oy. Sige lang kaluya, pirmi lang nag-uga. Makawaoga na tawhana.
1: Uy, mao ba? Kini Marie ay. Ipainom gyud ni kang kumpare.
2: Unsa man ni pare?
1: Clay gel coffee mix.
2: Clay gel coffee mix.
1: Clay gel coffee mix. Oh pre, ay kana masayro ka na. Dako agnisiya.
2: Tungod ka na sa Clay Gel Coffee Mix kay imong gipainom pre. Maong si kumpare, dako na kaayo ngisi.
1: Ayay ka, kumpare pre.
0: Clay Gel Coffee Mix.
1: Aron lag si kanunay nga atong kalawasan mga palangga, mag Clay Gel Coffee Mix na kita. Clay Gel Coffee Mix.
3: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Libuan sa tibuok kalibutan ang nag-anto sa insomnia ug lisod nga pag

0: Pagawa sa hugaw ug usa si Ginang Teresa sa mga nag-antos ni ini. Apan sukad nga niinom siya sa Mega Pure Herbal Capsule na wagtang na ang iyang insomnia ug constipation.
1: Ako si Teresa Castillion, nagapuyo sa Rangani Province, 49 years old. Ang akong basulti sa Mega Pure Capsule, okay gid kayo siya kay dati wala pa ko nakatake ni ini. Tanang ay ko problema sa akong bowel movement good, na ko problema niya. Sa country sa akong pagtulog. Pero after ko naka-take sa Mega Pure Capsule, okay na kaya akong bowel movement na ako. Ang akong pagtulog, okay na gid kayo siya. Sa katong wala pa nagka-try ni ini, ilan yung i-try para kung nila mag-experience ang akong na-experience.
0: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
2: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: wherever you are. Sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man. Tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Cutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Cutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
4: Power 10 Pro Bio Capsule.
5: Jesse Vitamins. Jesse Vitamins.
6: Virgie Almalias.
7: Taga sa ka, ma'am?
6: Napasita.
7: Napasita. Unsa nga produkto ay mong gagi maintain, ma'am?
6: Power 10 o kanang Jesse. Makadang magtikog Power 10 sa buntag sa gabi eh. Kanang Jesse.
7: Sa diyan wala pa ka nag-maintain ng maong nga produkto. Unsa yung ipamati ni mo, ma'am?
6: Hindi ko katulog magabi dahil paghuman ka ng magpanipong bitaw ko niya. Murag, mangatol ko ba? May istorya sa ako mga silingan nga na nakunukoy po ang sa diabetic. Usay po, malipong magkukugod ka na ako, high blood niya. Pagtik na ko aning power tin o ganing chassis kay makatulog naman ko dahil kuan ka na ang may napunod akong pamati, may napunod akong kuan. Di na ako'y hangakon.
7: Dugay na ka nag-maintain ni ma'am?
6: Mga tulog pibiya kabulan, sir, pag-uan. Sa'yo gani, ko kapalit kay muhutan lagi, muhutan ang diari. Pasalamat kami nga na adirin na kuan kay di na yun ma. Di na yun ba, makaminti na yun ba.
3: Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na.
4: Power 10 Pro Bio Capsule.
5: Jesse Vitamins. Jesse Vitamins.
8: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: Aramax Capsule. Lumalabas ang lakas. Siguradong Terra to the max.
1: Ang TerraMax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan.
2: FDA approved.
3: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
5: Ako dahil si Lovely Trish Tumbaga, 35 anyos, taga Zone 4, Block 2. Una jud nga hinungdan tungod sa akong ubo nga perti namang dugaya, wala nakatambal akong giinom, wala mang good jud ko na ulian uy. Di ko katarong og tulog kay sakit iubo kay gahi, gasakit na gani akong dughan tungod ani akong ubo. Nadunggan ra pud nako sa inyong radio ang Mega C Plus, gisulayan ra nako og 21 kabuok Mega C Plus, tag 3 kabuok taga adlaw akong giinom. 3 pa lang ka adlaw, nitagalkal na akong ubo nya na inigawas nga plema karon. Naulian ako. Ang Mega C Plus sa jud akong ginainom adlaw-adlaw bago ko muadto og trabaho. Awhag na ako sa tanang nakapamati sa akong testimonya. Sulayin ninyo ang Mega C Plus. Dako jud natabang ang Mega C Plus Sodium Ascorbate sa ako.
3: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Ang constipation usa ka kondisyon kun asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-antos sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
6: Ako si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa kawa sa Rangani Province. Ang akong gibati sa wapo ko makainom ng Mega Pure Capsule, dili ko halos makabawas. Sa nakainom na ko ang Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa higatulo sa Osaka Adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
3: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
1: Ang erectile dysfunction or ED kini usa ka pinaka common sex problem sa mga kalalakihan. Kini base sa nasulta og gi-report sa mga doktor nga nakaapekto karon sa gibana-bana ang anaamo ka ba sa 300 milyones ka mga kalalakihan sa tibuok kalibutan. Ang erectile dysfunction usa kini ka health condition kung asa ang usa ka lalaki maglisod og di na kayang patindugon ang iyang junjun. At tul sa pagkihilawan mao mo resulta kini sa pagkawalay gana nga ultimo si Mrs. Mualma mabad trip kay ang Junjun ni Mister nagluya. Oh, maka-discourage, di ba? Pero worry no more.
7: Worry no more.
1: Kay nanatay solusyon. Aron mo gahi ang imuhang Junjun. Erectile dysfunction atong tangtangon.
8: Okay.
1: Ano yan na? Ang TerraMax Capsule. Dinhi sa atong lugar. Mapari

0: Nagsigikago bo? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base na inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa Himsa the Lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
2: Ang chia seeds usa ka matang sa liso nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sad kini omega 3 nga makatabang sa pagpakubo sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
3: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Ako si Rona May Tamba, 24 anyos, taga Mabuhay. Katong wala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sama sa dili normal sa akong dugo. Sakit kayo akong puson, dili halos kabangon, o kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot. Murag na bukol sa ilalom. Inihikap na ko sa kumpuson, anaay bukol ko mahikapan.
5: Pila ka capsule imong giinom, ma'am? Ay, hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Capsule.
4: Sukad pag-inom na ko sa Mega Pure Herbal Capsule, mga 2 weeks sa pag-inom na, 2 times a day, nakita na ko nga, anaay mga tibugol nga ningawa sa akong menstruation. Wala na ko gibati nga sakit o normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako jud ang makapamatuod sa epekto ni ini og naayo jud ko sa Mega Herbal Capsule. Busa, sulayin ninyo.
3: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
2: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Sa panahon ngayon, marami na ang nagkakasakit at ito ay resulta lamang ng ating maling pagkain at inumin. Huwag nang mag-alala, kaibigan. Andito na ang superfood na kape na yaman sa vitamina at minerals.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Pinagsama ang lakas ng 12 natural na sangkap.
2: Mangustin,
1: purple corn,
2: guyabano,
1: malunggay,
2: ginseng,
1: turmeric,
2: barley,
1: agaricus mushroom,
2: grapeseed,
1: robusta,
2: coffee at stevia.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Ito ay anti-high blood,
1: anti-cancer,
2: anti-diabetes,
1: anti-insomnia,
2: anti-constipation.
1: No sugar added,
2: no palpitation effect,
1: non-acidic.
2: Mabibili na sa La Forteza Pharmacy at sa iba pang mga butika.
3: Niana. Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
1: Ang constipation usa ka kondisyon kun asa gahi o lisod ang pagpagawa sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almoranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-anto sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
4: Si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, Sarangani Province. Ang akong gibati sa wapo ko makainom ng Mega Pure Capsule, dili ko makahalos makabawas. Sa nakainom na ko ng Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hikatulo sa Osaka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Terramax Capsule. Lumalabas ang lakas. Sigurado. Terra to the max.
2: Ang Terramax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan.
3: FDA approved.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Ako daay si Kuan Ma'am, si Rona Rose Dandoy, 31 years old, taga Kunil. Katong wala pa ko kainom, ani, daghan ko kinabati nga sakit jud, di ko katulog, sakit ako ang likod. Bisan, unsa na lang gani akong ginainom, wala gihapon, effect sa ako ah.
6: Pila ka capsule imong giinom, ma'am? Ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Herbal Capsule.
5: 20 ka capsule ma'am sa Mega Pure Capsule akong nainom jud. Tapos karon ma'am, lami na kaayo akong pagtulog, dili na sakit jud ako ang lawas. O mao na ni ako ang gina-maintain karon ma'am. Sa mga wala pa nakasulay ani, ginauhaw na ko ang mga may ginabati, mag-take na mo Mega Pure Capsule, sulayin ninyo. Daghang salamat ma'am.
7: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.